0: Yes, ma'am.
1: Which is very accessible na ang online.
0: Mm.
1: So once ang bata is open sa online, matabo with inyong mga abuso sa ila.
0: Okay.
1: So kami naghahati na, nadumduman ko na, na may si teacher ginatagaan sila sa topic regarding paano na ang mga i-handle ang ining mga online ni Bino. Si amo man tani sa parent kabay patani nga ang mga eskwelahan magpa ano man bala mag mag-meeting ipa-aware gini sa parents ang paano ang proper use or ang paggamit ng mga cellphone sa kabataan inga limited lang tani ang access nila regarding sa online wala na kan mga text messages wala nang bala data bala nga mao mapadala sa ila na ano hindi pa may mahimo kan mga kabataan kini independent sa
2: phone. Sa cellphone nila
1: eh. Ano, gid ka, dako ginang problema natin na paano. Ang ano lang ginang natin is paano ini siya mahagan-hagan.
0: Oo.
1: So, hindi pa man gid napakna.
0: Okay.
3: Oo. So, patrok pang arrange. So, kaya mo itong payag ni Ma'am Grace Abiliar sa nag-analyze po sa teachers dari sa ako sa college.
2: Oo.
3: Ang kaya katrok pang arrange sa, ano, no, Panindugan, Manila, or ilaman po nga ba,
2: Pero chat to mato katropan France kay may mga rakita mga support local laws bala ordinance nga naga penalize ang kung sino pagit nga mga ano eh nga mga tao kay bulbados na da budlay nimo oi ta kamalo sung
3: pwede subod ang katropan niya very ano na gid eh very convenient ang paggamit.
2: Oo.
3: Bisan sino man sa aton sumong basta kabalo kami kay mga puti computer or magkatit kay mobile phone.
2: Oo.
3: Kapalo na
2: mo. Oh, no? Ang problema ng katropang France, kay, amo na, mga informasyon na mention sa mga authorities ta, ang no. Girikanan mismo ang nag-tolerate sa amo nga mga buluhaton bala, di mga kabataan, bisan, but because income eh. Income kag kwarta para sa pamilya, kaya nilang, amo na itani, kabalok kita may ara sa mga laws, da, no? Pero may mga layi kita, may human trafficking, ta, kag kung ano pa mga kaso, pwede ma-file. Pero ti, once nga, nakapangayuay na pasensya, why sa ma-complain, why naman lang, dula na ni mga kaso.
3: Correct na. Kahit ang why blaga progress pala?
2: Oo.
3: Why ga, ano ba lang kaso, blaw? No, why ga lakat din kaso, for example? O kung why gin... Why din kanalman din kaso, for example.
2: Oo.
3: Kay ari ba nilis sa discretion sa Prof. Arwin sang, ano mo, sa ginikanan, pero galing si paano ni mag-decide pang ginikanan magpagkaso kahit siya mag-ano mismong doon
2: na kataporma. Oo. Amo nang problema, Gid.
3: No?
2: Kay ibulbado mismo pamilya.
3: Parang na, Prof. Arwin, kahit amo na ang alas karoon mo. Ang balantayan din rin. Nga, ang mga ginikanan, amo ni ang sa likod, katraparwin sa sininga kaso, bla, no?
2: Oho, oho.
3: Nga, involve ang ilang mga kabataan, kahit di sila man nag-aubyon mo, sila man nag-apabor mo, no? Kasugta naman.
2: Mm-hmm.
3: Nga, ano katraparwin, kasi ilakit or i-fight round na nilang ilang bata, siyempre, sigurado mong ginikanan, why ubra mo, no?
2: Oho.
3: Pidra, ang gamito nila kabataan nila para makakwarta sila sa muling mga bagay sa karong katropahin. But hindi man sila yung tanan, no? So, si, ano yung toon yung mga ginikanan mo? Kung ano yung hindi nilang imuon para makabataan nila malikaw sa sininga mga bagay katropahin.
2: Oo. Well, siya, kung ano pa, kabay pa tali ba yung magkaladakpan pag inislabla?
3: Oo. Correct na, no? Sigurado, ginakapapawin. Kaya kayo natayan sa mga ini-update na from time to time.
2: Oo.
3: Magapagigangot kita sa Gapon sa WCPD kung may mga naresto, may mga nadakpa niya.
2: Pero on...
3: At, may...
2: Katropa, Frans?
3: Hindi kinaulat, is mapasakaan sa kaso.
2: May ara pa kuno, may ginamonitor pa.
3: May mapasakaan sa kaso sa sininga ginobra sa karong katropawin sa sininga mga persona.
2: May ginamonitor pa ang pulista, PNP ta?
3: Yes, correct. May ginamonitor din sila. No?
2: Ay.
3: Then na sa sininga Prof. Arvin, ma'am, bar kung ano pa, kahit yung ongoing yung investigation, but may mga POIs na sila. Pero, ka Prof. Arvin, aminado man ang kapulisan na ito, nga doon medyo, ano eh, so ano bla, so kung saan na ganit bla, medyo madanlog man.
2: Oo.
3: No?
2: Online, abi?
3: Kahit eh, ka Prof. Arvin, online mo. You know, so their identities is ano eh, post na yung manipulate mo. Mm. Or they picky on na nilang ilabing ang mga identities because sino ni sila.
2: Mm-mm.
3: So, what if be si Mr. Motoday, gali, ang totoo ito ng pangalan, si Waldila Crosby, ang nabla, no?
2: Oo. Ay, kabay pa magkaladakpan eh. Ako gina para muyo. Kung lang nis lang ang ina yung mga ginakanan, magkalabuking sa obra nila. Matubang sa mga kabulastugan ginobra nila eh.
3: Ay. Oh, think amo gina kita permanent dapat kaya nalabas din ito. Dahil ang ginakanan, kaya sa consent, ginakanan ang iban mo.
2: Mm.
3: Oh, mm. Sila yung nagpapor, sila yung nagsugot, kaya ting baka nila ilakit man sa sininga kaso. Or oh. Sa sininga mga krimen. Mm.
2: Oo. Kaga dapat sa atong otoridad para apnagon tapagin ng atong investigation kay bakulod lang ni Wipe Takabalo sa ibang mga lugar ba si Mayor Raman Blau?
3: Kaga naman si Wipe Takabalo ay ba siguro ang ibang pa mga lugar bilang guro si Lini Gatapari. Kasi hindi kami makapanago kami ha?
2: Oo. Oh, basta may access lang.
3: Makapanago ka ni.
2: May internet kaya lang.
3: Muli Gatapari din.
2: Oo.
3: Kasi hindi hindi ka na parte.
2: Oo.
3: No? Pungko ka mo tabi, may kwarto ka nang artilaan.
2: Oo.
3: Tapos, bisan sa mga short time nga mga pension houses, di ba?
2: Oo, oh, pwede sila.
3: Pwede na may himo na, di ba?
2: Bayad no? Manila mo.
3: Yes. Kaya tiyan mo ni Subong Atrofarway na hato, doon nga ginaano, ginalantaw man.
2: Mm.
3: Kung paano ni Subong tutukan kang kapulisan ang ining mga kaso.
2: Oo. Sige, sige, Katropang Franz.
3: Oo. Oh, Katropar Window, gang ka na lang. Like, kahapon to, I think so last Saturday or Friday, nag-post ang LTO NIR angot sa sining salakyan, no?
2: Uh-huh.
3: For the public awareness, Katropar Erwin, diba si Bala, may mabisima sa sining salakyan.
2: Uh-huh.
3: Kaya last July 17,
2: uh-huh,
3: may isa na incident sa inaligar, gas and go.
2: Oy! Nagpagas. Why nagbayad? Nag-go. So, yeah.
3: Sakihala. Kaya, ano mo, hit and run.
2: Hit and run. Ano yung gas and go?
3: Oo. Gas and go niya. Pero, meron na katos ang nirawin mo. Hindi lang na hit and run. Meron mo na nga hit and run.
2: Sadya niyo.
3: Oo. Tinsubong area, gas and go naman eh.
2: Pila ko nung damage?
3: Ari Ketro Farwin, sa information ni Naton yung nakuha, kay mismo ang Inland Transportation Office ng Grosso Island Region, nagpahayag niya. Doon na piko na niya ang LTO NIR eh. Pero nagpandam na niya, this is your final warning na magpatulong sa opisina nila kasi ito bangon yung ining mga ginimo. Yeah.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ticket to Farwin, worth 7,800 pesos.
2: Oo.
3: Ang wala ni ginbayaran sa nasambit niya pick-up.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Kaya sa information ta niya na nakuha from Bacolod City Police Station 7.
2: Oo.
3: Pero sa pagpanguna, mani Police Captain Jerry, yes. Katropar window, nagpa-blatter na ni ang pampoy.
2: Mm-hmm.
3: Naging panagyuhan sa sining na pick-up. Kasi Katropang Irwin...
2: Ano color sa pick-up?
3: Ah, color sa pick-up, color brown. Sa sinigay, two-touch ta.
2: Ay, salamat.
3: Oo, color brown. Mas makulbaan siya, guro magambal sa dark. Sorry, oh, mas... Hindi ni sila makulbaan kaya nga ang kinalain to yan sa muto ka pick up ka Tropa Erwin may natandaan to eh.
2: Oo.
3: May damage kuno sa part na talakyan but wala lang na specify kung sa wala o kung sa tuo.
2: Oo.
3: Pero ka Tropa Erwin wahit man to ang driver.
2: Mm-hmm.
3: Kaya nga wala sa plate number sa atubang kag sa panguling sa talakyan.
2: Well, tanda.
3: Oo, wala plate number. Kaya mo ginang budlay, drabla, at mas asampot pa lang dahil sa sasakyan nga off, why play number, at sigurado na. So may kamalamalahan na nang matabo na. So di ganito, Tropa Erwin, ang natabo ni, ang driver, isa may CCTV, tingwagi siya na-identify mo. Kaya ang balasyan mo, hindi ka, Tropa Erwin, kung may play number, ma-identify. Kung wala tabo ng guya sa driver, ma-identify kita, damo, same color sa salakyan, kag same mutong sa salakyan mo.
2: Oho.
3: Kasi sa atang bakulo, titiladaan niya ka mga car owners, king, let's say, may amo mo na salakyan, bala?
2: Oho.
3: So, pagkali ka to, Erwin, ang amuto galing nga driver sa pick-up,
2: mm-hmm,
3: may face mask to galing kag kalo.
2: Oh, pero why ginang tingala ang pump boy?
3: Ate mo na to gani man, kaya ti subong bala, gra ka bala ma, ano, hindi ka bala magatag man siya bala.
2: Oo.
3: Kaya ti siyempre customer mo.
2: Mm-hmm.
3: Oo, before galing tiga Trofarmin, na lusutan gid sila eh.
2: Oo.
3: Kaya mo itong panawagan sa ilang transportation office na doon sa ilang region na kung sino nakakilala sa sininga sa lakyan, kaya kung sino driver ang sinay, hindi magsungka na mismo sa, ano, magsungka na sa ilang opisina kay kung matakpaning suspect kung nakatrofarming, sabahin naman yun sa police station 7, papayla niya sa kulong itapa, man niya kaso.
2: Oo.
3: Oo, kasi doon si Lido, mo ito magpasaka, reklamo ang, ano, ang ang nga tagiya to sa gasolinahan. Kagamis mo ting pangkoy na pablaka naman to.
2: Oo, oh, pilang damage?
3: 7,800 to.
2: Ah.
3: Sa CCTV, nakita da, nga ginaot pa niya sa pampoy, kung galiway na nartan sa pampoy, sa Trofa Irving.
2: Mm-hmm.
3: Nalapoy na nang nalapot, way na nalaga.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Sabi mo ni subo ang question to.
2: Mm-hmm.
3: Nga patayo, pa rin nga ginapangita. Mm-hmm. Na identify. Kung sino to ang driver sa silinga pick-up ka Tropang Irwin.
2: Oho, pero may pag-identify ka Tropang France?
3: Apo pa na. Okay. Since July 17 pa.
2: Dugay na?
3: Oo, no. Dugay na. Tilawig na. Pinanaks pa na. Sobrado anaks pa na.
2: Sigurado ko. Ubus na itong iyang gingasolina to.
3: 6,800. Yan mo naman sa Balantayan. Dati.
2: Ngita naman na sa?
3: Silingris pa po. Probinsya. Diba? Di ko maglabot. Ano siya? Suro ko sa bahay sa probinsya.
2: Oo.
3: Si Mabala na nakatropang Irving kung sino na. Or basi kung dito naman sa mambiktima, bla.
2: Sadya mo, diba? Gas and go. Huwag kwarta. Mapa... Pultang? Pultang ka, Shin?
3: Ang mapultang kaya pilalang niya subong. Makapasubong kaya... Samo ya kalibo ya do ano ka na sa
2: oh,
3: do ano na blang pamatsagan mo do Team Os Black.
2: Oo.
3: Oo, ay sa kalibo lang ito mo na naman sarangan sa budget ha.
2: Yeah, bien mo no. Guts and tao.
3: Kaya na ni pinaka adlaw nga balik-balik ta.
2: Mm. Limatong ko lang ka ito pang France, pick up nga colors ang maroni. Anong colors ni?
3: Color brown.
2: Color
3: ang
2: brown?
3: Ang ano?
2: Oo. Ay, Mitsubishi ni? Mitsubishi? Ah?
3: Okay. Ito pa Irwin, no?
2: Oo.
3: Nagibalikan, pwede ba lang inalom sa Lupit Bridge?
2: Oo.
3: Ito, ang tadi ba lang sa Mirnes? Manaw, pwede ba lang?
2: Oo.
3: Parang talagang tawag ito, ah. Kamusta ako dito? Hindi ka po, mga buti isang ligat, isang sudad, isang hapon to. Ano ang balding nyo, di? Balga mo ipalin?
2: Oo, alo nga.
3: Oo, galang ngayon kami naawag sa diyo.
2: Dulugo na naanda.
3: Oo, kadalong nila. No? Ano ito, mga musta sa di sila kay ko. May na, ano na din siyudad ko. May na siyudad mo. Good morning! May aga! Morning! May mm-hmm. aga na.
2: Mm-hmm.
3: Hello, ay. Ay, din sila? Ay, nai, may nga ka? Parwin. Change ko na gano'n sa linya sa communication, dala. Basta yung makabidyo, dala. Basta yung makabidyo, dala.
2: Oo.
3: Oh. Dala lang yan, no?
2: Oo.
3: Tracker provider, tracker provider.
2: Oo.
3: Oo. Eh, balik sama, balik sama, balik sama.
2: Mm-hmm. Amo ni sa Japan nagligad gali. Pitsar ko ginpang evacuate na sila. Ari pa sa Japan. Anyway, amo ni last time lang mga tropa pagtaas sa tubig. Nga hambal ko na pa yara na sang na evacuate ng mga kauturante sa dalom sa Taytay. Subong ho, ara man sa Japan. Huwag mas lakalin. Sige na, oras mga katropa, 8-16 na. Bawa, sa jabari ang gas and go ho. Daw mo, dos operandi ng gilang niya. Amo ni kung kisa ka to niya mga pump boy, antes pa lang magpagas ka, magkuton niya ka, pila, imo sir, mambal ka, ano lang, full tank. Pangkonsert pila, full tank po siya. Full tank, eh? Nga pila gani, sir. Basta full tank, ah. Di kung mamaiguan, ah. Di kung kisa, gatughong ang ano, ang mga pump boy, gatulok si mo. Daw hindi pagkwaon ang host bla nila. Hasta mahulat nga magpagwa ka kwarta. Amor epekto sang mga gas and goho. Pati kami iya ha, na dalahig sang ubran nyo. Ay, tsakto yan ang mga tao nga nagpagas ang tsakto. Na dalahig sa inyo. Okay, for sure, 7,000 to nga gasolina to, why na to? Mangita naman to, ibang nga biktima hon. Di hulat-hulat ka mo da, bantay-bantayan nyo. Brown nga pick-up katropa. Ah, nga nagapagas. Why sa plate number? Wala sang pagkatapos, nagamask ang driver. Una mo na gani masumalang nyo. Abang-abang. Arap sikat upang France, oo. Ginabalik-balik ang tiling mga katropa, pila ka makakuturan, tas dalaw naman niya sang taytay. Kay gina-check to, kapo, nagligan nga adlaw si Mayor Greg Gasataya, nag-inquire, nag-hatag sa magdo, glim, sorry, para evacuate ini because nga nagtaas ang tubig. Subok mga katropa, hindi mo ma-predict mo ang aton nga panahon subong no sa ining mga ano gulpi na ulan, gulpi na mabubo ang ulan, gulpi taas ang tubig, di ta ka balo kun ano ang iyang iya epekto sa di. No, either may pagbaha, taas tubig sa mga creeks natin, mga katropa. May mga pamilya, abing aras na nung taytay. Kita ko to yan, diray sa unas pag-asab lang. Pako mo, diray ka lang kita yung balay nga nagkakabit yan sa babaw taytay. Ha? Mangkutod mo sa ti. Huwag ka manadlukan, basta magtaas ng tubig. Hindi ah, sige, hindi man kalabot. Ha? Gabitay ang iyayang balay mo. In case kin man, sumaka. Ati ni higot man. Ah, kaya man. kabuhi sa pila ka mga kauturan ta sa aton nga mga lugar sa Bacolod mga katropa. Sa mga panahon gini, sa normal nato, hindi ito mapaktan panahon ta. But nonetheless, ang aton naman hindi goal mga katropa, ang safety sa aton ng mga kuturan, whether sa diin man siya, bahaon man, balahaon man, or ara sa mga puntong tawag sini. May ara sa mga ginakabig na lugar nga flood prone. Damo sa mga kabaranggayan di mga katropa, no? Sa aton nga syudad, may spunta taytay, may arat sa magsungay. Dito sa Mandalagan, Dampio, antes ka magkatutubla, mag-abot sa isa ka malahalon nga subdivision da, no? Sa dalom sa nada, may arat man na da. Nag-tinir sa una, daris pag-asa, may arat man da. Dito sa Alihis, I think nakakasal siguro, no? Barikan tas katropa France, mga katropa. Katropa France.
0: Katropa Erwin. Hello. Okay lang na akong tulod.
2: Okay, good.
0: Ate, sige. Amo na katropa Erwin ang siling ta.
2: Oo.
0: Kagi isang Bernes ang aga nagkato ta din si Dalom sang Lupit Bridge, no? Amo ni mga hayob-hayob dire. Amo ni siya ang gin istorya ta dire, no? Isa to ka senior citizen ng ba na ito doon may ginabatsyag to. Amo ning mga balay diri ka to Parwin. So live ning ato diri ng sitwasyon subong. Ari kita diri sa Dalom sang Lupit Bridge. Ginbalikan ta di sila kay gipadulungan ni last Friday sang Bacolod City government and also po ng DSSD. kada mismo ang CDRRM o mga tropa event to check mm-hmm. the situation karon sang pila diri ka mga residente
4: oo
0: sa dalom sang

0: na.
1: So, do more than half na gid sang haligi, nakita mo ning haligi, ning mga dugdag ko, ning mga haligi, yo?
0: Oo.
1: Oh, do more than half na sang haligi, ang kadalumon sang tubig. So, tika to, Parwin, amo ning sitwasyon, amo ning mga sagbot ning halin, mismo sa suba, kaging pang, araw, do na stuck na siya sa haligi, dire, sa itrada, sang, dire nga porsyon man, amo na ang mga basura nga dala sang baha, to, or sang, ang sang tubig, daludo sa baha katropa Erwin. So, uh-huh. Sina, na Erwin niya, oh. Na may nga, ganda na inabdang, huwag din sa katropa Erwin, nagapanghugas. Siya na yung istorya, kaligad.
0: Oho. Oho.
1: Aras na, na yung pangugas, isa may suba, oh. Na may nga, ga? Si, yung mo ba, naging rescue sa siyudad? Oo. Isa gindala?
2: Utod niya.
1: Te, kamusta to? Okay, okay naman siya. Te, okay lang siya, mga dito, ha? Te, tinga, pwede ito nag-upo daw?
3: Ahay. Oo.
1: Hey, anong bag palinungi ka mo ba? Hindi ka mo magaling. Oo. Hindi ka din magaling na. Ibigis na lang naman ka natapo, Nay. Makagaling, direk ka gindi ka po.
2: Malumang kami ito maglikaw-likaw.
1: Maglikaw-likaw, te. Kasi, Nay, what
3: is mo ang likaw-likaw?
1: Talay, maubsa na tabi sang kay ganyan na maglikaw-likaw, binay. Ano sa'yo mo, Nay? Awa, ate, sige, ate. Pwede si Dito, kami na rin nalagi ka mo, tutum yung trust.
3: Ay.
1: Pagin, ano to siya sa syudad mo, ba, naging bulong? Anong gini, anong gusto rin, Nay niyo, Nay? Sa Bernes?
2: Ay, malam mo, mula na nga ipapusunta ni Rabana kung nag-uni na sa iyahoto, kaya kay Kundere, mabukwat-bukwat ito ng takwa sa iya.
1: Ah, ano sa kalakat, Nay?
2: Kalakat man po nga, kung nakikainay.
1: May stroke siya na, Hey, Nay, subong dahil ng mga binulan, Nay, oh! Nakapaparwing, gabi naman ang galong daan.
3: Oo, basta maulan
1: naman. Sa may, ano nga porsyon, sa may sur naman nga porsyon, sa may east nga porsyon. Do, gabi naman ang galong. Then, Nay, basi, kung magrabi naman itong ulan sa bukit, kundi...
2: Ay,
1: naman din mo nga dalak mo. Ready to bakwit ka na gali kung anong kaso matapo. So, kamo na lang matomato. Sige ah. Oo, Nay. Oo, tinsang garnis to. Ginbisitaan damo di. Di maiman kayo na kitaan mo sa siyudad gila yun nga amo na din sitwasyon yung gali. Sige. E pa nag-uob naman bala, Nay. Sige ah. Katropang Erwin, amo na din kayong tanga nila sa karon, no?
3: Oo.
1: Unang balay.
3: Kalaboy man ba?
1: Oo.
3: Hindi sila galing. Hindi sila hindi sila magaling dito pang flags, no?
1: At least, banay ito. Bangalan, ganyan yung banay mo, Nay? Role? Pila na ito sa ganyan, Nay? Sigmita Yotso. Pila ka na, Nay? 69. Ahay. Sige. So, Tropa Erwin, amo na din kayong tangan sa mga residente, direte, arepatigyapon sa dalom.
3: Oo.
1: Sina?
3: Oo.
1: So, ti, good life man para sila kung magaling. Hindi sila kahit, ang pamangkot na din.
3: Matakabuyan nila.
1: Pagkita pa relocation for them.
3: Oo.
1: Para ma... Ano lang yung ilaman nga kayong tangan, dire?
3: Pagkatapos, i-relocate mo. Pagkitaan mo man pagid pangabuyan. Kung lang pagid mahatag mo sila.
1: Kaya mo man livelihood eh.
3: Oo.
1: Para may... Ano? Di man sila ma... Ano? Aredi bilang iba, no? Kaya pangwabala. So, lang taong tadis labla.
3: Oo.
1: Ili yung tadis niya. Tadis lab. Ano mo naman yung mabalas na nakuha nila, di? Sir, may ngaga? Kamusta ang inyong kutay balas? Okay, okay lang. Bawi-bawi man. Ah, pruti kong magbinahaya. Huwag din, no?
3: Sorte-sorte, ha?
1: Tiri ka nag-start? 39 ka? Ah, okay. Sige, so actually, kapapawin ka pa nalithi na may gani.
3: Gani? Oo, basta mabasa ka na.
1: Gani. Sige, sir, thank you. Gita mo na din yung sitwasyon sa karon.
3: Oo.
1: Nakatikaya, bintay mo na yung mga balay, dari, o. Kari din nga lagyan, o.
3: Pwede
1: ka malabay, dito ka malabay, o. Pwede ka malika labay. Tsaka, dres taita, as taita, isang danan.
3: Uy, may balay pagid.
1: Oo, ang balay, amun na rin balay, dari, o. Amun na nito sila. Walo na ni kapamilya, dari, tanan. Kunari ka na sa may babaw-babaw.
3: Kadamo sila, gliba?
1: Kapag-persona, amun na

0: Si question day.
1: Damo si ilagli ka itong pang-France na. Pisar pa mo lang sa kay nanay ito. Sa piyak to, may kita pick pag ina skilly gli to.
0: Oo.
1: May hagdan pa. Basta magkibot ka ba? May elevator na da. Pakad to, babaw?
0: Amo gani ng katiling alab lang kay... Dario, amo na yung tayo. Ang hagdan na, ang pasaka kay... Ano na mo? Ano ba lang ka tropa? Window ka steep ba na?
1: Oo, oo.
0: Pangod ka, pika-pika.
1: Pika-pika sa buta kanila sang ano sang taytay sang hagdan
0: na buta nila kanan
1: oh harong na mas harong da basta
0: mga kanan masaka ad eh
1: oo
0: para ka go ano man diris may taytay oh mang labay bay ka lang diyo wait ka lang diyo
1: oo basta mga hagdan ka
0: man amo na ni sitwasyon ko bong dito ka nagagis
1: lagi na kulbaan kasi
0: sang taytay dito ko nagabay may kagali ka balong may ari gali de nga may kadanan nga masapos ni no?
1: Oh
0: kaya ako mag-exit amo na ni simbahan sang abad yung nan hi good morning dito ko malusot nan may gates lang cute
1: ay tuod
0: sora naman ang ulan katropa ang Irvin no naman din nga po nga ginbalikan but at least mayo na kayong tanga nila.
1: Oh, okay this lang.
0: Nakabulig, nakabulig man tabi sa papano sa ila.
1: Mm.
0: Pakita yun ang sitwasyon kakayong tanga sa daring lugar. Sitalong oh. Sa taytay katropang Irvin.
1: Oho, oho. Sige katropang Franz.
0: Katropang Irvin naman natin nga po nga paglantawa pagbisita ta dire sa italong sang Lupit Bridge, no?
1: Oho.
0: Sa pila ka mga residente. Kagalistar sa italong sang taytay. Katropang Irvin, library sa may Lacson Extension, sakop sa Barangay Tikang Airport, tenis ka to pang France, Andro Burgos. Pero mga bukol-bukol sa lawas magtumara sa Santo Plus Gold. Para sa lang kaugay ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang France sa mga latest development update. Tira sa lupit. Maglabay ko da, hindi ko makita. Ano sa mo? Pero kung liliun mo sa dalongli, tamo pag ito. Walo ka pamilya tut sa babaw mo. Aras babaw. Well, sitwasyon nga kinahanglan man i-deal sa aton nga syudad sa Bacolod, mga katorpay, no? Paano? Kabudlay man i-spelingon kung kisang ila ang problema. Ang amon mo, makon mo, mangita ka relocation site, no? Sa ilungon mo sila, no? Hindi ka mga grupo, hindi ka mga pumuluyo. Tayo hindi mag-silo na yun. Kahit may ara sa livelihood, pangitan ay pakabuhian. Dara sa lugar. Ha? The same time, libre, way renta. Ha? Amo na ang risgo, tumaas taas ang tubig, ati bulubalda-balda man eh. No? Tumaas taas ang tubig, ati medyo likaw-likaw man. Oh, hamal na, naiganis niya. Kaya mo namon maglikaw-likaw, ah. kaya mo naman mag-silo-silo. Kung may baha na. Grabe, no? Pangabuhi mga katropa. Pero looy man ta. At least makita sa atong lokal panguluhan mga katropa. Makihimo sa mga programa. Base madalaman ni sa mga programa, pabahay, kag pangabuhian sa mga kulturan ta. Sometimes sabi, sa morang mga sitwasyon mga katropa, isilo mo sila. I-trainingon mo nila para sa livelihood program sa atong gobyerno. Di ang pamakot na kung pinainkamo nila. No? How long abe maghimo sa mga programa atong gobyerno para ma-sustain sila mga katropa? Kung wala na sang mga programa, livelihood program sa atong gobyerno, balik naman nila sila. No? Dito naman sila. No? Pang quarry naman to sila. Sang duta, sang balas para ibaligya ang mga katropa. Amo na mga sitwasyon, nag-exist gid man sa mga problema. But nonetheless mga katropa, nakita na niya sa atong lokal pakuruhan. Last time to pagkaduta, nakita to ni Mayor Greg, taking kaduan to, ginbisitahan ang ining mga lugar. At least natagaan sa atensyon, no? Kung ano ang pwede mo on, at least mga katropa may mahimo ang atong lokal na pakunuhan, no? Ma'am Shirley Arevlo, dira sa Kabankalan, thank you. Salamat kid. Tapos na ang Kabuganaan Festival sa Kabankalan, no? So back to ano? Ano gali subong? Wala sa opisina? Nag-declare holiday, rest day ang atong syudad sa Kabankalan para makapahuway ang atong pinakamang kuturan dira sa Kabankalan. Ato ni mga employees, mga katropa sa syudad. Matawahay-tawahayan, balik Martes. mga tropa. Ma Sir Melvin, solidarios Abdo, no? Watching sang barangay Malingin. Happy Monday. Thank you. Ma'am Araceli Loraes, mga katropa, thank you. Salamat gid. Mayong aga. Kumusta na kapikapi-kapi kamo da? Kag sakay Junior Alegria, oy ari bumalik na siya. Nabatian ko na siya. Long time no see Sir Junior. May aga sa inyo. King Kong alias Iget kag sakay Bisaya Nibay, sakay Ramel Mamilya. Salamat gid. Present ko overflow diri sa mga kagahay. Thank you. Why kita as tubig sa inyo da? Oo, halong-halong ka ba na ha? Sir Junior, Alegria. Ma'am Elvira Glogo, may aga. Thank you, salamat man sa pagpamati. Oras naton, 8:33 na mga katropa. Mahaboy kita na sa mga obligasyon naton. Pagkatapos balik kayo mga katropa. Pagkatapos ng aton yung mga panunod.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainon ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
3: Mag-Santone Plus
6: Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Yes, to help!
12: May namang ko, Diridok, pwede bala ang Santone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
6: Santone Plus Gold.
12: Then, parison mo niya, Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize him. imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon. The Secret of Health. May naman kot diri Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, pag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
5: Kaya hindi mo natun mo punggan ang magpangapi. Kapin pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw. The Secret of Health. Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan. Mm-hmm. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest naton sini sa ila Doc Erwin na muning premium D3 coffee mix.
11: Yes!
12: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton?
5: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin. Mm-hmm. May ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
12: Wala kontra kung tasi mo blood sugar. The Secret of Health. May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen. The Secret of
5: Health. Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na, yes, tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
11: Yes, to help!
12: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration. The Secret of Health. Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
5: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation. Sample Plus
12: Gold. May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
11: Yes!
5: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa, may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
12: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom Doc Leo.
5: Yes.
12: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. Mm-hmm. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day. The Secret of Health.
13: XFM 103.9. Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayam. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing nga mga komentaryo.
3: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Oras mga katropa, alas 8.44 na. Antes na magpadayon mga katropa, gusto kita magtamyaw sang happy birthday sa kay katropang Rodel. Nalipat ko sa ang apelido niya. Rodel Caballero. Happy birthday. Katropang Rodel Caballero, happy birthday. Kalayo ga, lapit mo na Japon ah. Pa-deliver lang din. Sir Rodel, happy birthday sa aton katropa dira sa XFM Kaban Kanan. Happy birthday sa inyo. Enjoy lang ang aton nga adlaw, no? Sa sining panahon mga katropa nga may ginagmay nga celebration ah. To. Morning, happy birthday katropang Rodel. Oo, salamat. 8:45 mga katropa. Ambal ni Sir Jalwin, abaliyasin nga katropang Win, schedule November 2 ang barangay ng SK elections, no? All Souls Day. Kaga kalagkalag naman ang adlaw. Base hindi kwarta ang ipanghatag sang mga kandidato, kundi ang ihatag suman ibos botong kagbalinsa na baw sampat ba? Oh, tuod no ka nag ano man nag nag tawag sa ni nag tuon gid man no sa All Souls Day ang eleksyon. Di ko magboto ka, halin sa eskwela, halin to sa bulutuhan. Diretso ka lang din patso, pansyon. Diretso ka lang din bisita sang imong namatsyan to. Oh. Pero ti masako-sako ini. Mako mo preparahan November 2. O, preparahan mo na. Oh, di ba? Pero anyway, happy birthday. Mayo lang ang pag celebrate no? Gayom yu home si katropang Rodel ho. Mm-hmm. Happy birthday Junior Alegria, happy birthday mo ko no? Kag shout out lang sa kay Pupoy. Salamat gin sa mga katropata, mga abyan, no? Now, pinaka latest development mga katropa sa aton nga presyo sa petrolyo, may ara sang pagnubo do pila ka sentimos to, piso bla mo, basta do round off mo na piso. Kada litro ang buwas bantayan mga katropa. Sa aton mga presyo sang petrolyo, no? May pagnubo. Pero hamakon mo lang halin size pesos pakadto sa 11 pesos, no? Subong pasalamat man lang ta, no? Ti amo ning hambal sang DOE ta, sing at least may ara sa mga adjustments, no? Matamat lang. Matamat lang hulat, matamat lang Japon, no? Sakaan 5 ka piso, sakaan 11 piso, i-roll back piso, o sakaan naman 5 ka piso, dasun sa man na. Do? Ano nanta? Spaghetting pataas, spaghetting pa pababa. Kaya why naman ta may himo sa nada? Why na sang pwede may himo? Aton kumod-kumod naman lang niya. Nga kabod guys, papakabuhi ta. Nga nagkasaka ang mga black loan ho. Sa aton palibot. Kabay pa may ara sa mga kongresista. Nga magduso manabi. No? Bisan hambal na lang, panindugan. Distingan ta na i-review ang aton oil deregulation law. Kaya para ma-akupahan ta rin eh, para ma-solvar ta rin mga problema natin mga katropa sa presyo sang aton nga gatong dari Sponsored Pilipinas. Until when ta man, mabantay sin eh. Kay subong mga katropa, daw ano na lang niya, daw tawag sin eh, daw pinta ka na lang. Mapinta ka pagka Lunes, Martes mo. No? Kung pilang saka, pilang nubo, pilang i-adjust naman sa aton nga presyo sang petrolyo. May lang na kung magdubo, no? Pero kung tumaas yun, ang pagtaas na ang mga katropa, hindi basta-basta. Ang pinakadubo nga taas na, 3 pesos On regular days, nag-lantaw ta mga saka, tag-sintimos, so una, Ah, asa accumulated na sa. Pero subong ang sa kaaya tag 3 pesos. Ah? Tag 5 ka piso, tag 11 piso, 10 ka piso. O rolbakan ka sang tag piso, 2 ka piso. O pagkatapos hindi pa na nimo ma-enjoy kay staggered basis pa na. O kaya mo rin ginimo mo. No? So first day, abalon sa mga fueling companies di Lunes kay 3, piso anay ang iano ko, temporary lang. Pagkadaso naman, Martes, di dugaan ko ng piso. Pagka Miyerkules, piso naman, mga katropa. Why not to enjoy ang total ga rollback sa presyo sa gatong, no? Kay ginautay-utay man sa mga oil companies kini ang pagpa-rollback. Manas-manas pa lang pagka Biyernes na, why na sa stock? Pagka Lunes, tingala, Cali City pa lang, may saka na sa gabi. Kay Hambal, amuning bago na nga stock. Nalakip na sa bago nga stock. So may saka na na. Kaya suppose hindi baligya pa na buwas tani. Di sumong baligya nang, doon ba kung kisa, kita mga katropa, galantaw lang tayo sa mga sitwasyon lang. Kin kita sa pagbantay sa presyo sa petrolyo kay amuning nag-aapekto man sa sitwasyon sa aton nga palibot. Ang pagtaas ng presyo sa balaklon, ang cost of living sa tao. Nag-aapektuhan na subong mga katropa. Subong yan, this is one of the worst, if not the most serious nga sitwasyon. Sa atong pong sa Pilipinas, konstruyahan tayong karumiya, mga katropa. Nami lang nila taon kung kisa sa aton nga palibot. Nami lang ni kung kisa ng taon sa aton nga TV. Nga mahambal, may mga programa, may mga ayuda, may ara sa mga assistance ang aton national government para sa aton pila ka mga kultura nga apektado nga masektor. Pero tanawon mo ba? Danom to? Ano panaugan mo? Ang reklamo sa mga transport sectors na tutriglo. Amo para karoon istoryahan ta kay amo na pinakasakit para sa mga transport sectors natin mo, sa mga operators, mga abyan. No? Kung hindi tayo magapan, damo sa mga salakyan nga mapundo na lang, no? Mangita na lang sa mga parangitan-an nga iban kay para makasurvive. Ayo man nga aton pila ka mga associations, transport sector sa ato national government to streamline sa bullet para sa mga ano, sa mga assistance tani nga makatugin sa tutuod ka mga beneficiary bla? Anyway, it is what it is. Sitwasyon nga dapat natubango na itong responsod ang pagsasaka sa presyo sa petrolyo. Check out naman karon mga katropa, katon nga mga ano, mga transport sector, istorehan ito ni Anay. No, kay T, until now, nagaparawagan ta. Di na ito ang ginhambal sa presidente ta, nga kinahanglan ta ng mag-utilize ng aton nga, ano, aton nga mga programa para sa bulig, para sa pumuloy raton. Ang State of the Nation Address, ginahambal to, nga, kabay, nga, okay, nami ang epekto sa ito, no? Sa istorya lang, pamatian mo lang, no? Kaya ito, ginahambal to, nga, check on to mo, ang aton nga mga naye, nga nag-ipit, no? Sa atong gobyerno, para mag-impose, mag-intervene sa mga problema sa oil the response Pilipinas mga katropa. May stock ta, may problema sa stock, makakuha man ta, may access kita sa stock. It could last for next 50 days, no? That will last for the entire year, but it comes with a cost, presyo dako. Di mo parang ginahambal nga ti ang saka sang aton nga presyo sang aton nga mga sweldo mga katropa. Pag ginaduso man, ginaparawagan man sa mga progressive groups na to. Na, hindi basta-basta. Narin ka lang kita sa Pilipinas yung May mandato ang National Wages and Productivity Board, mga katropa, ang pag-sulbar, ang pag-atag sang solusyon sa panawagan sa mga application, bla, sa mga petisyon sa atong mga trabahante sang saka sang sweldo. Nag-intra yung RTC. Na status ko, imbes nga ipasaka itong 80 piso, wala na. Kay hindi pwede. May aramando ang korte mga katropa. Pero gina-contest ni subong, no? Ang saka sa sweldo, ngay hatag tani sa pinakamang katuran ta, nga dapat ma-implement ta, nagligad pa nga mga inadlaw mga katropa on a staggered basis, may kiapon. Kinapanawagan subong, nga i-lift ining status quo order mga katropa sang RTC, no, sang atong korte, because bal sang pila ka mga labor groups mga katropa wala jurisdiction niya ang ining RTC ka mag-intervene mga katropa, since nga may ara naman kita sang National Wages and Productivity Board mga katropa nga nag-decide kung pila kag nag-agi man sa atong dole, nag-agi man sa atong Department of Labor and Employment ang ining mga implementasyon. Ano ni pagwapo na lang ni, ano ni pasikat na lang ni, ang gina-propose ng saka sa sweldo 80 piso mga katropa kadadlaw, no? Di nga hindi ma-implement mayo. Though sa amo na yung mga sitwasyon ang aton nga mga korte mga katropa gi-intra pa iya sa mga concerns ang labor mga byan, ha. Oh. Di may ara man sang may ara abisang may ara sa mga korte, may ara sa mga departamento ang aton gobyerno nga may ara sila sang judicial function man para magdesider mga katropa sa sa kaay sa sweldo. Diri sa aton pungsod ti nahaboy di sa RTC. Anyway, morning, Sir Erwin Merckx. Morning, Pastor Winston. Thanks, gid sa radyo. Mayong aga, thank you, gid. Salamat, gid. Sa naka-baton radyo, dira sa kabakalan. Mayong aga sa inyo. Thank you so much sa pag-upod sa aton nga pala tunturan. Good morning. Kabay pang duludaya dalayo na ang aton pag-pulupamati, mga katropa, sa aton nga sa aton nga radyo, since kaya may mga radyo na. Pero balik-balikan ta mga katropa, amo rin ginahambal sa mga grupo, mga labor sectors, nga dapat ang aton nga kongreso, mangin-busy sila before pa lang mag-abot ang 2028 presidential elections, national election, no? Para malantaw naton ang mga pulisiya sa atong gobyerno nga nagahatag sang kabudlayan sa aton gobyerno, mga katropa, nga mag-intervener sa mga bagay nga kuntani atong gobyerno nga patungada nga curtail sang atong gahom sa atong gobyerno para proteksyonan ang interes sa mga trabahante, especially sa mga kauturan ta nga na mga minimum wage earner, ba? At the same time sa issue sang gatong the responsible Pilipinas, dapat naka-intrada, may aras ang gaho mga aton nga national government to check and impose, no, sa mga presyo nga dapat naton nga ginahambal sa aton nga mga oil companies responsible Pilipinas. Sa nabal naton bala mga katura pabrikunta nga diri lang tiya sa pungsod Pilipinas nga sa sining crisis nga na-experience sa naton, no, dala sang oil crisis, no, dito sa Middle East mga katropa, kag tension, no, sa tunga sang Iran kag Estados Unidos nga naghatag sa ano kabudlayan sa aton access mga katropa sa gatong, ang katabo ang gobyerno ang nag-negosyar sila din kina makwa sa mga supply, no, maybe kwatas Pakistan, maybe kwatas sa China, no, abi nyo Russia way tagakwa. May araman ito na, mga katropa. Pero ang sadya lang, kahit ang gobyerno ang nag-negosyar, ginahatag sa mga pribadong mga sektor, I don't know, pilang negosyasyon, wait ka ba, no? Pilang angkat sa atong gobyerno, pilang ginegosyar sa atong gobyerno, ihaboy sa mga private sectors, mga oil companies, sila madesider sa presyo, sa petrolyo. Post nga pa lang sa ilong presidente sa Estados Unidos, mga katropa, nagsaka din yung presyo sa petroleum. No? maghambal pa lang sa nga, magira ako. Ah, dito sa Iran. Ah, sos. Ah. Ah, so, dasig paskilat ng pagsaka sa presyo petrolyo. Dason, saka na doon 5 kapiso. Saka pa 10 kapiso, mga katropa. Amuna iya. Ah, wala pa gani kapos nga, nag-igo na sa ating ekonomiya, Dri. As much as possible, as much as nag-apekto sa presyo sa petrolyo, dala sa mga goods nga ginabakal, tagina-consumta, daw-daw. Di din tapakadto sa nadi. Until when kita, mahulat na lang kung saan o mag-linong-linong ang Middle East. Kabalong kita, proseso nimo. Dugay ni. Ang gamong ni mga katorpa, look at sa Saudi Arabia. Look at sa Taliban. No? Sa Afghanistan. No? May nag-ilinaway po. Dito sa mga lugar sa Syria, no? Until now recovering mga katropa sa gap. Dugay na siya. Ginahambal ang Strait of Hormuz mag-abre, okay na. We'll see, no? What in store for the future para sa mga sektor nga apektado sining pagsaka sa presyo sa aton nga petrolyo. Oras na ito, a minute after 9 o'clock, mga katropa, commercial ta, balik kayo pagkatapos ni Standard.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
4: Sistapain.
7: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sistapain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Hala, ka-exciting!
4: Ang
8: sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: President,
0: nilag-atras ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Katro pa, sa konta, pinakamang sektor na ito, mga transport sectors na ito. Kung kumusta, may ara na pag-inistrihan ng LTFRB. Tanakay, auto na lang mga... mga papilis, kung mga listahan to para sa mga UDOT, ha? May ara pa sustainable ba nga mga bulik aton nga ano nga DOTR para sa aton nga mga transport sectors mga katropa. Anong plastada karon para sa aton nga mga ano sa mga operators ta, para sa mga drivers ta, no? May ara Japon na yuda, may ara man ta tawid pasadas Japon, may ara man ta Japon sang AX Japon para sa mga ano ta? Para sa mga drivers natin, mga katropa, para at least makabulig-bulig para sa ila. Pilar na ka mga operators ang nag-untat subong sa biyahe. Tingala ta sa mga dalan, dinis makulod, mga katropa. Nagadamo ang mga naghulat sa pasiro. Kapintaong gabi, kung maghapon alas 5, ang aton ng mga pasiro, dinugo. Kulang ang mga salakyan, no? Mapabata, mapa-shopping, mapa-libertadyo, ginakulang ang aton ng mga salakyan, no? Anong natabo? Kadto ka sa mga alas 5, mga katropa, damo gabantay, alam mo? Mga tag-alas, ano? Alas 7, alas, makita mo dito sa Alangilan. Ang Alangilan, bala nga mga jeepneys, Granada, mga katropa, ay, sus, ginakulang, no? Anong sitwasyon, no? Amo na rin nakita na ito mga katropa subong, no? Matapos nga asod-asod ang pagsaka sa presyo sa petrolyo, kag may ara sa mga wala mana lakip nga mga drivers kag operators para sa ayuda sa ating gobyerno. Ari ko sa linya na ito mga katropa, ang presidente sa Bacod ni Maribela, we have Sir Roddy Catedral. Sir, good morning.
6: Ayo, good morning. Katropang Wen, kung sa tamang nga problema po, isang isa ng Bacolo, good morning.
5: Sir, medyo sako-sako. Kumusta, sir? May nubo presyo, pero piso lang. Pero kumusta so far, sir, ang aton pag-inistoryahan sa aton nga LTFRB sa mga programa? May ara pa sa mga ayuda para sa drivers na aton, sir?
6: Yes, sa kapangwin, no, ang aton nga gobyerno ko ng aton nga LTFRB, ang DOTR, especially ang aton nga chairman sa nga LTFRB Central, Kennedy Gormenduta, nagpasalig nga may ara naman dito ang ayuda katupang when nga ipangatag sa tanaw naton ng mga stakeholders kung sa mga driver and operators sang PUGs.
5: Mm-hmm.
6: Pero kung aton lang tawon, ina nga pasalig, ato medyo madugay-dugay pa kay ito nag-ups and down ng aton nga presyo sa petrolyo. Pero nagasaka isang tulo ka piso, tugtubuan si piso. Pagkatapos magapanubo naman siya isang piso lang. Pero ang presyo subong sa ato niya petrolyo, para sa 90, 91, nakikinti sa gasoline station o kung sa brand sa gasolina o kung sa ato niya petrolyo.
5: Yes, sir. Anong mga, assistant, sir, ang ginpromisa sa LTFRB sa ato niya sa atong transport, sir?
6: Ang initial pa lang subong katropang win ini yung fuel subsidy. Ihatag sa mga gasoline stations kag dira man nagpagwa sang listahan ang LTFRB na may ara sang discount pulo tubtob 15 pesos. Pero hindi pa man ina final kag evaluate pa ina subong. Kag padayon man ang pag-deliberate sang pag-sak plano nga pagpasaka sa presyo sa kritihan. Wala man nagsinanto ang demand sa aton nga piston dito nga grupo sa Manila ni Takmo de Floranda. Kahit pulo kapiso ang iya gina-demand na pagsaka ang aton nga grupo sa Manila kay German Marbalbina. Yara lang sa 5 kapiso o kung 2 kapiso man lang gani ang ila ginayo. So mismo ang LTFRB galibog man ang ulo kung i-finalize pa ang ina nga fair increase sa nga aton nga pidyan. No, kung aga ang isa pa may ara sa fuel subsidy nga ipangatag sa tanan nga mga stakeholders naton ipaagi Manila siguro sa DSWD. Inisyal pa malang ina katrupang wen nga surya namon ni Chairman Marbalbina sang kagabi.
5: Oo.
6: Nga may hara gid man sang mga ayuda tapang gina-finalize pa.
5: Oo. Katrupang wen. Paano ang distribution, sir? May magpagasolina kamo ng discount mo kada litro or ihatag ang assistance nga bilang subsidy or assistance para sa mga drivers kag operators ta?
6: May duha ka klase ang aton nga paghatag sang ayuda. Ang una amo na ang discount sang tanan nga ara sa listahan sang LTFRB, pulo ka piso sa mga authorized na mga gasoline stations. Kaya ang isa, parehas man sang nagligad nga may ayuda pero wala pa nabalaan yung bilagid ang yatan sang LTFRB. Padayon nga 5,000 pesos or 1,500 para sa mga drivers. So, amo man yan nga sistema ang yatag nila. Sa inisyal nga pag-inistorya na yung Atty. Bigor Mendoza.
5: Claro, sir, ang may ara sa ayuda para sa operators, separate man sa mga drivers ta?
6: Yes, amo man siya po ng sistema. Gina-finalize pa sa LTFRB Central na to.
5: Nakayo na tong data, sir, mga lista sa mga drivers ta?
6: Ate, until now, kaluyan, wala agad ng trupangwen ng padayon ang pag- wala pag-response ng aton ng LTFRB Central sa mga problema ng aton ng system ng ini nga mga ayuda naton.
5: Oo. Kaya na pamangkot ko na, sir, kay base mo na magbalik naman sa problema ligad to. Imbis nga malipay itong mga drivers ta, huwag makabatod sa mga ayuda, kailangan ang alan, huwag madala sa listahan, wala ma-include sa lista to, pag-abot sa cheque, Quezon nga cheque, hindi magpakambiyuhan, deris makulod, kailangan nga bangko.
6: Kasi, amo ginuna katrupang weno, kung nagtatati kita nga gina... pagitaan sang ideya sang LTFRB pero amo subong man sang ginapamangkot ta akon kahapon sa pagmeeting ko sa mga members naton. Kay may harap gid man nga wala nakakuha, ti wala pas lagay kakuha sang una nga trans sang aton nga ayuda, may sikat trans man kuno. Pero amo na ginapasiguro naton nga kinanglan iya sa gud sang gobyerno kung ano gin promisa nila, kay ti kung patikalon mo ang pila ka mga opisyal sa aton nga gobyerno gambal gid nga mayara sang pila ka milyon-milyon nga pangatag sa bilyon nga gipangatag sa mga stakeholders naton apang ang kamaturan sa dalom wala iya naka-avail ang aton nga mga driver and operators sa katupangan.
5: Sir, sa gin-mention mo nga saka sang plitihan diri sa Bacolod, nag-petition man ka mo?
6: Katropangwen na wala ina yan natong ginaupdan no ang panayagan sa ato national nga grupo nga Manibela na magtataka sang isyu sa amplitian so wala kami nga nagubra sang position leader ang nagatagya sang position leader ang grupo sa panay sang mga modernized groups. Ang umansang diri sa siyudad sa Bacolod o kung alayan kung dilog ng Western Visayas. Nagkagadiman sila ang masakaan sa presyo sa pitihan. Apang kami ng traditional jeepney, especially sa Bacolod Manibela, wala ko tayo nagadiman yung magpasaka sa presyo sa pitihan. Hindi na kita gusto. Bisan mayara sa mandate o mayara sa memorandum na nagahambal na magpasaka sa pliti, hindi kita yung mag-implementar sina. Diri sa siyudad sa Bacolod, sa Bilog na Negros Island Region nga member sa Bacolod Manibela katupangwen.
5: Pero sir, kaya pa ni?
6: Yes, kung para sa atong hindi din man makaya pag problemado, pero hindi na kita gusto nga dugangan pa ang problema sa isa pagiging ka problema nga pagkasundo naton. Matalparya ang amon niya palangabuyan o kung ang amon niya nga ang problema dira ang makaluluoy ng mga middle class o kung ang atong pagiging mga pigado ng mga commuters. So, hindi kita gusto ang domino effect mag- sulod sa sina ang problema kung in caso magpasangka kita sa pitihan. So, mismo ang mga chamber of commerce na turyaman sa aton, pagi sa kay Sir Frank Carbon, naghambal na sila, naghangyo man ang aton nga. Nga dapat ma-demand kita ya sa benefit na mahatag sa aton nga mga dagko ng mga gasoline stations. Like Shell, Petron, kagano, nga sila yung mahatag sang ayuda o kunhulig.
5: Oo.
6: Kaya parang rikta. Kaga hindi niya maging problema sa aton na pumuluyo. No? Mm-hmm. So, amo na yan ang aton din sa siyudad sang Bacolod.
5: Oo.
6: Nagadiman kita sang ayuda, bulig, sa mga gasoline station, sa gobyerno, pero wala kita nagadiman sa pagpataka sang presyo sang titian.
5: Oh, so Rudy, may nakita ko dito sa shopping damo sa mga nagatumpok ng mga pasahero. Last time to sa Libertad. Last time to dira sa area sang plaza. Sir, ano man ginakulang ta subong sang mga salakyan, especially sa aton nga mga traditional jeepneys.
6: Ay, yes, Sir Pangwen, indikasyon ay na ang iban nag-ulon pa sa biyahe tungod sa kamalalong sa presyo sa atong nga gatong kadto hindi naging kabayad kag wala naging sila income kung magabiyahe sila.
5: Oho.
6: Indikasyon ay na kada kulang din man ang number of units sa siyudad sa Bacolod kag amoy na ang wala din sa diyan sang pagubra sang NTPRP o sa local public transport road plan sa Bacolod imbis nga dugang nila ang unit sa siyudad sa Bacolod binibanan pa nila. Kaya kung aton lang taon, every year, nagadugang ang every month, every year, nagadugang ang number of population sa siyudad sa Bacolod. Para na kita subong sa 700,000 plus kapopulasyon sa siyudad sa Bacolod. Wala pa na ang labot sa nagasulod sa siyudad sa Bacolod. Pero ang units ta, nahalin sa 3,800, subong ginubra na lang nila ng 1,100 ang basis, pero ara lang na sa 600. Plus among mga traditional jeepneys na ara sa 1,500. So, meaning, nagnubo ang number of units. Nagtaka ang demand, nagnubo ang units. So, sala ang wala din sa diyan sa Committee on Transportation sa magubra sa LTPRP ang inyong problema sa siyudad sa Bacolod.
5: Oho. Hindi ta maapektuhan si ni sir base mag-gulpibla makita ta na dutay na lang nagabiyahe kiti ang kita sa mga drivers ta ako unta ganubo na gid mo gagamay na be so the most common kami jo mahimo sa mga drivers ta mag-shift ta sa aton nga trabaho kay para mayara kita income nga dulo dako dako mo ni
6: yes yes gaga naibaluan na ina ato no nagdadabot na ina sa aton nga taladakan nga nag may mismo nga mga drivers na nagambal pa muna na lang eh magsaka pag yun madugangan mag-issue ng rudo at yung gambal na sila yung hindi na kami mag-yahu pangita na lang sila sa ibang nga alternative para mabuhi ang ilang pamilya
5: ay
6: sa sinin ng sistema mag wala nagsaka ang presyo sa litingan nagsaka ang presyo sa petrolyo
5: right.
6: Wala ayuda ang gobyerno sigurado kita yung katrupang men na madamo ang mag-auntat sa pagbiyahe kag manubo ang ato ng number of units sa mga dipasahe kag mga problema ang siyudad ng Bacolod sa kakulangon sa aton nga mga talakyan nga PUJs o kon public utility vehicle.
5: Oh, kay nga tong ang traditional jeepneys ang aton I mean modernized jeepneys medyo may uras man sa labi sir biyahe. Hindi man sila makabiyahe hasta tagalas 12 ang gasustain ni mga traditional jeepneys naton.
6: Ah yes, pero pangwen, isa ay nakaproblema sa aton nga mga nagabulante no o kon nga aga pa nga nagagwa nga kadto sa Libertad la kay nagapaninda para sa ilang negosyo, wala sa iya takian nga kung aga kung wala ini ang aton nga mga traditional jeepneys. Amo ining wala makita sa mga opisyales sa aton nga gobyerno. Kag kung may haraman kay dala nga isda kag ano alang alang kamad ang magsakay sa ila
5: oh,
6: aircon na katrupang wen
5: oh tama
6: unlike sa amon yang mga tradisyonal nga bisan lokos kinabutang na da bisan maglapta okay lang gyapon mabagdusan na na ina yang mga modernized jets kung nakabiyahe gid man na sila kung may makasakay ka uya sa aga dira ginalikawan na nila may discrimination between sa aton nga pasayro na may karga sa mga isda kag mga lukos kag hindi na nila pagpasakyon kag pang ginalikawan
5: kag
6: kakaangay sang isabla kami masakit nga tao
5: kag
6: hindi nila ya pagpasakyon amoy na ang discrimination sa aton nga commuters sa modernized lift na naga kung na-experience yan gid actual
5: Sir Rudy anong panawagan sa aton transport sector rin naman kita balik naman ta sa problema sang taas ng preso sa langis, gina-endure sa ato mga drivers sa inyong mga sektor. Anong gina-expectaran ta, sir? Nga, mga adjustment ta ni? Mapatupagid ba na sa mga drivers and operators ta? Mga bulig nga ni?
6: ato yung ato di nga ginahangyo pag isa man ka ginadimandri ini na lang ang pag-discount madasig nga pag-aksyon sa pag-discount kag wala pili dapat na-restro kag wala basta POJ kay nagalbiyahi lang niya kay actual man nga nagatugong bisan wala ma-restro dapat i-consider igaan sang discount kay dako na ina nga bagay ang pulo ka piso nga discount sa aton nga mga driver kay sa isang adlaw makatugong sila sang 20 liters putilingon mayara man sila sang isa pa 200 pesos kag madulong kag mabulig kag maiban pa sa ilang ano kag magadugang sa ilang income. So amo lang ina ang pinakadasig para sa aton kay tinagapati kita kung magpasalig ang gobyerno nga may harap ng ayuda, hindi mo sinakadali ang proseso.
5: Oh.
6: Madaugay pa ina, it takes a time pa para mag-aprubahan ina. So, amo lang ina, katropang wen, kaga sa ato ng local government, pati sa Committee on Transportation sa Ciudad sa Bacolod, Honorable Councilor Atty. Dindo Ramos, kung pwede, ipatawag kami, hindi na kinanglan, na kami pa magsulat sa imo, sa opisina, para sa isa ka dialogo. Dapat initiative sa isa ka Committee on Transportation sa siyudad ng Bacolod na magpatawag sa mga stakeholders ng tungkuan dialogue kung ano ang pinakamayo naton na pinakadasig na solusyon kung basta niyara man lang mahangag ang local government sa aton bisan ano lang ayuda at least mabatsyagan sa mga drivers na sa sininga crisis kaya atubang naton mayara sa local government na nagabulig sa aton. Amo lang ina ang panawagan naton sa Committee on Transportation Honorable Councilor Atty. Dindo Ramos na PO na ni. Kaya ipatawag mo naman kahit wala man siya ka-peter ko no kung hindi siya pag-ipatagwan. So tubong kina-challenge na ang iya nga komitiba, ang iya opisina. Day one time para magminayuway ang tanan atag sa win-win solusyon sa amon nga crisis na ginatubang sa pagtakas ang presyo ng petrolyo. Councilor Honorable Councilor Dindo Ramos, ipatawag ang tanan niya mga stakeholders, tanan niya grupo, modernize naman o kontradisyonal, mangita kita sa win-win solution para ma-harmonize ang atong sitwasyon sa mga drivers, operators, kaga modernize ang tradisyonal sa siyudad sa Bacolod.
5: Oh. Well said, Sir Rodi. No? Sir Rodi, thank you so much. Salamat kin sa oras ni mo, sir.
6: Madamo kita salamat at pangwen sa tanan nga tagpalamati sa Isipin Bacolod. Madamo kita salamat. Pagmayong aga sa tanan.
2: Talakayan. One on one. Talakayan. One on one.

nasaka sa mga modernized jeepneys, mga katropa. Pero may ara kita nakita nga mga observation. Ginagmay lang sa aton nga mga dalanon, gadamo pa siro, dutay ang galabay dito sa shopping, mga katropa. Pagka igo na na alas 4, gaagaway na da mga pasayro. Masakay modernized man or traditional jeepneys man, shopping nimo, no? Pag kato mo naman da sa downtown area, mga katropa, sakay ka bata, damo man nag ano, dara dampib sa ano, dara dampib sa plaza dampib la, ha? Damo nag hudat, mga katropa. I don't know, ha? Why lang ta kabalo kung nagdutay kayo, no? Hindi na kaya sa aton nga mga hindi kaya sa kadamuon sa aton nga mga units nga nagabiyahe, or base nga nagdamo na ang mga drivers ka operators ta nga nagdesider lang hindi magbiyahe. Makon mo mabiyahe ka binugad daw, mga katropa, haling ka na size B, no? Probably puli ka taga city sanggab e, or kung di ka mag-extend taga alas 9 alas 10 para may dako-dako kita mo. Ang ipuli mo 300 para sa pamilya, ang kamalahalon sa aton nga mga baraklons mong, ang aton nga bugas, aton kuryente, adlaw-adlaw nga pagkaon sa pamilya. To tell you honestly, mga katropa, 200 hindi niya katrespaser sa gasto para sa members of 4 or 5 nga pamilya sa bilog nga adlaw. So kung ikaw tatay, ikaw nanay, kinahanglan makapangita kagid sang at least 500 ang imo nga income sa adlaw-adlaw para masustinahan mong kagastuhanan mo sa panimalay mo. Kung hindi, at dito lang tas punto, mahulat kag mahangla naman ta eh. Kisabla may mara programa itong gobyerno, medyo ano blao? Lapaw blao? Pasensya ha. Mga amigo taman sa LTFRB, pero mga katropa, even sa aton nga data, mga ngalan sa mga drivers naton, mga katropa, medyo may kulang-kulang ang atong mga drivers, operators nga dapat mahatagan. Kung kaya nagligad to, nag-confuse pa kay ang sa driver, ano na iya, mga tawid pasada, nagkatoto iya sa operator, ang mga drivers hangla iya, wala until nga mayaran na sa mga arrangement nga nakabaton to sila. Ari pang isa ka dako nga mga concern, mga katropa, ari gat istorya ta sa mga traditional jeepneys, nag-istorya ta sa mga modernized jeepneys, mga katropa. Pero why ta malilian ang mga taxi? Why ta makita ang mga operators sang taxi duris makulod nga nagpuriguot man primero pa tungod sang wala sang ayuda nga nabaton sa atong gobyerno? Ang aton nga mga ano, nauna pa mga TNVS, no? Pero mga taxi drivers na ito, mga katropa, kakaulingi, no, hindi yung makita. Storyata transport man na yan. Hindi na ba lang, hindi ba lang ang mga taxi ta, dalaman nila dapat sa mga yuda? Kisa confused ang mga katropa, kami hambal itong aton nga LTFRV. Nga aara na, may aara man na sila, dalaman na sila sa mga yuda. Pero pamangkutol mo, mga drivers ng taxi, why na ka ba kung nag-avail sila o kung nag-disire or why nag-intra sa programa? Pero pamangkutol mo sila, may singa, hambal nila, may mantali kung may aara sa mga ayuda. Pero daw wala agad nga ito pa. Amo na, B? They will say, no? Dason na mga nedlaw, mga katropa. Ang ining mga sitwasyon, dala ni isang tension na dito sa Middle East nga ginahambal karon sang aton nga mga analyst nga hindi ini masulbar just in a matter of week, no? Ang gamo sa Middle East will stay until next year. So meaning to say, ang problema naton nga ginaexpektaran ta nga masulbar, maglinong

0: ang Middle East base madugay-dugayan pa ni, no? Base maglabot pa ni sa dasong tuig, mga katropa. Amo na mga kumpanya, mga dagko, mga distributor, mga katropa, ang mga plano nila, no? Naka-angkla na para sa 2028 and 2029 up to 2030. Paano ang mga negosyante ma-survive sa pinaka-challenging na mga panahon binulan sa 2026, 2027, 2028, hasta 2030? Ha? Kung amo ni ang trend nga ginaexpektara nga ginalantaw naton nga nag-epekto kag nagataas ang inflation sa aton nga lugar. Nagataas ang aton nga mga presyo sa serbisyo. Ga presyo sa mga baraklon. No? Ti ginalantaw ta pagka 2027 may medyo mabatsag ta, pero mabawi sa 2028 because may election time, no? Medyo psychology, abi kung kisa, muna ginambal sa atun yung mga professors, sige, malano kung may mga event na galahin ang trend, no? Gataas ang circulation sa kwarta. So, grami ang income sa mga negosyante ta. Pero what if tapos election after 2028, mga katropa, up to 2029, no? Ti ang sitwasyon, ti hangla liwat eh. Bantay liwat eh. Kung ano naman itong pwede ta mahibo para sa aton nga pag-sustainer sa aton pagkabuhi. Ang ini katuig, mga katropa, pinakamabugat ni para sa imo, para sa akon. Ha? Mabugat ni para sa tagsa-tagsa tungod sa pagtaas sa mga presyo sa mga baraklon. Dala ang pagkaon. Dala ang pagkinahanglan ta daw-daw. Nagtinaas ning ang presyos ni, no? Abri klase, kadto katubla sa mga school supplies. Subong bakal ka, lain ang presyo. Kadto ka sa mga mall, kadto ka sa mga nanamian mo to nga mga ano, nga mga nanamian mo to nga mga mall, ginabaklan mo sa bayo. Subong lain ang presyo. Kadto ka sa mga restaurant, mga katropa, kay makaon ka to, may ara na sang mga pagsaka man. Oh, amo na yung mga sitwasyon, mga katropa. So, I don't know kung sa din tapakadnos ni mga katropa. Kahit di, kung pamatian ta sa State of the Nation Address sa presidente, daw kanami na sang tanan, no? Plansado na ekonomiya ta. Daw kaplastado na tanan, mga katropa. May mga ayuda pa. May ara pa to sa mga ginahambal nga ang system laws ta. Sa aton nga mga bill, kakasun na. Plus, ang pag... pa-improve pagin sa mga sa energy supply natun dari sa Pungsod, Pilipinas, no? Pero until that nga wala pa nagtupain ang mga katropa, these are all promises sang aton nga presidente. Amo man ni Japan isukot ta mo, no? By 2028 amo man ni Japan ihambal tas presidente ta. Ano ang sitwasyon? Anong pwede matabo sa imo to mga promesa? Direkta matungkad, mga katropa, ang ginahambal, ginapromesa sa mga lideres natin sa pungsod, kaya tinluan nila ang aton nga aton gobyerno kontra korupsyon. Kag sila man mismo mga panikasog para nauton tong mga naghimo sa mga kabulastugan sa kwarta sang tao. Filean kaso, iprisohon, kag pa sabton. Tignay ka, ang mga flood control to, may nadamo na pa-priso ta. It's been a year, mga katropa, ang nagulat-hulat kita sa mga pamaagi sa atong gobyerno para maglaot sa mga corrupt ng mga officials gobyerno. Oras na ito, alas 9.32 na mga commercial kwaray. Balikan ta mga balita na ito, mga katropa, pagkatapos sa mga panumdama. Stand by!
1: Bullseye XFM 90.3 Simple Plus.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
7: Ang sakit.
0: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Ang karang pain. Fast and safe. Assistive pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Exciting, bro!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
0: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik ta mga katropas, papakaragan na ito na oras na ito, 9:37 na. Morning. Sir Noel Yares, may aga sa imo, kag sa kay, ready si Ricardo Dalisay. Upod tas programa, morning sa imo. Ricardo Dalisay, ano yan ni si Dalisay man? May aga, salamat kid sa pagtutok ka, upod sa atong programa. Mary Jane Balio-Alio, sa atong Moms Bacolod chapter. May aga, Noe Hilyares, barangay 35. Thank you. Makapangapi na kamuda, sir. Basta makapangapi kamuda. No? Tistingin nyo ang aton nga Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix. Mayara na sa sang, kung anong nakita nyo na sa aton nga Santon Gold Capsule, ara na sa Santon Gold Coffee. No? Kaga pagkatapos, gin-design eh, para sa mga estudyante ta. Para sa mga young professionals naton nga gusto mag-enjoy sang kape pero hindi sila makapangapigid kay bawal. Ginabawalan sila kay ambal nila kuno mag-inom ka kape base ma-nervyoson ka. Ako, why good man ko? Ako gaka-panervyos ako kung maghambal nga wala na kape gidyas balay. Munang nervyos ko grabe. Way na pagka-ons balay? Ara nang nervyos. Mary Jane Balio-Alio, thank you so much. Salamat kita. May gluta time kag collagen. Testingin nyo, bro. Makakatura pa, balik-balikan tayo. Storya sang Paxilica. Kay ang pinaka-ginalantaw mga katropa, gina-propose ni isang grupo sa mga nasyon, mga katropa, especially sa Estados Unidos, ang Paxilica Technology, mga katropa, it's both manufacturing hub sang aton nga technology nga gina-propose na mga katropa sa 1,600 hectares no? Nga sa New Clark City nga mag-operate no? Sa aton pungsod Pilipinas. There were 23 nations ang nag-pirma sa nati and one of the signatory ang pungsod Pilipinas kita no nga butangan sang ining technology hub nga ibutang diri sa pungsod Pilipinas. Paano ini mag-operate mga katropa no? Maybe nakita ta na mga katropa ang mga presentation sa pila ka mga tudan ta nga ang inipak sa mga katropa well consume no probably sang ang electricity kinahanglan niya 3 gigawatt. And that's one of the huge source or energy nga gabiton sang sang ining klaseng technology hub diri sa pungsod Pilipinas, no? Nakita ta ining plastada, no? Nga gina-propose diri sa pungsod. Ang presidente ta gin-endorsed niya ni during State of the Nation address. Pero kadamo sa nag-alma ng mga grupo diri sa pungsod Pilipinas kay nakita nga daw ka unpractical kag imposible ang ining plastada para sa Paxilica mga katropa. Maybe for some reason nag-upod ang Pilipinas because there were signatories of countries nga hindi basta-basta and we wanted to be lined up sa mga nasyon nga may ara sang Paxilica technology hub, mga katropa. And lantaw nga ti dako ang bulig sa mga katropa para sa technology development ng Responsod Pilipinas. But how could you, no? Sa normal naton, ang kinahanglan di is 3 gigawatt, mga katropa, no? I-compare ta na sa pungso, sa aton nga consumption abi diri sa aton nga Western Visayas, daw wala kami ring king, ha? Ang projected nga capacity nato, mga katropa, is 2,539 megawatt, no? Hasta 2,630 megawatt only for Western Visayas, no? Sa grid naton gaagi. Now, malantaw ka, pinakadako ginakapangayo ya 3 gigawatts nga supply sa energy, mga tropa. Okay. With that let's say for the sake of argument nga be it, no? They will generate, mga katropa, sang energy. Wait, akabano kung paano. Pero kung ara na siya, since kita sa Pilipinas gani, nagaproblema kita sang aton nga enerhiya. May rotational brownout, ha? May ara sa mga nagnipis nga mga supply sang kuryente, nga gini-report sang NGCP, ha? Nag-outages, pinakama-outages sa mga power plants naton, mga katropa, no? Hambal nila, mayo mana kuno kay para may ara kita sang paksilika diri, may ara kita sang industry na both beneficial for this for our neighboring countries, Estados Unidos, that will strengthen also sang aton nga relasyon sa bungso Estados Unidos, nga may ara kita sang proyekto nga gin-aprobahan, gin-updan naton, mga katropa. Okay? All right. And what else, no? Ang ginahambal diri is that ang paksilika, mga katropa, will consume 130 liters. 130 million liters per day nga tubig, mga katropa. Dibodo, ginahambal man sa mga grupo, nga sila ma-generate, mga katropa, sang tubig nga gamiton nila sa ining hub, no? Pinaagi sa ulan, no? Makuha din sa tubig para gamiton, mga katropa. Semiconductor ni siya, no? Sang technology, mga katropa, ginahimo nila, no? Plus, ano pang kinahanglan, no? Kinahanglan pa sa mga raw materials, no? Sa paghimo sang microchip ni, no, para sa AI generation naton, mga katropa. What are those, no? Nickel, cobalt, copper, and silicon. And all of those yung mga minerals, mga katropa, ari sa Pilipinas, no? Although gambal kita nga 160 hectares lang ni, 1,600 hectares lang ni, sobra. Pero mga katropa, tan-awon mo kung ano pagkuha sang sini mga minerals dari Responsod Pilipinas. Kwaon ni sa tanan mo, no? So, damo sang mga nag-opponer sini, mga katropa, hambal nila hindi sa practical para sa Pilipinas to join sang ining mga kapungsuran para sa Paksilika Project all over the country, all over the world, no? Kaya kinanglan ko, no, i-advance naton ang AI because 2030, mga katropa, base ma problema na kita at hindi kita mag-avance, no? Binipisyo, makabinipisyo bala ang aton pungsod, mga katropa, sa AI generation. Probably yes, no? In the first place, mga katropa, sa aton nga ginagamit sa social media, kalabanan sa mga kuturan ta, kalabanan sa mga estudyante ta, kung kisa ga AI naman ang aton mga layouts gani, sa aton mga pictures, no? Pwede naman sa AI, no? Nakita ta, may ara sa mga kita ka na to, may mga movies na, AI na, no? Ang mga content nila, no? So, langin mahapos pa ang pagproseso sa mga kinahanglan naton nga mga ano. Well, ambal sang pinakamaeksperto sing nila, ang Estados Unidos is catching up sa technology nga ara karon sa China. Kita nyo? Ang mga humanoid robots, mga katropa, it's near to perfection, no? Sang Estados Unidos. Kita ka to sa mga humanoid robots, mga katropa. Kabalo na magsaot, mabuliga, makamasugo muna, ha? May ara sa mga exhibit sa mga robot, mga katropa, nga pwede i-merge sa aton nga sa ila military capability. No, the only question is paano siya mapadugay. That's why ini mga katropa ang pagsilika ginahambal sa mga eksperto nga isa ka proyekto to compete sang China, mga katropa. Di istorya naman ni isang trade war sa mga lagko ng mga kapungsuran, especially sa US, no, gamit ang ilang mga allied nations nga kuhaan nila sa mga raw materials. Imagine, no, you need a 3 gigawatt nga supply sang energy, mga katropa, and yet kita ni responsible Pilipinas ginakulang ta, ginabrown out pa ta, dini makwa sang enerhiya ang ining pagsilika. Nonetheless, may ara sila sang kaugaligo nila nga mag-grid. Pero ti ang mga resources siya, di na mahalin. Diri man sa atbon Japan. So hublasan ka, ubuso ng mga mineralis mo. Tubig mo, kagunano pa, diri sa pungsod, diri may water crisis man ta. Diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa, sa nabalaan naton, tropical country, kag mas malawig ya, ang init kontra sa ulan. Nga masami, nagkakalatabo kada tuig, if not kada tuig, no, ang El Nino, kataas ang temperatura every summer, mga katropa. Naganubo ang water table naton, water levels ang tubig, asang tubig ta sa atong duta, mga byan. Ti diri kun ari ni sa ti materyang matibay na malang. Ang problema kay once nga failure, mga katropa, kung hindi na sila kinanglan, kung hindi na sila namian, hindi na tapos na nakuha na nila, bayaan ka man lang nila yan. Mo nang sadya. Pero let's wait, ha? Kung ano pwede matabo sa mga katropa, damo pa man yung mga istorya mo, nga pwede, pwede natin ipakigbahin sa inyo sa ining proyekto nga Paksilika. Anyway, oras na ito, mga katropa, it's 9:48 na. So pagpakalaga the morning, sa kay Sir Mauro Romero Martir. Salamat gid. Gapamati sa Sabuls. I thank you. Kag-update ka mo sa aton Facebook, mga katropa, ang aton XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka mo ka-check na. Para sa mga biyan aton sa Kabakalan, pwede ka mo ka-like and share dira sa aton nga page, mga katropa, sa aton nga sa page ta, diri sa Kabankalan, XFM Kabankalan. Pagitaon nyo na, kag mag-update. May mga radyo kita ginapanghatag, mga katropa. So grab ang opportunity para makaangkon ka mo sa mga radyo sang XFM. Hindi niya baratuhon. May pagpailis mo na, may dungog kaya. Hindi na dull out man. Hatag na, mga katropa. Pagpasalamat para sa inyo sa mga support na ginahimo nyo, ginahatag nyo sa XFM Philippines. Alright? Anyway, wait to oras, mga katropa. Buwas naman na matalakay sa pinakamabalita, mga byan, sa Bullseye. Bantayin nyo pinakamang public affairs program sa XFM para sa mga update sa mga balita, mga impormasyon nga dapat na tumabalaan, dapat na itong ma-update, no? Sa adlaw-adlaw, mga katropa, no? Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Judery Virgano, mga katropa, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa ato naman CEO President, Dr. Rebelito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, Gapaalam, Tubtubas, God bless, mga katropa.
3: Bullseye XFM 90.3. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog
1: ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
6: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Strong Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms present, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exactly.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, balungay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginahilinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Exciting!
5: Mga katropa, kinatalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahom nga drama na gratiguluhan.
6: Endless Love.
5: Lunes, tubtob Biyernes, Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kasakit sa nabungkungag yung tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok pagin buhat mo. Putigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlaw-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
3: Endless Love.
4: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaon sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless Love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: manom na abi siya makasalapo sang bag-ong anobya. Kung daog pa niyang lalaki nga, madali na lang mag-andropos. Kitama siya kasuplado. Pilya ka, ha?
1: Oh, pero siguro, ginahigugma pa niya si Greta. Kag-amuin, ha? Nga wala pa siya sang bag-ong anobya. Kagsubong, nahadlok ako. Nga base yung bala kung magbalik pa siya kay Greta. Tungod ari naman siya diriliwat. Oy, hindi ko gid-ina mabaton. Mas pakatamison ko pa nga mapatay na lang sang temprano sang sa makita ang akon anak sa luyo sang babae nga to. Gold digger siya. Buhaton niya ang tanan para makakwarta lang.
0: Ma'am, nga ginbayaan ni Greta si Ivan?
1: Nag-isol siya sa kasal nila ni Ivan. Tungod naghina ang panubas namon sang humay. Tungod ginhalitan sang bagyo. Diyotay lang ang pusla namon. Kagtungod sina, ginsuggest ko sa ila na sa baylo nga mangin ingrandi ang ila kasal. Buhato na lang namon niya simple. Apang wala siya nagpasugot. Nagpamatok sad to si Greta. Hasta nga naghisterya siya. Nakita mo? Dito pa lang, nagwa ng matuod niya nga kulor.
0: Sino nga lalaking ginupda ni Greta, ma'am?
1: Si Darius La Chica. Siya ang pinakamanggarano nga negosyante diri sa Amon Panwa. Siya ang lalaki nga ginupda ni Greta. Mas nga manggaranon kagamhanan.
0: Ay, nagapakita lang nga kwarta lang ni Ivan ang ginalagas ni Greta.
1: Gusto mo ba lang akon, anak?
0: Wala. Doon naglupad man ang espiritu ko sa nabatian ko sa iya ba?
1: The silence means yes.
0: Hindi malikawan. Ano kay kagwapo giman sang anak mo, Ma'am Anita?
1: Maayos siya nga tawo. Nagbag-ulag siya tungod sang kapaslawan niya sa paghigugma. Ano abi kun tuod-tuuron mo na lang pagpakuno-kuno? Parehas ang ginapapati mo kay Greta nga nobya ka sang akon, anak.
0: Ginakaugtan niya ako, ma'am.
1: Sigurado nga hindi. Gusto mo ba lang abuligan ko ikaw? Na mapalapit sa akon, anak? Willing ako nga maging taytay.
0: Ako.
1: Tungod gusto ko ikaw.
0: Tungod bala kay naluyagan ko ang luto, mga adobo?
1: Hindi lang, ina. Well, hindi ko mapaatag kun nga. Siguro, mother's instinct. Kurni man niya ihampal, apang iha. Sa imo ko lang nabatsyagad nga pwede ko isalig si Ivan tubtob sa katubtoban.
0: Bisan anak lang ako sa isa ka driver, kagkabulig sa sulod sang balay.
1: Ang pinakaimportante sa tanan, amo ang pagkatawo. Kag indi ang iyang background iha.

adlaw ko sa bungsa trabaho. Gani, templano pa ako kung nagbangon. Sigurado, nakaluto na sang pamahaw si Manang. Kami na lang nabilin diri sa balay. Tugod, nakalakat lang mag-asawa sa pagbakasyon. Magwa na ako diri sa kwarto ko ah.

0: panawag na ako. Ba? Si Ivan? Nagkapasalod sa mayor nga portahan? Ah, halin siguro siya sa pag-jogging. Tugon makita, gid. Ganang pamalas pa siya. Tagsunok man sa ginasoksok niya. Kagala, fitting ang ginasoksok niya, kamiseta. Ganang makita, ganang maskulado niya nga lawas. Kulang iya jogging pants, medyo halog. Pero makita, ganang naghahanol sa tunga sa magtimbang niya nga paa. Ilika kong panulo ko sa iya. Antes pa ako makasala. Ha? Manaog na ako.
1: Tawagan ka pa.
0: Unang adlaw sa trabaho ko. Remember?
1: Excited?
0: Super. Tugod magkagwa na ako sa prisuhan nga ini. Abi mo, hindi ko ikaw ang pan. Sugod sang una nato nga pagkita ay, wala ka na sa ginahimo. Kunang taasan ako sang tingog mo. Tagasa nga magsugot ay kita. Tapos, gulpi ka lang maakto na mahapos ka lang palapitan?
1: Isiling naton, nga manami lang ang mood ko subong.
0: Ay, kung pani adlaw-adlaw, manami ang mood mo.
1: Pinky.
0: Wow, kanamis ang panghambal niya sa ngalan ko ba?
1: I'm sorry sa mga nahambal ko sa imo.
0: Ay, ginkibot mo ila ko subong nga aga, Mr. Santo Domingo. Kung nagadam ko lang ako, kung tani, hindi na lang ako mukabugtaw pa. Para pala nga, hindi na kita magsabtanay sa tanan nga oras.
1: Ginasiguro ko sa imo, wala ka nagadam ko. Mapatawad mo bala ako?
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Consider it done.
0: Idulong mo ako kung magsulod ako sa trabaho.
1: Kunin ang gusto mo.

0: Matapos na ako ilis. Kamakita ko sa idalom si Ivan na nagahulat sa akon.
1: Ay, kagwapo gadya sa iya.
0: Ay, manaog na ako. Gibasibila kong magbago pang pensar niya kung matakaan sa sang

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor. Pagpili
1: sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: You are so beautiful.
1: Thanks. Ay, nagtubang na ganun kagwapo niya sa ginasuksok niya.
0: O ano? Nakapaserba la ako sa standard mo?
1: Pwede na.
0: Matuod?
1: Pareho mo man ang porma ang ex ko.
0: Let's go.
1: Nagdulog kami sa tubang sang honor type jeep. Dili kita masakay?
0: Obvious ba? Unless gusto mo nga magsakay sa auto nga wala sang preno? Pero I doubt kung gusto mo nga sa morgue madiretso sa baylo nga sa eskwelahan.
1: Eh, paano ining ginasuksok ko?
0: Hindi man siguro makahuluya kung isakay mo inang ginasuksok mo sa daan ko nga salakyan, miss. Sige na, magsakay ka na.
1: No way.
0: Malait ka na.
1: Hindi bali na. Kung sa maguba ang poise ko sa salakyan mo ngayon eh, nga road tracks ang basurahan. Wala ba na sa taxi diri?
0: Tricycle lang nag-existir diri. Kung hindi ka magsakay, bahala ka. Kagsugiran ko ikaw. Istrikta si Miss Dagohoy, ang head sa registrar's office.
1: I don't care.
0: Bahala ka. Basi wala ka pa nakasugod sa imuobra, ginpahalin ka na dayon. Paminsara, wala ka pa nakapirma sa kontrata.
1: O hindi. Nadumduman ko naman si Daddy.
0: O ano? Masakay ka? O kung malakat ka sang pila ka kilometro?
1: Masakay eh.

0: ari na kita. Amo na ning eskwelahan nga obrahan mo.
1: Ba? Ano ini nga klase sa eskwelahan man? The haunted house?
0: Ini ka magkabala ka. Wala sang morto dre.
2: Good morning, sir.
3: Hey, sir. Good morning.
0: Good morning, ladies.
1: Wala. Amo ini ng woman hater? Tanamian mo magpakyot sa mga babaeng estudyante dere.
4: Excuse me, malate na ako. Basta pwede mo na ako nga mabuligan na magkapanaog dere sa salakyan mo?
0: Madali lang.

0: Ikaw ba di ang bago nga clerk?
1: Yes, ma'am.
0: Ma'am Zinia.
1: Yes, ma'am Zinia.
0: Karika, itudlo ko sa imong pwesto mo.

0: ini mga infwesto mo?
1: Hindi. Kagamay. Kagaginot. Dumaguba man ang puwis ko, diba?
0: Isulat mo diri sa form nga ini ang grade sa mga estudyante. Halin sang 1930, tugtog 2020.
1: Ay, unang adlaw pa lang sa obra ko. Boring na.

0: na ako ang gasulat. Hindi man siguro malain ang magpakuway. Sa kasakit, saan kamot ko sa sulat ba?
1: Hi!
0: Ba, pinagbugnos sa akon? Ay, hello!
1: Kabudlay mangitas ang kwarta, no?
0: Siniling mo pa.
1: Ako gali si Carl. Kagang nagapadulong dire. Amo si Philip. Si Paul, at si Cesar.
0: Ginakalipay ko na magkilala ka mo tanan.

0: Pinky?
1: Yes?
0: May sugat ka bala?
1: Uy, pula sa parking area ang salakyan ni Ivan. Sino man? Sino man nabing masugat sa akon?
0: Boyfriend mo?
1: Wala pa kuya sang boyfriend. Sa subong.
0: Yes!
1: Ay! Oh!
0: Kung na mo, pwede ko nga mag-apply?
1: Ay hala! Abi ko anay kung ang mga probinsyano, pulos pangharana lang nahibalan, kaya hindi makahibalo magpahangin. Ikaw ya, direkta ka ng pangaluyag.
0: Ay sus, panahon pa na yan ni Mahumang Harana ya. Hindi na naiuso subong. Fast forward naman kami ng mga prom din, no?
1: Kung sa bagay.
0: Sabi ko anay kung boyfriend mo na si Ivan?
1: Oh, nga nakasiling kasi na.
0: Nakita ko kayo na nga gindulong kaniya eh.
1: Paano ko siya maging boyfriend? Kay allergic sa mga babae?
0: Ay, napiyaran mo man gali?
1: Paano nga hindi ko mapiyaran? Kaysa lang kabalay ang amon ginaistaran?
0: Ha? Sabalay ka sa mga Santo Domingo nagaistar?
1: Oo. Oh.
0: Mayo lang gali kay direka na pinsaran niya i-rekomenda.
1: O nga, ahaw. Tungod bala kayo nakilala mo ako?
0: Husto! pwede ko bala ikaw nga matulong?
1: Sige. Para makakinot sa pliti.

Kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san uka mangit-akang. Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: FM.
1: FM.
2: Yes, to help.
3: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
3: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergy ng mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
3: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
4: Kaya hindi mo nato na punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
4: Kaya hindi kagid niya mag-untat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matama.

0: naman. Mm-hmm. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning premium D3 coffee mix.
1: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
0: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin. Mm-hmm. Nga may ara sang benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag-insini kang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secret of health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
0: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ang duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
0: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
3: Sample Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
1: Yes!
0: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
0: Yes.
2: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
3: The secret of health.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
3: Santhon Gold, live testimony.
8: Ator, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
9: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Santhon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Santhon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
11: Sa aking

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis
1: sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: Kumaan ka rin sa
6: Sentro. Come sa Bullseye.
7: Ipa

0: FM News
1: XFM time, alas 10.37 na mga katropa. Nagabling na ito ako na nga ito. Ito rin nga pala tuntunan mga katropa ang sentro. Pero idulong na naman sa inyo pinaka latest happening mga katropa sa tiyon sa impeachment trial. This is the 11th day mga katropa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? So what do we expect mga katropa sa sining adlaw kay sining tiyon mga katropa? Talakayon diri ang Article 1, no? O kung ang articles of impeachment kaangot ni sa misuse of 612.5 million pesos ng confidential funds sang ni Vice President Sara Duterte. So, we believe mga katropa may new witnesses to testify sa sining mga katropa, no? So, ang mga katropa tinaliktan to kasmana, may pila na to ka mga gin-updan kita, no? Sang mga witness man dito sang different bank managers mga tropa ang auto sa check ng 125 million pesos. So are, pabatitan na sinyo ang impeachment trial. So okay pa? Sige, no. Okay, sige. So tayo mga katropa, ang aton diri subong balantayan is kung ano ni ang talakayon nila today, no? Ano ni ang posibleng diskusyonan mga katropa sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ika-11 na ni mga katropa nga adlaw sa impeachment trial. So ating mga katropa, amuning aton nga posible schedule every Monday, no? Monday, Tuesday, and then possibly Wednesday mga katropa. Kay Thursday and Friday mabalik kita sa regular programming naton dere, ha? Kay kita mismo ginadulong ni namon sa inyo pinaka latest updates sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinina ni nga adlaw kay tikay na nag-resume sila 10 a.m. nag-start sila mga 10 a.m. So tima ka tropa hasta naman ni karon alas 3 sa hapon. Dito mismo sa Senado bilang impeachment court mga katropa. So ano nang aton karon nga lauman aton diri nga talakayon nila sa karon. And also mga katropa, ang sinong posible nga magwa naman nga mga witness nga maging testigo for this misuse of 612.5 million pesos mga katropa. Confidential funds sang office of the vice president mga katropa. So later on i-ano talang ni sa inyo salot-salot talang na din ang iba naton pag hindi karoon nga mga insights and opinions mga katropa samtang nagapadayo ni ang trial today Monday mga katropa, no? Ika-11 na ning adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang wala pa mga katropa, idulong ka na yung sinyo bilang pinakauling update sa lakas ng panahon. Check tanay kayo doon ngayon mo ulan ng tiyempo to today, no? Sentro! Nagatupagin ng madamol nga ulan mga katropa. Idulong ta sa inyong pinakauling update from PDMPD, no? Basi kung may hatag sila sa aton sang for the announcement mga katropa para sa papahibalutan dere sa inyo sa mga nagamonitor dira subong sa aton paagi sila nga mga radyo, no, sa social media sa Facebook mga katropa sa tiyempo nato, no, kay gulpiada lang nagtupa ang madamol nga ulan naman, no. Samtang inanganan tani ang impeachment trial mga katropa kay do na gano pa sila na do may break pa sila malikanta ni dugay-dugay. Pero dire kita na yung mga katropa sa pinakauling update sa lakas ng tiyempo ta padulungan tang PDMPD subong ni nga aga, no? Para malantaw kita ano na yan ang naka-affect naman yung naka-influence sa sining paglain sang tiyempo ta. Gulpi naman nagula, no? Na Sentro. Sa mga manughalin pa lang sila nga balay ay siguraduhan nyo na danang inyong apayo sa mga pagpanaguo pa kagpagpangila to. Sentro. Magulo halong git kita ha sa mga katropa naton dira, no? Samtang sila mismo harap na sa inyong mga panimalay, siguraduhan nyo na dahil mga katropa na dalon nyo na ang inyong mga inoktakorong dera. Jacket, payong, raincoat. Kaya sigurado mga tropa magamon ng plastada. Basic hasta naman ni karon sa oras ng hapon ng ulan. Sentro. Kung hasta karon sa gabi. Mas mayo na lang gining panigurado ta. Oh? Sigurado ta mga katropa. Para ma ano kita kay subong ti do nagauso naman trangkaso. No? Damo naman sang may ginasipon, ginaubo naman. Ay, ibanti ginahilan na. Papataan ta. Sugat, magdulong sa eskwilahan, padaligid mga payong. Ay, labi na gini sa oras man sa inugpuli nila. Samtang mga katropa, ginabantayan tang pag-umpisa na sa impeachment trial sa pagbalik, no? Kaya doon naganot pa sila. Nag-break pa sila mga katropa, no? Pa-PDMPD kita, nai. No, kahit sa karoon na rin, ha? No? Kaya ina doon nag-umpisa rin mga around 10 a.m., no? Ang nagpangunas pagpangamuyo mo si Senator Judge Amy Marcos. Ang pangamuyo siniantis ang pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siling niya, magpadala po kayo ng anghel ng katotohanan at ilayo mo sa amin ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Amuni ang kaundan sang pangamuyo sang senadura. Matiway pa. Pero mga katropo, ang prosecution may aras ang 15 ka mga boxes sang confidential funds. Testigo magatumod sa 50 man ka mga exhibits. Okay? So, ginanunsyo din ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunay na may aras sila sang 15 boxes sang confidential funds mga katropa sa Office of the Vice President kag iga-identify sang testigo nga si former COA State Auditor Roderick Wamil ang 50 ka mga exhibits. Kinatag ni Kapunan nga wala sang maghalin sa prosecution ng among mga dokumento kundi liquidation documents na gali. Naging submit sa OVP kagsang Department of Education. So, ti ano gining kaundan sang sining mga boxes ni ti amo ni confidential funds mga katropa, ha? Hindi na nakasigurado kung ano gito, kwarta, kung mga resibo, kung ano pa mga bagay na, no?

0: Check ng PDM, PDM kung available sila. Okay, sige, kung do wala pa. Discuss talang na yung mga katropa ang ato ni nga mga kaundan kids sa impeachment trial. Sige na. No? Unang atistigo sa trial, subong ni nga daw, game presenter na sa prosecution, ang inima katropa si Wamel ni siya, no? Muli siya ang State Auditor sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o CONCOA, ICFAO, nga si Roderick Wamel, mga katropa. Siya ni mag-serving a witness sa karon. Kagti, mga katropa, ang nagpatigayon man sa direct examination sa testigo sa kay Wamel, amuning si veteran nga litigator kag private prosecutor nga si Lorna Kapunan, mga katropa. So, tiyamunin subong nga itong dribalantayan, no? Ano gini ang pinsay ka mga boxes ni? Ano ning unod siniti? Basta mga katropa, may nabutang to nga confidential funds. Pero ano yung mga katropa, dugang talanib lang mga information sa tanagapadayon pa ang breaks lang sa sesyon. Okay, 43% sa mga Pinoy mga katropa nagapati nga bribery ang pinakaseryoso nga issue sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ining mismo mga katropa sandig sa Okta Research, ha? No? So based sa survey ni siya. So halos katungan sa mga Pilipinong nagapati nga bribery ang pinakamabugat nga ligasyon sa kaso impeachment nga ginapangatubang ni Vice President Sara Duterte suno man sa pinakauling nga survey sa Okta Research. Nagsanding naman sa survey, mga katropa, 43% sa mga respondents ang nagsiling nga bribery ang pinakamabugat nga ligasyon batok sa Vice Presidente. Insundan man ninis ang iban pa nga mga isyo pareho sa ginaligar sa la kapagamit sa pundo, which is 28% ang nagapati dira. Wala na mapatag nga manggad, which is 10% ang nagapati dira. Kag mga pamahog batok sa pila ka mga opisyal sa gobyerno, 10% man ang nagapati dira. So patay naman yung ginapanginwala ni Vice President Sara Duterte ang tanan ng mga ligasyon, mga katropa. Kag nagapanindugan nga may politika ang kaso nga impeachment batok man sa iya. So, ti aran na niya sa iban, kay kunlan tong tani mga katropa, ang nagapatunga gid man subong mga sa sining nga sitwasyon ti politika gid man. Mayra iban nga way nagapati sa iya, mayra iban nga ti naga sa ligid sa iya, mga katropa, nga amo na ang matutuod gid nga rason kung nga siya dapat bala ang maabswelto o kung hindi. No? Ay, siling naman sa kampo sa vice-presidente, dahil niya nga tito, no, pamulitika, ganun. Iti, kabalo kita mga tropa by this 2028, no? Siya ni mismo mga tropa ang pinaka-greatest contender for some iban nga mga individuals nga lugman mag-papili as the president, no? For the Republic of the Philippines, mga katropa, no? Sige. Dulong ka na sa inyo mga katropang update sa lakas ng panahon sa Tanggawala tulad kita nga magbalik ang impeachment. Oh. Check na ng PDM PDM for the latest update sa lakas ng panahon kay do nag-gulpiada naman ng damulang ulan. No? Respeya ka linya mga katropa from PDM PDM with Sir Dave Cohao. XFM weather update. Central. Sir Dave, good morning. Kaupod mo sumong sir si katropang Andrew, Sir Dave. Yes, sir.
1: Ang location mo, pagkakamda na kita sa local ng ang magiging mga 130 kilometers from Kasiguran, Aurora. Isang mag-coordinate na 15.3 degrees north. Yes, sir.
0: Sir Dave, ang ini sir nga influence ng chimpo ta sa karon anong expected ta ni Sir Dave dumay ano sir dumay low pressure area man sa guwa sang par or wala man?
1: Amo lang ni no sa may pagyo kita eh amo na sa ilang panahon sa mga
0: bantang na
1: sa mga wala to pa sa aton na kasi ang aton na yun sa kasi sa mga local light thunderstorm. Pero ang situation nito area, pagkakadin siya sa mga bagyo, no, kasi mga pagkakadin siya sa mga bagyo, sa mga magalan, kung ito buwa sa ata o sa ang bagyo sila sa may dampi sa mga somewhere sa Tumiga Raw City or rather Costa Rica sa Panganan.
0: Okay, sige. So, Sir Dave, thank you again sa sining update. Sir, bali ang pag-ulan-ulan ni Sir. Asta sa ano niya yan, sir? Mga hapon, asta?
1: Yes, so, no. Kaya hapon niya sa mga ulan. Hindi ulan din man. Pero, para naman kita, mag-a-ulan sa tatay niya sa mga tatay niya sa mga tatay niya sa mga tatay niya sa mga tatay niya sa mga tatay niya sa mga
0: tatay niya sa mga tatay. Okay, sige. Sir Dave, thank you very much for this update, sir. Good morning.
1: Thank you, good
0: morning. Yes, sir. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Alas, Jessica Tres na mga katropa. Tonto na batian. Kagindulong sa inyong pinakauling update sa lakad sa panahon. Subong ni nga daw sang Lunes. Wow, Agosto 3, Lunes na Lunes, mga katropa. No? Sentro. So, samtang kita mismo mga katropa nagahulat-hulat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Commercial ta na lang anay. Oh, balikan ta lang ni karong mga katropa para sa pag-umpisa na. Actually, nag-umpisa ng impeachment trial eh. For the after sang break nila. So, idulong lamon sa inyo mga katropa, no? Kabugusan ni coverage for the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Standby, mga katropa, magabalik pang sentro.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. XFM 103.9. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gatay pang akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella.

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Plus Gold.
1: Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Southern Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C, 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C, palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na, 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
8: Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
9: XFM.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.

saa tietenkin.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9.
3: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sang cup turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Redder. Damog na pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM.

0: Libo, libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
3: Bacolod, sa XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: Sample Plus Gold.
5: Po si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: System

0: Strong pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9. XFM 103.9.
5: Kuman garis sa sentro comes sa bullseye
6: Department of Agriculture.
7: Kamusta
6: ka?
7: Hayong hapon.
4: 103.9 XFM.
0: Sanfon Gold Live Testimony.
8: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Sanfon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Sanfon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
4: XFM 103.9.
9: Comment niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating po mga dekalidad na mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, ha? Para maging valid yung entry po ninyo mga ka-wellness, ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerteng mariregaluhan natin ng ating pong Sanfon Gold Coffee Mix Gift Packs. Pero yun mo yan, nakikinig ka lang, nanunood lang kayo, ay pwedeng mariregaluhan pa ng ating pong Healthy Katropa Giveaways, ha? At welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang iyong mga inquiries sa ating pong numero, ha? At po sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasailan ang iyong mga katanungan, pakilagyan po na ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa ating po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, gawin na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto, ha? Ang ating pong Sanfon Gold Coffee Mix at Sanfon Plus Coffee Mix ay may bill na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Sa mga taga-Maynilaan ay pwede nyo mabili ang ating pong mga healthy coffee dyan sa Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ang lahat ng mga produkto ng Astro Health ay pwede rin pong ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Astro Health 2011.
10: And of course, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay pwede din po mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag ka sa Yes to Health clinic po kayo mamimili, ay meron po kaming special discounts doon po sa ating mga kababayan, mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong mga senior citizens ID para maka-avail po sa ating discounts. And of course, kapag ka kayo po ay pumunta at bumili, ay pwede po kayo makapagpakonsulta sa atin po mga naturopathic practitioner sa atin po mga clinics. Hindi lamang po yan, pwede po ninyong subukan ang ating mga naturopathic modalities uniquely na ibinibigay.
5: Kumanta rin sa sentro comes sa bullseye.

0: Nutraceutical Incorporated at ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo po mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, oh, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, mga kapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
1: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
0: Yan, sa mga kababayan po natin ha, na gusto po makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan, ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
1: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
0: Yun.
1: O kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Mm-hmm. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad.
0: Mm-hmm.
1: O, yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
0: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
1: Oo naman.
0: Pag ipe-prevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
1: Oo, parang sasakyan lang yan eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galing yun yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Mm-hmm. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
0: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
1: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
0: Ngayon na nga.
1: Lupas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung pampaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
0: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng pong papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas. Ayan, ang budget na yan. Pero pagka dating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit, na hindi mo talaga kayang matipid, eh diyan ka na tatagain naman sa gastusan mga kasama, no? Eh, habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng ating pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng ating pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung ating pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa ating pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa ating pong pangangatawan, eh kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
1: Kaya ngayon yung ano, partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
0: Yan.
1: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition, ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano. Ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
0: We don't claim it as medicine.
1: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain, eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. So, maliwanag, ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature, ano? So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
0: Yan.
1: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangusti natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangosteen, mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangosteen, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, ako, gumaling yung high blood ko. Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo. Mm-hmm. Diba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Mm-hmm. Pwede, kasi sa lahat ng tao pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
0: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation ano, about the, sa atin pong mga FDA-approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyo pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
5: Ako si Carla, narap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969 609 6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lolito David po ito, 70 years old.
1: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailangan balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals, at sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
0: Mm-hmm.
1: Na nandun sa ating premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
0: Mm-hmm. At isama nyo na rin, ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain, ano, ng mga manok galing sa poultry yan, itlog, oh, ng mga ano, pati isda, Doc, ng mga tilapia, bangus.
1: Basta ginamitan ng artificial na pagpapalaki.
0: Yun.
1: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakihin siya.
0: Na-harvest na.
1: Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken noong panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology yung ginagamit. Gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh, kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh, maaaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone. So, nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. Yeah. May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
0: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Mga katulang ito, kahit pa paano sa mga kababayan po natin, hindi lang po pang sapat, ano, sa pangangailangan natin na pagkakape, nakakatulong din po siya in terms of benefits, ano, sa pagbabalansin ng hormones sa ating pong pangangatawan.
1: Oh. So, kasi meron nga niyang partner. Meron niyang soybean.
0: Mm-hmm.
1: Na yung soybean ay may isoflavon.
0: Yeah.
1: Isoflavon, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansin yung ating hormone.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So may isoflavon yan, may genistin yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santone Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata. Maganda po yung sangkap na nandun sa ating Santone Plus Coffee Mix.
0: Ayun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inamin ang Santone na vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
1: Pag na kayo ay manasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
0: Mm.
1: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, haabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi ginakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santone vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food, ano? hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na one capsule 2-3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga ang sili, mataas ang vitamin C niya, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
0: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
1: sumaka amount ng vitamin C. Kailangan mo din, kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
0: Yun. Even our ano, blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano, malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, ano? Pag sa puso naman, nako, napaka-delikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema, Dok, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan, yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? E nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
1: Oo. Oh, ayun, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
0: Yun na nga.
1: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano eh, very sensitive yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
0: Mm-hmm.
1: Pero once na iluluto muna ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C. Which is, mostly, kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, every day, we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
0: Mm-hmm. So, yan na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Ha? Dok, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May baro po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Diyos, si Torres po ito.
1: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga marami.
0: Physically active dapat.
1: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara.
0: Mm-hmm.
1: Kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain. Sibuyas, bawang, luya, lahat yan. Circulatory enhancer yan. Luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid ano, mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So minsan naramdaman natin, parang minsan mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kailangan talaga every now and then meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto ano na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
0: Yun, ha. At kung gusto po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano, ang ating pong premium D3. Wala po kayo ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic, or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search nyo lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha. At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyong pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandaan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
1: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacteria. Yan. Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion. Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
0: Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin mga kasama.
1: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, eh tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, eh medyo kayo manggi. Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela Koreana, diba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling-peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman eh sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, huwag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan, ano? Sa ating pong mga Yes to Health Clinic, kuna din sa ating pong Lazada and Shopee. Ano, Dok? Naku, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: O, syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ating mga impormasyon pangkalusugan dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun na rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin eh meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasawang nagpapaalam, yung po lingkod, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sa bat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X ka. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: FM 103.9. Nababayagtar, mababayagtar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
9: Santon Gold, live testimony.
10: Juanita Badaho, masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: XFM 103.9.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ator balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity. And of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Luilo.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: X. XFM.
13: FM.

0: FM.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inan yung music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, bla, mayarap yung mga balita, bla, so, namin, bigit mga DJs nila, kag,
5: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita, pag,
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Quickly sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagkili sa mga butika.
2: Tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
3: Endless Love.
2: Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawal sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: SFM Exciting!
2: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, Malunggay, Saluyot, Ampalaya, Wheatgrass, Barley Grass, kag Vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
3: Nga, XFM, kidhaw.
4: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gidhaw.
7: Tiyo!

0: Now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagpinto sa bragit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Sample Gold

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
4: XFM News.
5: Kikens News Centers ang 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Kinanonsyo ni Mayor Greg Gasataya sa flag ceremony kainas ang aga sa Bacolod City New Government Center ang bagong department head sang syudad. Ang duha ang officer in charge ng daan sa mga departamento. Amo sanday Dr. Maria Laarni Pornan bilang head sang CDRRMO kag Maricar Quiro sa City Agriculture Office. Si Pornan ang 27 na katuig na nagiservisyo sa gobyerno bilang isa ka medical officer sumugod sa tung 1999 kag nagsugod manini bilang 2011 bilang Bacolod City Health or sa Bacolod City Health Office. Sang 2021 sa Local Disaster Risk Reduction Management Officer. Kag nangin OIC sang CDRRMO sa sininga tuig. Samtang isa naman ka registered agriculturist si Quiro. Kag nangin agriculturist 2 sadto sa Provincial Veterinary Office. Kaginabalita sa 103.9, XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-ugyon ng Pilipinoon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
3: XFM 103.9.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

4:17 o'clock, mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Welcome na sa inyong programa, pagpatak alas 4, ang Extra Drive. Ang inyong kaupod sa pagbiyahe-biyahe. Pero I know, ang ibang dera wala pa nakagawa sa ilayang opisina, sa ilayang eskwelahan. Ang iba, no, although nagahulat-hulat na lang git, ginaano na nila, ginatulok na nila sa masakit ang ilang time card. Oh, wala na sa obrahon, tulok na lang sa time card and then punch out na karon. Pagpataka, alas 4:30. Oy, nag-early siya. Okay, depende mo na sa scheduling eh. Diba? May araga ni iba niya nga. Opening, closing, no? Pero kung regular lang niya nga mga opisina, no? Sa butang tabi, ikaw ang nag-uubra niya, no? Nga 8 to 5. Pero ang iba nga niya, 8 to 6 or 9 to 6, I mean. Amo na iya kay dapat kuno amo ina ang inoorasa. Dapat makumpleto mo gid ang 8 hours. O sige, ginakondisyon ta lang kamo. Ah, diba? Kanami, kung babatian mo amo to nga mga klase sa music, especially kung si Shaggy na ang imo nga babatian, kay Shaggy Lidman ang imo. Ang imo nga pulungkuan, kay gustong-gusto mo na gid magwa on a Monday. Take note. Pero sige, no, sa atin yung pag-drive-drive sa siniya na hapon. Let me do the talking. Let me do the information yung ginahatag sa inyo. Let me do the information. No? Let me give you the information. Yun, yun. And then, syempre, relax man with the music. Sabayan natin, Kaya kung sa diin, makapag-cool down sa atin niya yung pagka-butang natin, peace off, or hindi ganido, na ano ka na, na overload ka na, na-stress ka na sa imo yung obra, kag sa imo nga mga activities or mga lessons in school. Diba ka nami lang? Basta ya positive and cool ka lang. Ang imo darayaya nga sitwasyon. No? Sige, hindi ko na pagpadugayan because nag-enjoy ka sa music. Well then, I'm going to present it to you. All you have to do is to turn the volume on. Kinahanglan patunugan git para nga mabatian sang bukos dira yang tupad balay. Kunara ka na sa imo yang nga balay. And then may gana ka na nga magiyo-giyo para sa pagpadigamo. Sa mga nagaano dagali ha, nagaprepara ang mga katropa naton sa mga markets. Diin ka man subong nga market, Central Market, Libertad, Ukon Burgos Market. Pati dira sa may Sumagua. Hello sa inyo dira tanan. Ang atin nga musika ang ginhanda para sa inyo. Kaupod ang atin nga mga drivers nga nakatutok gid sa karon. By the way, sa mga nakatutok sa aton nga leader sa may Kabangkalan City, happy happy listening and kabalubala ka mo. O diba, gitipranuhan. Nga birthday subong sa atin nga katropa. Si katropang Rodel Caballero. Happy happy birthday to you, katropang Rodel. Kabay pa, no? Nga makatilaw mga kami spaghetti. Para sa long life. Pero ang wish ko kaya kay katropang Rodel, no? Nga, ano ah, na mangin na malipayon, especially sa married life. Thank you so much sa kay katropang Nanay Esmeralda. Bawagin banggaan, kiko kagina ni Nanay Esmeralda. Sunong kay Nanay, siling niya, XFM. Sige ko, yes, Nay. Bawag kilala, yagi tayo, si Mommy G. Yes, Nay. Kung makasabat ka sa musin na ka namin pumatian, no? Ano mga elders nato, namuhin na ang pagsabat sa ila. So, Nanay Esmeralda, madawag yung salamat. Kinanamihan siya kung nga mamati sa aton. Sige, enjoy, enjoy. Madaan si Nanay sa mga music, ta. O, sige, ang imodera nga, ano na yan? Ang imodera nga, ano ganyan panawag na nga ano man nga anang may dahon balasag kamote gimputos alupi ayan namitan mo gid ang namiton mo gid ang imong alupi ado adlaw nay ha. Thank you gid Nanay Esmeralda kag sa tanan nga mga nakatutok sa aton sa karon niin ka man nga bahin sa Negros Occidental. It's time for Extra Drive.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Digitip.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Chronic pain,
8: ang sakit.
7: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, kalang pain, fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
9: Bibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape.
13: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: Bibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
14: Ako si Mark Villasis, ang Villa Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong mga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
16: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
15: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
16: Siguradong sisiglang pakiramdam.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid
15: na all-in-one sa presyo magkaan.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Mga katrupa, exciting!
18: Hola! Buenos dias, amigos, amigas! Mayong adlaw sa tanan, isa na naman kakondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador naman sa imo sa niginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.

0: edukasyon para sa ikaayong lawas
1: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Kung sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amo na siya, hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo, hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Kung nag-block naman ini sang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ng mga sintomabe, sino ang may risgo sang arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilang sining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ilang sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Kailan na kung may kwarta ka eh, kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang ng mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kay mo sa langit, lang alam.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agun nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta sigarilyo ta? Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapagsik ka na dayon. Aga na ganun, ukon buhinan ang amount sang asin o saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kuman karisma
4: sentro Kamsa Bullseye
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Hayong hapon.
7: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: 7:45 na. Kung gusto mo may baluan ng oras, still an extra drive, kaupon si Mommy G. And sa siniya nga hapon, ano ka nami, gid, ano, nga magpangape-ngape kita. Especially kung gusto mo, hasta pa yung mag-abot sa inyong balay. Very active ikaw, alert, alive, and awake. You know what? Ang kinahanglan mo, especially kung do ko overwhelmed ka na get sa imo yung trabaho, ano? You need more than your daily coffee. Dapat, miyara ka dirayas ang nag-suporta sa imong mood as well as your energy. And, pampaano pa, iniyabalaya, pampahalata nga ang edad mo gali is much older than how you look. So, muna mag-inom kagit sa aton niyang Santon Gold Coffee Mix kay may ara ini sa glutathione and collagen para sa aton nga skin support. By the way, nagapapuli na sa Bacolod. Uy, grabe, ako nung ulan. Dara sa may Kabangkalan. Tuod na, katropang Rodel. E si katropang Lord Will Prudente ang nagyabiyahe na padulong sa Bacolod. And Basco Gidara, ang XFM sa Kabangkalan. Madamang giging salamat! Namiangi ko na babalaan ko gijaya kung taga-Kabangkalan ka, kung the way you speak. Okay, sila na sa ano, sang taga-Kawayan. Although by difference gid man no sa ilayang intonation, pero babalaan ko gid kung Kabangkalanon ka nga tunay kag Kawayanon. Ano na ilaw na ako magbalik dira sa south nga bahin. Pero anyway, no, amo ni gina-recommend ko sa inyo para nga again may ara ka sang energy kag pampa beauty ang ato nga Santon Gold Coffee Mix. Hindi na kamo ni mabudlayan magpangita kay nga available ini sa mga butika like Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP Generica, Rose Pharmacy, Sincere Drugstore, and Grace Pharmacy. So available na ha. Matigani sa mga butika nga malapit lang sa inyo, may ara ina. Again, hindi magkalipat, Santon Gold Coffee Mix. Himo sa Yes to Health Incorporated. O diba, kanamigid dyan kung may nahibaluan ka o dugangan ta because it's time, you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. Mm-hmm. Next time you know. Next time you know.
0: Yes, next time you know, especially sa siniyang nga bulan sang Agosto sa tanan nga nag-eskwela, kapin pa sa mga nag-oopera and nag-observe gid ya sang holiday. Pero syempre sa mga nag-observe sang holiday nga ga-work sa gihapon. Kay nga wow, may ara na naman ginapaabot nga doble sa dugang sa inyo ya nga daily nga sweldo. Next time you know, nga may mga holiday this coming August sa tagani. Ano na lang yung date, subong? Doon nalipat ako. Yari na kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Agosto. So we need to wait, no? Nga magtupa ang kalendaryo sa Agosto 21. That is a Thursday, no, siniyaya nga 2026 because gina-observe ang Ninoy Aquino Day. Thursday ba yan o kon Friday, no? Ang August 21. Well, anyway, that is a regular holiday. So it means if it's patak sa weekdays, tapos ga-obra ka, double pay! Iwan na namin, ano na si Chris, ang double pay nga ginatawag. Ini naman yung August 21, ano, nga Ninoy Aquino Day, of course, ina-observe ang death anniversary sa former nga senator, nga si Benigno Aquino Jr. And August 22, oh, pwede ka na ka-vacation leave kay sa extend na ang weekend. Check yun ba ang kalendaryo? Kaya wala ako ni kalendaryo. Is 21 Thursday? Paki-check lang. Gina-check yun ni Chris ang kalendaryo. Gina-secure yun ni Chris. Nga 200%, no? Kay regular non-working holiday, no? Ang August 21. Sige. And then, pagpatak naman yung August 25, regular holiday money na. Nga nagatuon sa Lunes nga adlaw. So, but silingon, there will be a long weekend, no? Pagpatak pa lang sa August 21. Kaya nga, amuin na, no, ang mga holidays, no, August 21, te, nagtuon pa daan nga Friday, tapos Monday, no, so amo na gina-consider sa iba niya nga long weekend. But I'm still trying to check, ano, ang August 21, because ala diri ang nakabutang nila. August 21 for 2026, falls on Friday. So that is a long weekend. So pagka Friday, pagka Saturday, Sunday, wala sang ubra. And then, paglapot naman sang Lunes, August 25, wala man sa gihapon sang ubra. So, wow! Pila na lang ka weeks, no? May 2 weeks ka mo nga mag-plano dira kung sa diin ka mo ya mag-long weekend. So, ara na ha, ginatag ko sa inyo ang ginatag ko na sa inyo ang good news! And of course, it's time, you know. Ang mga planning tips na to, nari na lang pampadugang bonus kung baga, no? So long weekend. Dapat may ara ka mo sa vacation leave strategy. So mag-file na ka mo sa inyong vacation leave. August 20 pa lang kung gusto ninyo or gusto nyo gidaya sa 21. Galing kayo wala ka man ubra gani sa 21, no? So August 20 pwede ka na ka-leave, no? And then, balik ka na lang by Tuesday. So may arap man sa dapat nga i-consider ng mga travels like kung long weekend, ideally na, para sa domestic lang trip, ha? Pero kung much money ka na gidya, nga you can afford nga mag-kanto dito sa ibang nga pungsod on the 20th or on the 21st, and then balik ka na lang yan on the 25th, o diba? Shadow ka daming pera. Pwede get short international tour kung baga, no? So enjoy the getaways na inyo yung ma-experience sa siniya ng coming holidays. Of course, may mga working arrangements, Madera. You have to consider also. Depende na sa klase sa ubra ninyo eh. Like, for us, no, ara kami sa media, tino, alang-alang, gidang pag-observe, no, nga wala gidang ubra sa holiday, no. Kay kinahanglan namon mag-alagad ukon mag-servisyo sa inyo sa ere. Alright, so next time, you know, nga sa August kali, may ara kita ya sang mga holiday. So, it's a regular non-working holiday. So, expect di ka modera, no? Sang ginatawag nga additional compensation for those who are going to work. Okay? So, anyway, amoy na ang atan niyang isang segment para sa atan niyang extra drive. We will learn more kung kamo magatutok always diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si

0: Pipix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid yung epekto sa akong sang Sister Pain.
6: Sister
2: Pain, sige na magulang pagsakit sa akong ulo. Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9
4: XFM News.
5: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Nagsunod na sa not guilty plea ang Sandigan Bayan First Division para kay Senador Rodante Marcoleta matapos nagpamalibad ang senador na magsunod sa plea for violation of Presidential Decree 46 bangod sa pending motion sa Korte Suprema. Iniya may kaangtanan sa 75 million pesos ng undeclared donation na ginaligar na bato ni Marcoleta antes ang 2025 midterm elections sang nagpadalagan ini bilang senador. Una na nga pahaya sa ombudsman ang tax para sa pagsambit or sa nasambit nga donasyon nga ginbayad sa Disyembre tuig 2025 ukon halos 11 ka bulan matapos ginhatag ang donasyon sa Enero tuig 2025 apang ginapabilin sang senador ang iya pagka-inosente kag gintawag nga politically motivated ang mga kaso batok sa iya. Kaginang balita sa 103.9 XFM, Bacolod, palanakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa kaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
4: XFM News.
3: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kau po si Mami G. Extra Drive on XFM.
8: One, two, three.

else you can do that sa long weekend. Wow, in just a few days, ha, you can travel around the world. Good for you. Amo na gani siling nila, no? Nga kung mag-travel ikaw, dapat gidyang himuon mo ina. Kahit anon mo na ang kwarta kung taguon mo lang, dapat you need to spend time. Nga ikaw ang maka-travel man to explore, no? Ang iba nga lugar and to experience what it's like to live sa amo na nga klase ng mga lugar. Okay? So, trip-trip lang. Para sa mga gusto mag-travel, no? Sa maabot niyang long weekend. By the way, alas 5:13 na ang ato niyong oras. This will be the last hour para sa ato niyang extra drive and you are expecting light traffic for now. You can travel easy, no? But then, may mga part nga daw ka-heavy gids ang traffic along Araneta Avenue. Kahit sa Lacson Street, okay? So, kabalo naman kamusin na. And kayo nakitaan ko, Dibi, halos green gid, no? Ang mga dala noon na diriya sa Bacolod for now. Pero iwas-iwas lang kamudiraan ay inabalan sa may Rizal Street, Gallo Street, Long Burgos. Nga, nasa Lacson isa actually. Kaya daw dira daw ka heavy gids ang traffic for now. And also, para sa atin yung weather. Yes, mayaras ang bagyo diriya sa Pilipinas. Although it's not expected nga mag-landfall gid because mag-curve gid ini siya. Ano? And slightly nag-accelerate ini while moving sa coastal waters dito yaya sa Isabela. And expected no ang sentro sa mataas ang bagyo nga si Luis ang ara sa may Isabela, waters of Divilacan, Isabela, moving northwestward sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. And ang maximum sustained winds ni 45 kilometers per hour malapit sa tunga kag may pagmadlos nga nagilambot sa 60 kilometers per hour. And by August 4, ari pa sa gihapon niya sa Philippine Area of Responsibility until the 25th. Until the 5th. No, of August, alas 2 ang kaagahon, ara na siya sa may Apari, Cagayan. But for now, yara sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang central and eastern portions ng Cagayan, as well as ang Isabela, of course, including manggali ang Babuyan Islands, Quirino, eastern portions ng Kalinga City, and Mountain Province, as well as the eastern portion of Ifugao and the northern portion of Aurora. So, here in Visayas, hindi kita masyado ya-apektado. And that's good, no? That's good to hear. Kaya kabalo naman kita nga may mga areas pagid man, especially diri sa Bacolod, nga gabaha-baha pa. But of course, ano, sa nabilin nga bahin sa Pungson, especially sa Negros Occidental, Western Visayas, and Palawan, ang southwest monsoon naman niya ang nag apekto sa atot sa Keron with bringing cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Gonna experience man nato, no? Halip pa kainas ang aga. By the way, si Nanay Elvira Hilogo ang nakatutukit sa atot sa Keron requesting for the song Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. I'll just try to play that one sa sininga oras, ha, Nanay Elvira. And madam, magiging salamat for tuning in always. Sige lang, ah. Sa mga katropa naton dira ano nga nakatutok gid sa aton, you can reach me sa aton yang Facebook page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. You like that page and then you can message us para sa inyong mga request, especially sa mga programa naton like pagpatak alas 4 tubtob pala sa isang gabi ang aton yang extra drive kaupod si Mommy G every weekdays. Alright, so I gave you already the update sa atin yung traffic here in Bacolod as well as ang atin yung weather update man nga nag-aapekto sa karon sa bugos nga Pilipinas. Kaya kung sa diin, mayara kita abi sang tatlo, no, ka mga weather systems nga nag-aapekto gid. The Tropical Cyclone Luis, Southwest Monsoon, and the Localized Thunderstorms. Bantayan lang ang mga dugang pagid ng updates as well as ang ato niya nga mga showbiz chika later on sa pagbalik ni Mommy G. Katropa!
Halong lang sa pag-drive-drive ha. And sa inyo dira iyang pagbiyahe-biyahe, dapat gid ang inyong insu immune system ang bakod. Paagi sa ato niya nga Santon Vitamin C. Subong pa nga panahon nga grabe bala ang ubo, sipon, no? Ang mga kabataan, no? Ay sila gid bala ang ginaigo sa karon. Okay lang na mga adults ya, no? Kaya sarang na nanila nga maatipan nila kaugalingon. But then, kinahanglan gid nato nga protection na ng aton kaugalingon mga adults. Why? Because basi kung kisa, kitagid bala ang nagalaton sa aton niya nga mga kabataan. Okay? Kahit sa mga kabataan naton, syempre hindi malikawan, they go to school. So kung makakanto sa eskwelahan, may mga classmates, no? Gakalatnan man sila sa mga ubusip o trangkaso. So paimnon gid sa aton nga Santon Vitamin C. Wala labot ya nga nagapa-strong ini sa immunity, nagasuporta man para sa healthy looking skin, kag nagasuport sa tissue health and overall wellness. Ang Santon Vitamin C, himo sa Yes to Health Incorporated, hapit lang, dira sa may door number 46, Winko Building, Lizarre Street, dira sa Bacolod. Why? Because dira namtang ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Ang tanan ng mga products from Yes to Health Incorporated, sa mga kape, sa ating mga food supplements, as well as sa mga hapon, ano? Pati na ang Vision X Plus para sa ating mata, and ang ating niyang Turbo Dietary Supplement for Men. Kahaga, ang ginala, ano ko gid, ang akong favorite, ang ating niyang Santon Plus Herbal Oil. Ginagamit ko gid ina. So, kamo man, try man ninyo. I'm sure naka-try na kamusi na, no? Sa mga wala pa, then it's time para matistingan ang aton nga mga Yes to Health products. 5:19 on the clock. Gusto nyo nga medyo maka-indak-indak gamay. Ang inyo dira iya nga mga tiil, mga batiis, kag ang inyo iya nga ulo, pati ng inyo nga mga kamot. Well, here's Inigo Pascual. Dahil sa inyo ni mga katropa naton, ang Extra Drive.

0: Request on X.
1: Yes! Hindi ko pwede, baliwala, ang mga nag-request sa ato. Pero timing lang din ang beat niya, no? So we can play it right now. Jowin! Nag-message sa ato niya yung Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Madawaging salamat! He's requesting for this song, 35 from Ding Dong Avanzado.

0: Tone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape, sa Tone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sa Tone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz, problema ko gid sang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamik it kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom.

0: May diabetes, Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea, Santol Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Santol Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santol Plus Herbal Oil.
4: Mga katupa.

47 on the clock. A few more minutes and I'm gonna leave you na, mga katropa. I'm going to save this seat para sa kay James King sa iya programa nga Extra Service. From 6 o'clock until 8 sa siniyang gabi. Sa mga nakaabot na sa ilang panimalay, well, thank God you're safe and sound. Sa iba naman daraya nga na stuck in traffic, okay lang na. As long as amoy niya ninyo na pamatian. Daw, makasmile-smile ka lang sa gihapon. There's no need, ano, nga magpainit sa ulo. Sarasiling na. Dapat cool ka lang, katropa. And ang pagiging cool, kay ti, part na iyasang aton may nga health. Kung may ginabat siya, ikaw dira, sigurado irritable ka. Amo na gani nga dapat, paayuhin gin ang aton niya nga wellness. Pagi sa Yes to Health mga products, nga kung saliin, una-una gin ang aton yung ultimate trio. Ang aton yung Santo Plus Gold Premium G3 Softgel Capsule and ang Suntone Vitamin C. Amo gini ang makabulig, ano, para yung mapaayo ang aton yung nga lawas every day. As well as pwede gi kamo kagamit ano karon pagabot ninyo sa inyo panimalay, 'di ba? Makadigamo kamo and ang tanan nga balahas ng tipo na naman dera. Pwede gi kagamit sa pag panibin or pagpaligo ang aton niya nga Santo Plus Herbal Soap or Clear Skin. Either sa duha pwede gi ninyo inaiya magamit. And also karon sa gabi pagtapos panyapon, pwede gi kainom sang aton niya nga Santon Gold the herbal tea. Parang ang inyo dara yang makakasbala, no, ma-detox ang mga hindi or unnecessary, no, nga ara sa sulod sa atan yang kalawasan. Naglabay na sa atan yang tiyan. Hindi ka ba kalipat na mabakal sa atin yung mga Suntone products from Yes to Health Incorporated sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, Sincere Drug Store, kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. And by the way, pwede na kapahapos. Pagi sa pag-order online sa atin yung mga produkto, gamitan lang ang inyong TikTok or your Shopee account. Was naman, up the night sa gihapon. Kaupon si Mommy G. Alas 4, tubtubala sa isa. Ang aton nga extra dry.

0: Pipix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kisla at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus, Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo.
4: Ang pakusog.
3: Turbo.
4: Ang pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement from
9: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: SFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News. XFM Time, alas 6:12 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Diyari na ang nagpangunang balita. Nagpamalibad ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa pag-ako nga gingamit sa Office of the Vice President ang 125 milyon pesos ng confidential funds sa sulod sa 11 kadiyas sukun 11 kadlaw sa Desyembre 2022. At pamalibad si Attorney Michael Poa sa defense sa pag-stipulate kung pag-agree sa stipulation ni Prosecution Counsel Lorna Capunan nga ang Office of the Vice President ang nakabaton sa 125 million pesos nga balor sa confidential funds sa Desyembre 2022 kagini ang na-disburse sa 11 kadlaw base sa Commission on Audit Records. Ginpahayag ni Poa nga wala sila sang stipulation angot diri. Samtang nag-agree naman si Poa kay Capunan nga ang Office of the Vice President ang ginpainan sa 125 million pesos ng confidential funds sa 2022 kagbase sa ilang counter stipulation ng munang balor ang ginaprobahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Samtang handa naman ang defense napahayag ni Poa sa pag-stipulate sang lista sa mga dokumento nga mag-provide magluwas lamang sang acknowledgement receipts nga may petsahan in Desyembre 21-31-2022. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Απούν, απούν. Μουσικά, μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Ατύπαπα. Extra service, extra service. Extra service with James King. With James King. Σα XFM.
2: Τρόμπα, μαχάλ να μάνα γασολίνα μπουάς. Να να να να να πατώ κόγκανα γασολίνα. Γασολίνα κρούδο. Μαγα κατρόπα, πατή αν παλαγκά μάω. Μάιο μάιο γαβί, είναι αν extra service. At your service, κατρόπα, James King. Το τόπα λας 8 σαν γαβί. Good evening, good evening, good evening. Kumusta ka mo dati, una, para kita mag-obdanay sa atong programa, mag-istoryahanay, anything under the clouds, mga katropa, galpon. Kag, of course, aton nga balita espesyal, balita kag impormasyon nga dapat mo mabalan, kag mahibaluan. Inadulong sa inyo, of course, ang aton nga Turbo Dietary Supplement para pagun ka, bakod ka, pagsik ka, mga katropa, ganado ka, excited ka. Kahit kahimu ini sa klavo, kag klavoas ka, makakag klavoas ka, nga makabulik para ma-enhance ang libido sa lawas. May mga kilala ko gani, even mga drivers, ginainom nila ini bilog, gadlaw, sadlaw, mga katropa, kay gadugang kuno ila, ano, gadugang, hindi lang ini pagbulik, ano, bala, para daw ganado sila sa gabi. Hindi, para bilog nga daw, may kara sila sang kapagsik. Mag-drive man sila, mag-ubrahanay man, mga katropa, ina ang purpose ng ating turbo dietary supplement. Ay, hindi lang siya pampano, pampahorsi-horsi, tigidig-tigidig. Pampano na siya, pampaka daw arna-alak karabaw ang ubra mo, bilog nga daw. Turbo dietary supplement. Parang mabakal online, especially, of course, sa atun nga Yes to Health Store. Okay, 6:16, atun oras mga katropa, no? Pagitaan nyo lang si Miss Angeline sa atun Yes to Health Store para mabuligan nyo kamunya kamo kung ano ang nagkakaangay nga food supplement para sa imo. Actually, pwede inatanan para sa imo, no? Katropa, no? Ganto ka mo, magbisita ka mo. And, ikaw bala alam, katropa? Ikaw bala gagata ang utok mo? Matalino? Bright? Smart, mga katropa? Ako ya, sang nagulan, sang pagbutwas ang mga ano, pagwas ang mga kaalam, no? Kagahon kaginwangin ng mga katropa mo. So nagpaulan sang kaalam, no? Kapag ka-bright, pagka smart ang heaven. Ba, na-late kumata. Na-late kumata. Why? Kuna, ano? Ikunapta na late. Ang manang budlay, gani sa mga estudyante nato, dapat ya aga pa kamo magmata. Para kung maulan man sang, you know, pagka bright, pagka smart, ano, mapaulan man ang heaven, urang kalangitan sina. Hindi kamo late, magmata kamo dayon. Early to bed, early to rise, siling gani. Makes a man healthy, wealthy, and wise. Yun, yun. Kabalo ka na, ang inang song. Early to bed and early to rise. Makes a man healthy and wealthy and wise. Yahoo! Ang galing! Thank you, thank you, thank you. Sige mga katropa, speaking of mga alam, kagatang mga utok ng mga kabataan, estudyante, ha? Ginapa ang presidente sa Pilipinas, mga katropa, may mando nga. Pangitaan nyo tanan ng mga maalam ng mga kabataan, ng mga estudyante, alam nga mga pigado. Pigado, pero maalam. Kag ga-star sa mga ano, sa mga remote areas, may mga muna mo, may mga kabataan nga alam para sa mga bisan na hindi ka eskwela, aral lang nga nag-tinir sa mga nabukid ng mga areas, amo naman doon sa presidente pangitaon, hanapin sa iba't ibang sulok ng bansa, no? Ang mga mapigado pero alam ng mga estudyante na ini sunod sa kay Palace President Officer Attorney Clay Castro, mga katropa, suluyag kuno sang presidente nga ang ini nga mga kabataan nga alam pero pigado ang maka-avail, sila ang maka-avail sang ginatawag nga Presidential Scholars, no, nga programa sang gobyerno. Sayang di na ta maka-avail kay hindi na ta estudyante. Sige lang ah. Ay, yatag sa iba. So hina, ah, para sa mga kabataan nga pigado pero may kaalam mga katropa, no? Kung iba niya genius sunod sa kaya sa presidente pangitaon nila kay tagaan sila sa presidential scholarship. Oh, dugang pa ni palast ano, palast Press Officer Claire Castro, mga katropa, no? Nagabati ang presidente nga madamo ka mga estudyante no aras sa mga lagyo ka mga lugar pero dapat ka matagaan sa ginatawag nga scholarship sa gobyerno, mga katropa. Ini nga scholarship sunod sa presidente dapat makalabot sa mga corner tanan nga corners ng Pilipinas kay man ang ini nga mga bata deserve nga maging scholar, deserve nga makaskwela, deserve nga mapagwa nilang ilang makaalam, ang ilang dapat mga pangitaon ng mga genius ng mga kabataan, no? Subong mga katropa, mayara ka lima ka mga scholars sa kada barangay. Kada barangay, lima ka scholar. Dala ka da? Ha? Why sila kasapat? Wala siya nadala sa Chris, mga katropa. Wala mo ko nadala. So kada barangay mayara sa lima ka scholars, mga katropa, no? Nga matagaan sang tag 20,000 pesos, no? Mini kamayin sang presidential scholarship. Nabaton mo itong ano? Hindi na ako kitatay ka, no? Hindi ka na kabataan, hindi ka na estudyante. Hindi mo na yung mabaton yan. Pang loan ka na lang, pag-ibig, no? SSS, kung pwede lang pilet, pati pilet. Loan nanta na, no? Loan nanta na, loan nanta na. Hindi mga katro, going back, no? Ariya, 20,000 pesos. Kaba, dapat makavila sila, hindi nga mga alam, ng bright ng mga kabataan sa presidential scholarship, ha? Dugang pa ni Claire Castro, mga katropa, nga marami ka mga estudyante ka, no? Ang dapat, no? Kag-gusto sa presidente nga daw deserving kid angay sa ila para sa iya, para sa pamilya. Matagaan sang pondo, no? Para sila makaskwela maayo, para mabutong nila ang ilang pamilya, no? Sa mabutong sa kapigaduhon, para mag-progreso, mga katropa. Iyan ang dapat, no? The biscuit ba? Okay, so kung may arad na sa mga feeling nyo, deserving ang inyo kabataan, mga katropa, kung nabaten nyo ako da, sa mga nabukidang agapamati sa programa nato na, sa XFM, na magpaano kano, magpalapit ka mo sa inyong mga barangay kay may aragid na, mga katropa. And may arad ako yung nabatean niya, may mga estudyante bala sa mga barangay, may allowance, may ginatag nga, ano, may ginatag nga allowance ang, para sa mga estudyante, ang hining mga nag-eskwela ng mga, ano, mga kabataan, identified sa mga barangay. O, diba, nami na, may na. Dapat makatumanggid sa ila, hindi makatukon sa DNDN. Diba? 622 ang ato ng ras, mga katropa. Madamo pa kita ba, gastorian. Dugay-dugay, ati baba, balitas masyal. Obdan nyo lang ko, ah. Ini si Katropang James King!
0: Extra Drive. Kaupon si Katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
2: Good evening, Mami Alvira. May gabi na sa imo.

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain. Si Sairan, isang balbayro kasi

0: Zatong Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zatong Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Mga katupa, exam!

0: James King. Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: αν είπα πά. Σα Extra Service.
2: Extra Service.
0: Extra Service. With James King.
3: Ora smagagatroba a las 5:41 de San Gabi. You might wanna check or synchronize your time. Ang inyong mga relong, ang inyong mga cellphones, mga katropa, alas 6:42 na, oh. Maying gabi da sa mga nanay, tatay, iloy, amay, nga nakapuli na nga may dala pasalubong, bisang piyaya lang na, pang-yamis, mga katropa, diba? Pasalubong sa mga kabataan. Di kung wala kabataan, kumatigulang, edi, fruits. Maying gabi. Katropa ang oras natin, no? 6:42. Kagoras ang ginadulong sa inyo sa aton nga duha kahabon nga makabulig gid para maghami sa inyong kutis. Ang Santon Plus Herbal Soap ay ini makabulig para makalikaw ka sa mga skin allergies, mga muna siya. Makalikaw ka sa mga skin irritations, mga katropa, no? Kag, upod pa ni ang isa kahabon pa nato ng Clear Skin. Ang Clear Skin naman, mga katropa, amo naman siya ang habon nga makabulig para maghamis pa ang imong kutis. Pero aside from sa mga habon nga may ara makita sang Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee naman niya, katropa, grabe pag niya. May gluta, may collagen. Makabulig para maghamis ang imong supat, magwapa ka. Pareha sa aton nga topic sa aton nga sininga gabi, oh. Sa aton nga ati papa, katropa, kilala niyo si Kim Gu Yun, no? Yun, no? Un. Si Kim Gu Yun, ba? Kung nagalantaw ka mo sa iyang mga TV series, kung mahilig ka mo sa K-pop drama o K-pop series, mga katropa, no? Ang gagwabalas ang una sa Goblin. Yan. Subong ang The Price of Confession, no? Ang Everything Else. You and Everything Else. Ang Yumi Cells. Yan. Love in the Big City. Exuma. Yan. Inang pila lang sa mga madamo pa, mga katropa. Diba gupagwapa siya? Ang beauty niya, mga katropa, well, mambal mong typical, pero grabe ang iyang sex appeal. Gupagwapa gid niya sa iya, katropa. Oh, perteng pila sa sininga babae ay kagwapa, no? Hindi siya tong daw ang beauty niya, hindi siya tong daw may mix nga Japanese o kung mix nga American or Spanish, Korean na gid siya, mga katropa, pero gwapa. Ay nako gwapa sa iya daw, fan ko niya, no? Again, si Kim Gu Un. Sakto. In tear siya. Maluha-luha siya, mga katropa, no? Abot ko sino partner. Nagkaswerte man kung sino mangin boyfriend sino partner sino. In tears, pagkatapos siya magdaog sa grand prize sa 5th Blue Dragon Series Awards, katropa. Lantawan niyo bala sa, ano, sa internet, i-google niyo kung kagwapa siya. Gwapa-gwapa. Pati sa mga ano yan, mga katropa, sa mga series siya, malantaw mo kung gina-close up siya gano'n. Ay, perte kagwapa nga babae. Siya, mga katropa, no, ang nakakuha sang top award again sa 5th Blue Dragon Series Awards. Kiniwat sa July 31, 2026 sa May Paradise City sa Incheon, South Korea. Oh! Iniabi nga artista, katropa. Well love. Tapos award-winning actress. Madamo siya sa mga movies. Madamo siya sa mga series, mga katropa. Shows. Kay Doug, pinasahiyang appeal, no, sa sining babae, sa sining actress, no. Actually mayaran siya sang tatlo ka mga projects, no, sa 2025, bago lang you and Everything Else, ang The Price of Confession, kag You Miss Cell, katropa, no. Hindi nga mga project lang, mga katropa, ang naghatag sa kay sang no, nag-glimpse sa kay Kim Ju Yun kung ano siya ka versatile, no. Grabe ang iyang versatility, mga katropa, no, ang iyang abilidad kung paano siya mag-transition from one role to another. Effortless kuno, katropa. Effortless, no? So, one genre after another, di ba may mga muna da? Kung may mga series na arrested sa parallel universe, mga muna, line-line dahil ng ano yan, line-line dahil ng iyang karakter. So, para sa ano makita sa mga ano sa mga viewers mga katropa do kapos lang kuno sa iya no do effortless kuno kung siya mag-act mga katropa no so karon mga katropa no si Kim Gu-yoon ang nagdaog na actually sa madamo ka mga acting awards before pa sang project mga proyekto ya para sang 2012 si Yung Yu o kun Amuse sa 2015 Coin Locker Girl tag The Advocate no A Missing Body 2016 naman Chinese in the Trap kagang The Guardian o kun The Lonely and Great God nga Goblin ah ito man yung si Goblin isa sa mga nagsikat man nga ano nga Korean na TV series dito sa Pilipinas mga katropa oh diba ina si Kim Gu-yoon ay kagwapa. Tingabayan ang ginadulong sa inyo mga katropa sang Vision X Plus. Naka Vision X Plus ko muna doon pa na naon kasi perti kagwapa na Koreana mga katropa. Ini ang Extra Service with katropang James King. May gabi.
0: Extra Service. Extra Service with James King.
1: Mga katropa, exciting!

0: Fast Service with James King.
1: Mga katupa, exciting!

0: Katrupa, exciting!
1: XFM 103.9 XFM News!
2: FM News! XFM Time! Alas 7.1 sa gabi, mga katrupa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Maholod. Yari ng nagpangunang balita. Nagbungguan ay ang duwa ka firefighting helicopter samtang nagapulong ini isang kalayo sa nagluntad kasunog sa northwest ang Athens. Latnago ng wildfires in the summer bangod sa record-breaking heat waves kag malakang pag-ulan sa diin nagapati ang mga scientists nga dala ini sang climate change. Payag sang fire service sa Greece nga nagbungguan ay ang duwa ka mga helicopter samtang yara sa firefighting operation. Pag-uutage ka makita sa ilang forecast weather Greece Facebook page, makita ang pagbungkuhan ng isang duwa ka mga helicopters kag pag-ibuhal sa ang kalayo. Nakita na ang mga crew sa ka helicopter kaglunsay safe ang mga ini. Samtang nagapadayin naman ang search and rescue operation sa mga crew sa ang ikaduwa nga helicopter. Kaging inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pinadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil. Para sa regogyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
3: 103.9. Exciting, bro!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mga katupa, it's

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila, kanta,
1: wala isang konkreto nga sa
5: kag, wala isang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pag,
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
1: XFM 103.9
7: Extra Service
1: Extra Service with James King.

0: terang hapun, hapun. Bring it on. Musika, musika, historia, historia.
1: Ano?
2: Parini.
0: At iba pa.
3: Extra service,
4: extra service,
3: extra service with James King.
5: With James King.
3: Sa XFM.
6: Gabi na katropa, 7:17 ang atin oras. Oras ang kinadulong sa inyo sa atin nga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule. Ini siya mga suplemento ang makabulig para makahatag sa baayong para sa inyong maayong lawas. Naglikad, interview ko. Gusto gid yung mag-express siya ng iyang pagpamatuhod, mga katropa. Kung ano nang naibulig sa iya, no, sa Santon product. Wow! May mga termino pa bala siya nga ginambal. Ano na siya? Nalipat ko na term niya. Term bala sa mga Ilonggo, term bala sa mga ginabatsyag bala sa lawas. But then anyway, sa kanda mabatihan yung kanyang testimonya katropa. No? Well, the final hour stretch kita. Tiyon para sa aton nga balita espesyal. Hindi na muna. Sa atong balita espesyal mga katropa. Well, bata pa ko yan, sa una yan, huben pa ko yan, malantaw ko ng mga movies at ito nga daw isa kadlaw, the pool robot ng ano, daw isa kadlaw, Terminator lang gani, di ba? Kontra nila, isa ka robot, ang iba, actually, halin sa future, nagbalik, no, para pangitahon ng bata, nga isa ka numangin na kontra, o kung siyang mangin na daw weakness sa mga robot, sa uli, no, Terminator mo na, di ba? Tapos, may harap pa itong kung nandunduman yung bata ko, Date or Daryl, nandunduman yun ha, Data and Analyzing Robot Youth Life Form. Oh, tapos, AI, kadaan muna sa mga ano, oh, tumutamot na katropa daw, kakatabo naman git. Sabi, no? Oh, you know, actually, makita nyo ganito sa social media, nasa YouTube, makita nyo, nag-epa-TV event sa mga talent search, ga-enter na, robot, mga katropa. Imagine that. Oh. Siling pa nila sa una, tungod sa computer, dulaan kinobra mga ano, mga tao, mamatama. Tindi lang na computer, subong yan, robot na git, mga katropa. My goodness. Dito yan sa California, may ara isang mga nagsugod na robot, ang Tau Robotics, mga katropa. Kabalo ka mo, ining Tau Robotics, nag-offer na sila sa servisyo. Timakon mo na, pati mga utility, dulaan nila obra. Janitor, dulaan nila obra, mga katropa. Pasi sa kadlaw, pati ang mga basurero, dulaan pa nila obra. Oh my goodness, no? So, nag-offer na sila cleaning services sa balor nga, pila ka dolyaris na $30. So, kung masobra, 1,800 pesos, mga katropa. Amo lang na, maninlo lang sila, mga katropa. Kada oras sila. Dito yung nasa Japan. Diri, malayo pa na kay mahal-mahal. Maninlo lang, 1,800 pesos. Well, pilagan yung kasambahay subong sa mga 300 or 250 mga kasambahay. I'm not sure. But then anyway, mga katropa, no, ini yung ginpabudyag man actually ni gilang CEO, no, nga si Alex Koch, mga katropa, Koch niyo kung coach, basta si coach, Koch, coach, ano ba? Yeah, coach, katropa, CEO and co-founder sa kumpanya, mga katropa, no? Ginsugdan na nila actually pag-offer sa publiko sa ilang servisyo sa ilang mga robot, mga katropa. $30, so kung masubra 1,800 pesos kada oras. Pabutyag yan, ang ilang ginatutukan na sa karon, mga katropa, no? Sa ilang atong pagpaningluman lang. Pag-servisyo sa mga opisina o sa sulod sa abot ako mayara man sa panimulay actually sa states mula mga katropa kung mayara itong mga daw nag-offer mga good services magwa ka lang sa imo balay pila ka oras pagbalik mo tinlo na pero nagpaninlo mga tao may bayad man tinlo may vacuum kage everything amo na siya mga katropa kita diriya kahit kung maintas masarangan natin kita lang na anay mga katropa no baklan lang natin ang ibang gani wala na panilhig lang paglampaso mayara pa na buhi pa na mga katropa no pang trapo ang kami gani sa balay ano pa ang may sakabahin sang gabalidang sa lugnamon color ang to floor wax ang okay na mga katropa diba eh So apag ginako man mga katropa sang CEO ng artificial intelligence technology sa subong, no, ang hindi pa maka fully control ko, no, sa humanoid robot, rason nga may matao sa gihapon nga nagkakontrol sini gikan sa central location kag sa bulig man sang AI. So may nagkakontrol sa gihapon sang sini nga mga robots mga katropa. Nagligad man sugid man naton sa inyo sa robot, no, nasugatan niya ang isa ka babae and then nagbungguan sila daw, nagreklamo, reklamo niya. So, gali ang ininganong mga katropa. Well, may misunderstanding robot, kagang tao katropa. May nakalap mo pa sila sa presinto. Grabe. Japan na naman to, Japan. Oo. So, ang pila lang sa mga mahihini mo sa sininga robot mo na pagpanilig ka, no? Pag-vacuum, pag-pulot sa mga basura, makakun mo na, mamulot pa sa basura, oh, kagiban pa. Samtang nagapati naman sila, no? Sige nga si ining si Ken Goldberg, mga katropa, professor sa UC Berkeley Engineering, nga 40 katuig ng experience sa field, tama pa katemprano good sa liga ng mga abilidad or capabilities ng mga humanoid robots sa pagpanilo sa puluyan. Tood man, kita yung gani kung kisa ba, nilo kita, di ba? Mga corner-corner, dapat maano nila. Galing kung isang tao, bisa ng mga corner sa mga balay natin, di mo tinuluan. Gina-corner pa gani mga yabok, di ba? Di ba? Kamu pala, manindo kamu kung kisa tamanda kamu sa corner nyo ginamit. Anong ginamit ng mga yabok? Oh, de, aminin. Well, tama pa kanot ka temprano, no? May mga control sila gihapon sa mga tao. Galing mga katropa nagamatamat na, no? Dari sa ato niya malayo pa atong kung may brigada eskwela, robot na lang pakantuon mo. Malayo pa na. Brigada eskwela, robot na lang pa maninlo, no? Mangutod sa mga puno, no? Mga mamudyot basura kung man, no? Malayo pa na sa Pilipinas, mga katropa. Hindi ka mo magkabalakad dito. 7:24 ang aton oras. Kung galing ka katabo naman yan, no? Mga ginalantawan natin nga, no? Nga mga futuristic na mga movies, mga katropa, kakatabo. Flying saucer, nakakita na ka mo? Ha? Sa Pilipinas siya, damo, flying saucer. Mag-away ang mag-asawa. May flying saucer da. Ang ginigabahin sa ating programa, mga katropa, ginadulong sa inyo. Sang ang premium D3 coffee mix. Kung luwag nyo naman sang kape, nga mas maisog, no? Kung coffee lover ka, ari-ay. May kape ka na, may D3 vitamins ka pa sa premium D3 coffee mix. 7:25, ito ang XFM 103.9. Uwag ka tropang James King.
0: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service. Extra Service. Extra Service. With James King.

0: umpisa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sister Pain.
6: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
8: isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
8: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yesto Health Stores nationwide, kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
10: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
11: Mga katupa,

0: Extra service.
1: Extra service with James King.
2: Exciting, bro.

0: Katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Pa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impamasko kag Miss Kim panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Health Stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
1: Exciting!
2: And it's time to say salamat and goodbye, but not forever. I'll be back tomorrow, mga katropa. Martes na bus. August 4 na. Agosto 4. Agosto 4. Raot ko no. Yatood na. Salamat git sa pag-upot sa atong programa sining gabi sa Extra Service. Para sa dugang ang mga balita at impormasyon, magtutok lang. Perme, humalin sa agatob-tob sa gabi, mga katropa. Bantayan dugay-dugay ang si tropang Troy Tisoy. Troy Tisoy and Company para sa phone pal. James King saying, hindi magkalipat sa aton ng mga produkto sang Yes to Health. Good evening, katropa.
3: Not

0: super exciting.
1: Nababayagtaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
1: Cebu, XFM Bacolod, XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
0: Yes!
3: May namang kodere, Doc. Pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
4: Santon Plus Gold.
3: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na inyo neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
4: The secret of health.
3: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan ko no, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
5: Kaya hindi mo na ito na punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa itong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
4: The secret of health.
5: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So, masuggest na ito sini sa ila, Dr. Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
0: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
5: Ang Santon Gold,
3: yes.
5: May ara sa mangustin.
3: Mm-hmm.
5: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkada sa nga papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
4: The secret of health.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The secret of health.
5: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
3: yes,
5: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
0: Yes, to help!
3: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The secret of health.
3: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
5: Konsultagid siya
3: sa
5: medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
4: Santon Plus Gold.
3: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
0: Yes, to help!
5: Pero kung halimbawa constipated yun ni Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
3: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom Doc Leo.
5: Yes.
3: Kung isa ko lang kita tubig, amo man nga ba Tiger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
5: Mm-hmm.
3: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
4: The Secrets of Health.
1: XFM 103.9.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legari, isa ka

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pop-mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how, kita, pag,
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9

0: Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Kaya mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kaya pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanthol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.

0: you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Good evening, people of the Philippines and all around the world.
1: Wow, maka-around the world ka, ha?
0: Nga, gali, rectangle world ang yambal ko.
1: Universe!
0: Ano, mabuot kaya mo niya yambal ko, Bia?
1: Sige, ha?
0: Matanay ni. Welcome na sa phone ball na programa. Makaupo niyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Golfi lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Maginap na kita until what time?
1: 12 midnight.
0: Gabi isang?
1: August 3, 2026. It's a Monday.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Sigurado, ha?
1: August 3, gani.
0: Lunes at Subong?
1: Monday.
0: Oh, my goodness. Kadasig sa mga inadlaw.
1: Yes.
0: Basi, ginapadasig ka man, guro, nga maano ka na? Mamana?
1: Ha?
0: Mamana?
1: Makabay pa.
0: Pero gahandong ka man na makapamana ka?
1: Tani, eh.
0: Pamatiib lang mangkot ko bala.
1: Ano?
0: Gahandom ka man bala nga makapamana ka?
1: Pamana? Wari!
0: Yung bala ka naging hindi magsabat na yun. Pamatiib lang na yung

0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropa
1: Noel
0: Neil. Sa Bacolod, mabatayan kita sa XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Sa Kabankalan, mabatayan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: And by the way, happy birthday, Papa.
0: A birthday sa mga Rodel?
1: Yes.
0: Yede. Awala sa may wawart naman sa galing sa mga ba. Sana all. Augustinian gali niya si ano?
1: Augustinian sa?
0: Augustinian. Augustinian, Augustinian. August.
1: Tanya. Augustinian.
0: Happy birthday, Rodel, sa Antique. Mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropa.
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM Kalibo 96.5 with katropa.
1: Neil.
0: Charmaine.
1: Uy, balik siya, ha? Hello, Charmaine.
0: Sa Canlaon, mabatihan man kita sa XFM Canlaon 106.1 with katropa.
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropa.
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5. Kag makitaan, mabatian man kita sa television via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29, Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manap, Lakadi, Sagay, kag Iskalante. Ari na ang inyong mga bugaw sa buong kagabihon.
1: Yes.
0: Kung gusto nyo malipay sa buong gabi, tukria kami.
1: Correct. Ano gusto nyo? Ang dila na lang o kon kamot gid o kon bowls?
0: Bowls? Ano na, vapor? Bowls?
1: Bowls?
0: Hindi na yung bowls?
1: Hindi na ba butang isa?
0: Sa bowls. Sa mga gusto mag-intra, tawag ka mo XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Ang phone pal nga programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samsung Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Samsung Plus Herbal Soap. Gamit na! Samsung Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-key time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero

0: og exciting life.
1: Turbo food supplement for men.
2: Gihimo sa maca ug clavuasca.
1: Usa ka herbs
2: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
1: sa mga kalalakinan
2: ug kababainhan
1: ug hatag og kusog
2: ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 8 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited!
2: Gagatalas. Gagakarin away kage.
1: Probably.
2: Probably.
1: Letter P. Anong letter T?
2: Letter P.
1: P-R-O.
2: Oh, da yun.
1: B-A.
2: Oh.
1: B-L-Y.
2: Ba, tanda nga mo ba? Nagtuon git. Balik na sa phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapa, gwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa, like me.
1: Wow, come on. Kakaraman ang Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagsupreher sa nari-sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi kay Anong June Lapus, JJ Yanyan, Family Mahilom, kagsabana ko nga si Jovic Mahilom, sang Escalante City. Kag Rose Alohera Herrera, Sir Troy Tisoy, hanap ko phone pal sir, I'm from Canlaon City. Lakal lang kay Shuti Boy ah. May de may Shuti Boy magtigayon sang maguyab ya.
1: Ay correct iya.
0: Rekta kasal may balay pa na nga libre. Tagiya na nga daan yung shoot sa Canlaon niya.
1: Oo, siya ang shoot, ang suta.
0: Oo, siya ang suta sa Canlaon.
1: Ba,
0: siya ang nagapanag-iya sa Kabukiran, Kadutaan, pati Katauhan. Tapos ang nagapangadua si Bibiron.
1: Oh, correct.
0: Oh, wala na da may maka pamalabag da ba sa mga XFM na ganing ginapamatian. XFM ginaya kung lain nga istasyon ginapanghaboy na yung mga radyo yaya.
1: Ba, may akong radyo lang ginaboy eh.
0: Ano be?
1: Pati tao.
0: Bing bing talidong sang Don Salvador Benedicto. Good evening. Salamat sa pagpamati ka. May caller kami sa line number 1. Good evening.
3: Hello.
0: Anong mayo sa gabi? Kada ikaw gidya amo na first caller. Oh. Pangalan anay?
3: Hello, Mommy Troy.
0: Si?
3: Elmer.
0: Taga diin.
3: Iloilo.
0: Din si Iloilo.
3: Taga Maratroy.
0: Hoy, taga St. Barb's naman siya. Tiyano ka ron? Ano balita, Elmer?
3: Okay lang, Troy. Mayo kay Bagula ko tapos nga punti na madol.
0: Ati, mayo ka pa kayo nakapanyapon ka.
1: Gani man.
0: Kami ya, wala pa. Ambot ako may madulong pa ni Samon Subong. Ambot mo si Ma'am Kik Subong bugtaw pa.
1: Tani, no.
0: Kaya doon nagluto sa inasal kay ina mo.
1: Oh, Jerson.
0: Jeron.
1: Ah, Jeron.
0: Oh.
1: Palihog lang.
0: Inasala nga mo, Ma'am Kik. Ano, Elmer?
3: Pinasabi mo sa
0: dahil lang gitla, ang imo nga cellphone, di pa yung loudspeaker, mm-hmm. Bla, lulaway mo, Jo, ah.
3: Punta ko naman si Troy.
0: Kaksayin mo, earphone.
3: Wala mo kong earphone. Okay na?
0: Nara, okay na. Hindi pagsapungi.
1: Oh, man.
0: Ano to, ambal mo?
3: Ambal mo, inasabi mo sa dahil, napon din mo kong...
0: Ha?
1: Ano sa dahil mo?
3: Inasabi mo sa inyo, punta ko.
0: Inasal amon sudan tapos imo ano?
3: Puhong.
0: Te, sadya
1: ah,
0: eh, no?
1: Uhong.
0: Di mo naging kuha ang mga uhong mo?
3: Ano ko, no? Ang punso.
0: Ah, ang amon ginasirib. Subong niya, poklo.
1: Te, palang tawa ko bisang uhong mo.
0: Sige, be. Bilang taon tabi kumayara, oh, gimana giring-giring yung uhong? Ha?
3: Pero yung ang uhong, kuha ko, kumaya nga ako ng uhong na taon nunoy.
1: Ang imo gani.
0: Iong-ong mo mang kuno siya nga hong-hang.
3: Kaya na siya ang nunoy.
1: Hindi ka bilang maintindihan.
0: Kaya laway siya signal. Oo, ang itatay ba na? Huwag pulos. Hindi. Na, te kundi na ayo yaman ang signal niya.
1: Oh, ara malanggali nga.
0: Oh, hoy ah. Lewat be? Aral okay na gali. Pakyas man siya, T-Boy, Sir Troy, dugay na wala gid niya ko patigayuni. Ah, wala gid patigayuna ni Shuti. Oh, i-message ako ni mo number kay patigayon, takas taga Iloilo, kay para matilawan mong taga Iloilo. Oh, kung paano ni mag-ano, mag-hanos ang mga taga Iloilo. Kailan na gani, dad mo gani, Ilmer?
3: 34, Troy.
0: 34. Oh, hindi, shout out ko na mga taga Prosperidad, Lambunaw, Chapter Iloilo, lang kay Jensen. 35 years old, ano work mo?
3: May
0: lending ka ba, Troy? Ay, huwag kami yung i-reco lang sa amon para madumduman namon. Sa lending ka gaubra.
3: Sa collector, Troy.
0: Ah, collector. Daw, ikaw lang yung sa lending na gaubra nga wala kami na nubya sa mga kliyente
1: gani
0: mo, ah.
1: Gani man. Kada, sa kadamo-damo, sa ginapahulam nyo nga kwarta, wala agad sang nakilala.
0: Duhi-dugay gani nga, amon di OJT nga si Duenas gani, daw ma-develop na si Dolpe. Ikaw pa nga may mga contact numbers ka sa mga gipanghulman.
1: May hanggang pilang sa kay di Luna.
0: Te? Ay, sir. Sadlok.
1: Tikal-tikal ka lang.
0: Mauntay ang tuhod mo kun. Wala mo ginagawa. Wala mo. Ha?
3: Pati mo, tayo ang buhol mo. May mga bana na lang.
0: Ah, hindi ah. Adlokan, ikaw yaya. Alam nga naman piliyon mo may bana. Ang wala siyempre bana eh. Huwag ka pa yung buot yan. Hindi ka kabalo kung may bana. Kung wala yan. Antigulang balo patay. Pwede naman aguro.
3: No, balo patay ni Letron.
1: Hindi ka gusto. Di balo buhi eh.
0: Tingnan ka pila ka naman ka intra. Di wala gi may nakuha Japon.
1: Amo gid.
0: Ano man naman?
1: Do ka imposible na gid nga sa lending ka go bra. Wala ka gid daya sa may na ano ya?
0: Tugit-tugit ka man lang guro.
3: Ano ba man di?
0: Ha?
3: Ay. Ano ba man sa dire eh?
0: Ano man di kami intindi gid niya sa emojo ya na ano na yaman.
3: Ano? May nanubya man dira.
0: May nanubya man ikaw dira?
1: Di man gali.
0: Kay?
3: Wala nagdugay.
0: Kay wala nagdugay, Kay?
3: Nagdugay.
0: Nga aga ni, wala nagdugay.
3: Nang ikal sa iban.
0: Ah, hindi kagid para sa babaeng mga sawa kao. Kay ara nagid mantani ang uyab, pero nagpalagyo pa nga aayhan.
1: Para kagi dyan sa agi.
0: Para kay Dolpe. Chakto na. Ibalik nyo liwat ang inyong ano, ang inyong pagkupkupanay sa tong sa tong ginhubogya ka bala, tapos nagkupkupanay ka mo sa ano.
1: Tong nakpan kami ni Bon.
0: Dito ka mo nagkupkupanay sa ano, sa stock room. Ah, wala
3: na. Troy,
0: ha?
1: Ano?
3: Wala ni Troy, hindi sugod mo man kay Troy.
0: Ay, ikaw lang nga, hindi ko yung makabalo kung may CCTV na to yung sa sack room.
1: Ikaw lang ito yung ano, gede on air. Karon, si Troy ang imo yung patulon. O, karon kay ginwaragwag ko, dumahuya-uya ka pa.
0: Pero nagtilawanay ka magali. Nagtilawanay ka ni Elmer.
1: Nasiringan niya kung wala lang nag-abot si Bon.
0: Oh.
1: Wasa agad eh.
0: Yuck. Hi sa mga taga-Hibawan, Pavia, Ilonggo Blind Massage, taga-pamati isabong from Timi, Pototanon, Bornasan. Nante, nga mga munumuno pa kay Dolphin nga nabalaan ko kay ikaw man na iyan, nagwaragwag siya na iyan, on air pa gani.
1: Tapos, nagsinggit pa si Sweet Devil nga, dalian yun na nga duwa.
0: No.
1: Bala?
0: Mga bastos yun sa inyo iyan.
1: Karo kay ginwaragwag, mauya-uya ka.
0: Pero may natabo yung mas yung duwa.
1: Ha? Ipadala ko ni Blanca sa isayin ko sa X-rated Blanca.
0: Oh, so amo na ang purpose nga wala gid may nagadugay nga uyab sa imo Elmer tungod kay nagapanghawid pa Japon si Dolphy. Ang inyo sang unang inagyan kinanglan ta gito nga ibalik kag para kagid kay Dolphy hindi ka para sa babae. Te, baton mo na sa kagalingon mo nga para kay Dolphy.
3: Pwede man, Troy, ah.
2: Nara na gano'n.
1: Nara, malanggali nga.
2: Sa pupuhan na nisa kay Dugay-Dugay, ano na nisa, i-remit na nisa namon sa Home for the Aged.
1: sa nadumduman ko pa gani, ang uhong mo may marka nga X.
2: Wow! Oo. Ang itlog F kag M.
1: Hahaha.

0: Kaya kuhon mo, hindi.
1: Amugin mo naman lang yung mga sakit sa tigula niya, pulmon niya.
2: Di ba? Doon tayo naman kumabugtuan, ginawa ko mo
1: ba? Tito, giman to?
2: Oo, nadula. So?
1: Meron giman ko ng marka nga ex. Oh, tapos ang isa ka itlog F, tapos sa isa ka itlog M.
2: M.
1: X, F, M.
2: Nante?
1: Te? Kamu na lang ni Dolphy, hindi na lang mangita, uya, baka wala ka swerte sa babae.
2: Sa pila na di ka business ka mag-intra, wala gid.
1: Biday lang, be. Tawaga, manawagan tanay, be, basi may mga uyab da ng 35 ang edad. Dari ka mo agi sa, ano, sa 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Dara ka mo tawag, mga babae, ha, kung ka-tune in, kamo subong. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Elmer?
3: Mga biga-bigaon, bro, eh.
1: Oo, mga biga-bigaon na, yung napangita.
2: Mga biga-iya.
1: Te, amo na imo na pangita. Oh. Subong, amo na may ara, subong isulod na muna, ha? May ara pa, Dol?
2: May ara pa.
1: Hindi man maglayang buot mo, mga pangita.
2: Ay, nga malayang man niya buot, kuya man.
1: Galing kayo, kilawan.
2: Ano nagagawad, man?
1: Gani kagawad sa imo, ano, migo? Hindi pa kilawad speaker, bla. Kagam mo.
3: Hindi na lang sinulay, tuntunan mo, ano, sabi, bahawin sa ako, kasi hindi na kilawan naman mo.
1: Ha, sila ako.
2: Ay, wala, kuya labot, iya kong babae, ang imo, iya nga pangitaon niya. Hindi mo lang kuya papakitaon niya, may jugila ka man yung upod.
1: Kay nga anon mo?
2: Dumugon, tagid ka.
1: Elmer, as long mapuslan mo pa niyang sungad ni Dolpo, hinaykan mo na nga daan kay basi kung hindi ani makahulag-hulag bala yung ba, ayawan ka ni Dasok.
2: Kasi ano na?
1: Plug na lang sa number. Plug number. Go, Elmer.
3: Parang yung number ko, 09.
1: Ah, tenaw to dyan sa...
2: kita mo.
1: Ay, salamat lang sa ka-plug.
2: Amugit.
1: May kapi kay Bingbing Talidong, Zay Cruz, De La Cruz, Bonilla Christian, sa mga taga-President Roa City, binayaan, mayong gabi, sino po yung iban man?
2: Sa akong diyo, si Vivian Dacula, sa Silay City, si Emma, sa Cebu, and of course, hello and good evening sa kay Manman Loud.
1: Barangay Mambini, Kadi City, Kapamati, Man Family, Aguado, De Los Reyes, Soriano, Abilada. God bless you. Sa inyo program, stay safe and stay strong. Listener, gikan sa Barangay Mambini, Kadi City. Line number 2, good evening.
2: Hello.
1: Hi.
2: Hello.
1: Hello. Ay, dahil lang, sorry. Dahil lang kita. I-connect na lang ka sa mon nga no ha. Sa mong Bluetooth. Hello?
4: Hello?
1: Oh, dahil lang kita, dahil lang kita. I-connect na ka sa mon nga. Nang nauto ng Bluetooth ko diya, Dolpao. Dahil lang kita. Hindi ba lang magkadlaw, Mayo, Dol? Kaya ba? Dahil lang kita. Na-connect naman.
2: Oo.
1: Paano ni man? Anong ko ni man? Connect na siya. Sir, redial lang liwat, sir, ha? Kay i-reset ko lang anay nga ako ng linya sa Bluetooth, ha? Dahil lang kita.
4: Okay, sir.
1: Oo. Connected naman ni eh. Nga nag-amo pa ni siya haw. Elang kita pa dayalon to sa liwat. O, alin na siya. O, plug na number mo, Elmer.
3: Okay, bro. Ari kami number ko. 0948-9092-452. Ang liwat 0948.
4: Hello?
1: Dahil lang imigo. Kaya tapos na si Elmer. Go ahead, Elmer.
3: Ari, bro. 0948-9092-452.
1: Okay, thank you. Bye. Alright, sa line number 2. Migo, good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan, kang taga diin?
5: Si Mark sa Kadi City.
1: Oh, si Mark sa Kadi City. Ay, may taga Kadi. Sagil man kami subong. Kumusta, Mark?
5: Okay lang.
1: Din ka sa Kadis?
5: Sa barangay, Mabini, Troy.
1: Pila na edad mo?
5: 29.
1: Kaya ubray ka, oh?
5: Oo.
1: Ano bra mo?
5: Dresa Bacolod, construction sa Mansilingan.
1: Nga, sagad kagid ko pa ba, tsaga kay Dolphy, kay daw kapila ka naman katawag, gali sa mong dumdumanta na ka? First time, oh?
5: Wala gabi ka, ano, try ka. Or gabi may nag-text, yung gabi sa akin, puro man agi.
1: Ay.
2: Ate, pariyo ka mo kapalaran ni Elmer.
1: No, para ka man sa agi. Mm-hmm. So, i-entertain mo na lang na. Okay, mano ka lang gani. Matindog ka lang. Mapasulirap siya mo kalimutaw. Pagbogtaw sang... Pagbogtaw mo, may 2-5 ka na.
2: Yes.
1: Te.
5: Dahil gusto ko try makabuo try.
1: Ha? Abi mo kung hapos lang ang makabuo hambal mo, kamahala bala subong.
2: Bala? Sa gatas pa lang?
1: Ay, si Dolpo, pang taho-taho lang ni okay na niya. Oo. Oh. Eh?
5: Kaya nyo yung takin makabuo ka na try para mag-double A-power ka pa si try.
1: Ah, hindi na yan.
2: Hindi ka saranga isa pa lang.
1: Hindi na yan. Amo na iyang, ano yan? Hindi na amo na iyang, tawag siya ganing decision making, gusto mo mabuo ka anay, makabuo ka anay kay para magdouble effort ka. Hindi na ya, dapat bago mo buuhon, damuon mo anay ang imo tinipunan.
2: Yes.
1: Kaya wala ka kabalo kung normal delivery mo asawa o kung cesarean session. Nan, tapos preparar mo na dang imo diaper base madidi pa na sang base ang imo asawa hindi magpadidi kay ikaw lang iya padidion. So mabakal ka pagatas. So inyo pa pang adlaw-adlaw na amo na imo pinsaron. Hindi kay mahimo ka anay para mag double effort ka. Ang kaluluoy sinasin o?
5: Ginikanan.
1: Ginikanan.
2: Mayo balaan mo.
1: Kagagi mo bata syempre eh. Eh? Kung sa agi kaya ikaw pa ang buligan. Te. Babae agi.
5: Babae.
1: Babae si Japon daw.
2: Sige, babae na sa.
1: Babae na sa. Grabe ka marketing ko si Imo tapos sa babae si Japon. Ito may mga mga. Tiya na yung gusto ya. Tiya, siya man na iya ang mga buhi. Di ba yung kikita? Sige ah.
2: Correct ah.
1: Instrument pa lang kita diri ya. To, anong nang pangita mo sa isa ka babae?
5: Ara lang mabot ka buhi. Wai man taga pangita. Guwapa ka pangita na. Wai, importante. Mabato to sa... Aton... Tapos kagulingan niya, amo na eh.
1: Makalawig siya mo explanation ah.
2: Ganit,
1: ano number mo? 09?
5: 66. 05-36-880.
1: Nah, kahit sigdasig yung pag-ambal. Amo na wala may nakakuha. Liwat? 09?
5: 09-66-05-36-890.
1: Alright. Salamat, Mark Sangkadis. Bye. Ah, mo budlay na yung mindset yang mobra ka na yung antis ka ma.
2: Amo ka diyan eh.
1: Nakagi ka na na.
2: Nga.
1: Nakagi ka na na. Nga nakaubra ka na tapos amo pa na ang pag ano mo pag preparar.
2: Ako ya una ang ko diyan eh ya ako nga ano ya.
1: Ate lang tawa na kaya sa subong laon ka na.
2: Amo na.
1: Damo damo ta color subong Lunes ba?
2: Gani ma.
1: Good evening, line number one.
2: Hello?
5: Okay. Try.
1: Oh, saan yun eh? Sa?
2: Ngalan?
5: Try.
1: Oh, ngalan. Ah, hindi sa kabati. Hindi sa kabati. Sige, sunod naman ah. Mm-hmm. Makabalik kami mga katropa. Ang oras, 11 minutes after 10. Nagkapadayan ko sa pagmamati sa phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sagtumor, wag tumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kag sang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
1: Mabakasta lang ng mga butika malapit sa inyong lugar. Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
2: Exciting!

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Sansom Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Sansom Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Sansom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil.
4: Sansom Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sansom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 10:29. Sige po, kamo na gabamati sa phone pal sa XFM katropa mo.
1: Excited.
0: Hirit ka pa, ha?
1: Yeah.
0: Katropang Moody Andalina, good evening, taga Cadiz. Ang aton bagong reporter sa XFM, Sagay.
1: Yeah. Oh.
0: Arjeline Fadal, shout out sa mga taga Kabankalan, most especially sa family Almaro sa Tampalon. Watching live from Quezon City, Metro Manila.
1: Sagay, Tess, mayong gab-ilanda si mo, ha?
0: Roslyn Esteban Ambak. Ayaw pag-ambak, ha?
1: Kaya nga.
0: Ayang gabi. Kay Lorna Rama. Gandang gabi din. And Neneng Tolentino.

0: Ora, pain reliever para sa inyong pananakit sa kalawasan.
1: Nagkasinalambid na mandila niya. Ano kataas sa iyo yung lot-lot kagabi? Chupon namin, kuya, ha? Chupon ka pa, ha?
0: Ha?
1: Nagkalipot sa dila mo yaman. Among hindi akong kakatigulan. Nagalipot-kalipot ang dila.
0: Basta gaumuom ka mo.
1: Ga-atras pabalik kung gaumuom ka.
0: Bala mo.
1: Nah, hindi ka sagad na pang umuom. Yuck. Hindi mo maumuom ang imo, ha? Ano yung tsura mo, no?
0: Kumuom mo imo.
1: Ama ko tabi si Bibi Ron.
0: Baby Ron
1: Sabat. Hi, mayong gabi sa talentalenta nga nagapinamati ang aton nga mga utod sa tagsa-tagsa ka mga lugar sa Western Visayas at sa Negros Island Region. Mayong gabi kaninyong hurot, mayong gabi sa tanan, mayong gabi, magandang gabi, good evening. So mga matulutog na ang panahon, anong pinakamayo, brahon man? Si imo be, kung ikaw pambalon.
0: Te, yun na pa mangkot pa na bala?
1: Gusto na ako batian ko nung sabat mo, ah.
0: Namikaon, ano, ah, pata?
1: Ay, oo, no? Ang pasabaw, gidya bala?
0: No, yes.
1: Pata, pwede man nilaga. Dito ganyan, yung pinakanamit ng nilaga, ang tilawan ko sa una man.
0: Sa dalom da bala sang ano ah. Sa piyak galing ano sa may Guangco
1: da. Pero hindi ko gidya pagibaylong gatas ni ano
0: yun. Yeah.
1: Hindi ko pagibaylong gatas ni ano. Ang gatas ni
0: ang gatas ang mama. Di ko pag ikambyo ang gatas ni mama ko.
1: Mayong gabi, line number one.
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Gabuta, anay ka magambal? Hi, good evening. Welcome to the show. Who's this? Sini?
2: Hello?
1: Ay, si Ninya. Ay,
0: Ninya. Nagbalik ka?
1: Mabatsagan ko diba si Ninya ka panawag. Basta matugnawan gani. Matugnawan gani Ninya. Gano'ng kagani Ninya ako matugnawan?
0: Ninya.
1: Ano, tulugan ng animal. Ninya? Ninya!
0: Uy! Uy. Oh, ito, ano?
1: Ako matawag sa imo, Ninya. Ako matawag. Tawagan ta siya kay may load na nadigali sa piyak. Ge, may load na digali sa piyak.
0: Oh, ang iya ka, Globe.
1: Sana all. Magara, ano naging ka mo yan, no? Ina-preparahan nyo naging may pang-load ka mo yan, no?
0: Correct, iya. Yeah.
1: Ako matawag kay Ninya. Kaya gusto ko, ano, bukon sa sumunga gabi.
0: Wawa.
1: Bukon ko ni saya.
0: Wawa. Ano na sa?
1: Dali lang. Kaya dola signal niya. Ang sapiak sa mga gusto magsulod, 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Tama na, huwag siya. Fixin' a bro. Ninya!
0: Hello?
2: Hello?
1: Hi, Ninya! Dula signal mo ka, ha?
2: 1-1 signal, bro.
1: Hindi ka subong?
2: Subong ako.
1: Sa?
2: Nanay.
1: Hindi ka ni balayin nyo. Ari man niya daw, matyagan mo dula. To para, ito yung balayin na balaan namun. Ano auto?
0: Oh, auto naman.
1: Dito na signal niya. Guys, hindi na ako magtawag liwat kay pilit na namon nga manawag tapos gidula-dula Japon. Mas mayo na nga kamo na lang dial. Ang amon nga call and text line sa Smart anto kay Dolph
0: 09 912 006. Oh, dalang gid. 09 12 007 6 793.
1: Mali-malion ka na gid diyan, no? Wala dahil lang gid bala. Speaking of mali-malion, grabe na tong plinanuhay. Isa na kasi mana, no? Ang aton nga plano nga mapictorial ta.
0: Oo na.
1: Tilunis.
0: Ay, na-violet na ko gani. Kabi ko, ano yung pictorial? Wala man!
1: Lunis, subong. Yan, Gino, namangkot. Sir, mapictorial naman tabuas. Ay la, mapictorial kayo sa mga Lunes, no?
0: Abot, senyor, dahil.

0: Di pasok-sok din ako sa violet. Tapos wala man.
1: Di, hindi hindi wa bi mo bala anong kaisab lang ano nang ang imong olubraw nag sinampaw sampaw
0: tapos kundi ipada nga inupuli ko mo pagambal yung ay ilis na to
1: kabalo nga kabalo ka naman nga daan nga pwede man ta manging driver announcer bugaw ara na sa aton tanan pwede na maximize ang aton nga tempo mo na kung kaisa ang mga gulugagmay nga ano gulugag may nga para sa mga pictorial pictorial kakatabunan kakalipat ko
0: eh pwede ka man ganit toter
1: oh. Eh favorite yan eh amuna toter
0: oh eh
1: yeah. Sa mga taga rin location site good evening alin kay 3846 damo sila da subong sila location kaga Emmanuel Dihero anap na babae mabuka sang banga niya sa barangay San Pedro Panda bigla kapis nakatutok na sa buong simutring na gabi magandang gabi dahil Manuel Dero sobrang gas MP3
0: oh saan nga ligad pa kami nag Manuel Day
1: huh?
0: Di ba lang
1: kulang-kulang ni siguro. Ano tigani ham? Ano tigani suryan tigani? Kung matulutog lang ang panahon, ano manamit ka unon?
0: Pata gani.
1: Pata imo.
0: Pata ka ano to siling mo ng nilaga.
1: Oh, nilaga.
0: Mm-mm.
1: Nilaga. Ano namit sa nilaga? Ako gusto ko yang arang ano ng
0: kansi?
1: Hindi sinigang nga bangros.
0: Oh, namit man na.
1: Nga may ara puso.
0: Mm-mm.
1: Mm, munang namitan ko. Ang chan ginaan, gawiyog-yog ang chan.
0: Nang daw, ano siya, nang tambok-tambok sa bangros.
1: Tapos, paksiyo pagit nga may ara. May ara sing sili nga kangkahang.
0: Kagdamo ahos, amo na namiyang kiyan.
1: Amo ko na subong makahang, di ko yan.
0: Wow! ikaw pa iya. Spicy kaya nga daan.
1: Ha, really?
0: Yes.
1: Spicy? Oh, ano spellings ng spicy?
0: But ikaw daan.
1: Ay, di naman itong ato ng mga color nga nagkaladulaan
0: sila.
1: Tugnawan sila, guru tananay. Mabulubudlay, abis aton kung inadlaw. Kaya siyempre, ang iba nagapreparar man sa ilang nga ano bala para sa ilang opisina kag pag-eskwela sa buwas.
0: O,
1: kaya kinanglang nila magtulog. Kay manan nyo, kung tig 12 midnight ako magtulog, tapos aga pa mong bugtaw, alas 6 matulog na kamo, matubulog.
0: Mabugtaw.
1: Mabugtaw na kamo, maghikutar kamo sa inyong kinanglanon pa kato sa eskwelahan, kagulubrahan. After nyo na pagpamahaw, medyo tuyo-tuyo. Tapos ang tigpalanyagan na, kung makakao, nagid ka mo sang lunch na.
0: Natuyo na
1: makamuliwa. Natuyo, nagid ka na iya, manami itulog.
0: Correct.
1: Ngarab lang, pag-abot mo sa balay nyo, mga 5 pasado, kapoy-kapoy ka nagid dyan. Manghugas ka pa, manglaba ka naman liwat. Ay, amo na gani ko nga, ang adamo-damo, hindi ka sperar na magmanggarano.
0: Ah, wala, kuya.
1: Nga man?
0: Ha?
1: Nga man?
0: Diyan na kwalin.
1: Hindi, okay ka lang yan. Iti, wala ka man niya maging atinder. Imo man lang yan ko galingon. Diba?
0: Siyempre, may harap man iba.
1: No. No, may gina-atinder ka pa nga matinder ka diya sa Sagaya man.
0: Ay, ti ready siya.
1: Oh. Yeah, ready siya gali. Mayo, kaya man nabat-sabat sa bong, no? Birthday mo?
0: Hindi.
1: Anong color singin mo na sa bunga jacket?
0: Ikaw, be?
1: Ah, ikaw. Ako, napamangkot. Gina, ano na color singin mo? Kay, ano ta? Batsagot ta kung color blind ka o kung hindi.
0: Ara ka naman, pula eh.
1: Ah, Sigurado ka?
0: Yes.
1: Ang imo yayang, ano, imo tulakbong subong ano na?
0: Pink.
1: Color pink, araya, chakto na iya. Pero yung mo jacket, are you sure nga pula na?
0: Yes, pula.
1: Hindi na ya pula ya.
0: Ano, orange naman.
1: Ah, orange yun ya eh.
0: Palanawan mo eh.
1: Ang bochi mo. Pero pula yun man na.
0: Oh, may nga lang yan. Isang isa ka soft drink, tiyan mo na siya nga pula, di ba la?
1: Ah. Tingnan na ako kasi na nakadaog ka sa ano sa tansan na may free.
0: No.
1: Oh, speaking of tansan, gali ah.
0: Yes.
1: Gold Eagle Beer Premium sa tansan promo 5,000 pesos kada semana. Sa Friday na ang first week
0: draw.
1: So 5,000 pesos na cash ang inyo ang madaogan. Mati lang kamo sa tanan ng XFM radio station. Ara dira ang kompleto ng detalye kung paano mag-intra. Mo lang na. Tapos sa Biyernes man may 3,000 pagid sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Ang inyo naman obrahon, bakal kamo sang mga yes well prize products para sa isa ka blister sang Santon Gold capsule, isa ka blister sang premium D3 soft gel capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachet sang Santon Gold coffee mix. Isulod nyo sa puting envelope kag sulatan nyo sang inyong kompleto nga pangalan, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa XFM station sa Negros kag Panay Island. And kada Biyernes, 3,000 pesos ang inyo madaugan kung imo pangalan magabutan. Kag sa Grando, nagahulat ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, kag pulo tanan, nga tag 5,000 pesos nga cash sa ato na consolation prizes.
0: Ote, ang semanal diya namon, 8,000.
1: So what are you waiting for? Join na, kag effort makamagubras ang inyong mga entries para damo entries. Dako ang tsansa nga
0: magdaog.
1: Nagpamati ka mo sa XFM. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Katropa mo!
0: Exciting!

0: stress ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom 25 Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis.
3: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Sansom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil.
4: XFM. Iba ka sa lahat.
5: Sansom Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sansom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sansom Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sansom Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sansom Gold Herbal Tea.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Doon nakapuwi ka na, how?
2: Wala ah!
0: Gusto mo na magpahuway?
2: Pwede.
0: Sing tayo yun? Hindi ka niya magsabat na yun. Wala ka pa kapalawan. Ano usog mo? Mga katokan, gusto mo na magpahuway? Sabat sa tayong pwede. Sing tayo yun. Ang phone mo na programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, Balanyos, nga pinaka-epektibo sa nagaplanakit ang kalawasan, kaginapanot, pamanyos lang kamo sa Santon Plus Herbal Oil.
2: Kaginadulong man sa ito sa Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis for sila na pa.
0: Bakal lang kamo sa inyo mga suking ang mabuti ang malapit sa inyong lugar. Kag, pwede man kamo kabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa programa nga Phone Pal, tawag ka mo! Subong na!
2: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Grabe pala subong. Saan napatay si Jobert Sukal dito man? Saan kagahapon o kung kaina? Kagahapon. Si Jobert Sukal dito, isa man ina ka Ilunggo nga sikat
2: reporter.
0: Showbiz reporter, as a nag-talent manager, tapos nag-anchor man sa isa kadlagkuan nga mga network sa Pilipinas, Dolph, no? So si Jobert Sukal dito, tumandok na siya sa Santa Barbara, Iloilo. Kabalo ka na?
2: Of course. No,
0: tapos ang
2: Noranyan man siya nga daan.
0: Akin Noranyan magaling si Jobert. Tapos tawag ni ganiya nang sa UP na sa nag-eskwela sa Miagao pero wala siya na wala siya nakatapos
2: pala. Wala katapos nan.
0: Then tapos nang tawag ni ganiya daw may something family man to ang iyang tatay, asa nga nag-uli isa sa iyang nanay diri sa Manila at the age of 18 years old nag-apply siya sang trabaho. Nasulod sa una sa isa ka factory tapos sang college siya may ara siya sing background nga daw teatro bala dolp kasi nga nag-apply siya sa isa man ka
2: network
0: hindi pa isa man sa mga naga-show man nga may theater bala dumduman mo hasta nga dito sa na-discover na kilala yan ang mga director mga bla bla bla hasta nga wala ginasan katapos sa iya nga pag-eskwela dolp pero sa UP na sa nag-eskwela kay mayo ng pangabuhi sa iya nga tatay sa una until such time nga daw namigado na bala. Amo na nga nag-uli sa saya nga nanay sa Manila. Ang iya gidya biological mother bala. So amo na dito ang discover niya kilala niya na sa ang mga dalagkuan man nga mga may pangalan na sanguna bala sa ano
2: sa industry
0: showbiz industry. So that is why nga amo na Lasanday Buyabunda o Ogi Diaz basa ka sa pagalamudamo na kag nangin controversial man na siya sa tong kay Willie man nga time dumduman mo nga nagambal si Willie nga kung hindi yun na pa-resign noon ako mahalin pero ginpahalin gito saya hindi tungod kay Jobert Sukal dito ang ginpahalin si Willie tungod kay ang network na Tuyaya ginbangga
2: yes
0: kay tungod nga dumduman ko ginkuha na siya nga ano mo ginkuha na siya nga daw ambasador sa partido ni Manny Villar sa pagpadlagan tubal ni Manny Villar daw siya ang endorser nalisin siya nga hindi lang siya na mag-program during campaign period lang siya pasugtan sa yung network na until such time nga amo na nang si Jobert Sukal dito na mga siyempre basa showbiz kaya nga reporter ya damo kaya may nabalan para sa balas sa imo diba nag amo ka muna sa muna
2: before
0: te mo to nga daw nakakomentar sa mga ginpang recruit ni Willie siya nga game show sang una nga ang iya mga contestant ko no is ang iya nga pa-audition nun siya mga contestant may mga grado nga below 75 nga average ilang grado bala sa eskwelahan ti nagkomentar si Jobert da nga hindi man tani amuna kaya para makahatag kasing inspiration dapat ang kwaon mga contestant is dapat tag 80 ang 85 or up ang grado do something amo na ti mo to do na wala man na gets ni Willie ang komentaryo ni Jobert. Amo to nga nag bugrisanay sila sa ano sa television kay hindi pa man to uso sa una ang ano ang social media.
2: Yes.
0: So amo to nga binira niya si Jobert. Asa nga si Jobert naman nag-explain sa management sa iyang ginaobrahan. Nga lang, tawad nga ako na tape on air, pamatiin nyo kung ano dang yung komentar ko. Asa nga na-prove yaman nga, hindi man bias ang iyang komentaryo regarding sa kay Willie. Mm-hmm. So, umuto da yun. So, on so forth, amutong istorya nga sa mga chismoso at chismosa naman, nang ginbasol to nila si Jobert tungod sa kay Jobert amo kuno naghalin si Willie pero hindi niya tuod.
2: Hindi niya oo.
0: Ginpalin sa sang network kay tungod nga
2: at that time do election something.
0: Ano mo na gani election gani. Oo. So ginpili niya nga mag-upod sa kay Villar. So pagdula niya sa iya nga network sang una asa nga nag nabakal man abi ni Villar ang mga
2: network.
0: Namin ko may ara man network or na-approve man ang iyang 25 years franchise sa Congress amo na nga All TV bala subong na tapos nagsilo to si Willie asa nga wala man sa gitindihan ni Villar subong wala na gid siya kabalik
2: it nang in fairness lang gid do may attitude problem man bi si Willie mo
0: paras ka mo.
2: Talaga lang ha.
0: Hindi each of us may aragi man niya sing pinamatasan.
2: Yes.
0: Attitude pero depende na sa iyo pagdala. Kasi depende man sa tao kung paano ka hangpon ang imong
2: accept ang attitude.
0: Ang imong attitude pero may aragi diya tao yang attitude gid yarang pilingiro, pilingira.
2: Ay, correct.
0: Sobra lagi na. So muna nga mga tao dapat imo na ipang ano, ipang decline na sa imong nga circle of friends sa mga katoksikan do something yes. Muna. So muna rest in peace sa family ni Jobert Sokal dito yes. Ang mega man ni ano ni Nunoy Alacapa.
2: Oo nang baan mo at that time nga nagambal ba si Jobert nga siya tani ng 85 and above man ang ano kundi gin ano man siya namon nga nang wag mo lang pakialaman si ano si Willie.
0: Ikaw nagambal siya.
2: Nag-message ko siya.
0: Nag-comment ka?
2: Mm-mm.
0: May Facebook na to nga time?
2: Ha?
0: May Facebook na to?
2: Hindi ng ano pa lang sini? Gisulatan bala namon something?
0: Okay. Kay Nuranyan man siya, oh. Pero ang sa iya naman tuya, sa iya nga side, sa iya man lang tuya kaugalingon ng opinion nga nagambal sa what if
2: oo.
0: Kung yes, 85 above ang kwaon niya na lang kay para mangin inspirasyon bala sa mga batanon nga Pilipinhon.
2: Yes. That's on that time I think ala ko sa isa ka station man nga gintawagan man namon sa upod man nga reporter. So siling niya wala ko yaga ano nga nang ginakontra si Willie amo na bali ni Jobert. Kundi ang sa ako lang daw ginadegrade diyan agad bala ang mga estudyante. Mm-hmm. Kay nga kuno niya pa ya ang 74 and below ang mga manabala. Tis niya do you think na maako man ang mga estudyante sa amo sina?
0: Pero ang sa side man niya ni Willie ya desisyon na iya sang executive producer kung ano nga mga
2: sabagay,
0: contestant ang ilang ipa-audition nun.
2: Mm-hmm.
0: Kahit hindi, uway man na iya ka muang-muang, ang host niya, mabasa na malang na.
2: Akong sa bagay.
0: Tapos gaan man lang siya concept, nga mo niya, mo nga pang kuha ha, arang mga below 75 ang grado, mo na, ikaw na da bahala kung ano dahi adlib mo ha, may aral lang ko guide nga ipakita.
2: Mm-hmm.
0: Galing kayo may aral lang siyang misinterpretation, lang arang lang,
2: gani.
0: Istorya ba lang nga nagasanga-sanga, may dugang, may kulang.
2: Tapos na eh, ginadabukan man sang ibanda nga, gambal na bala. Do kaalam alam gin si mo Jobert amo na.
0: Pero in all fairness brainy man siya.
2: Oo,
0: brainy siya. Hindi man sa
2: kag ano gin siya nang every time nga magambal si Jobert gina ano yung bala? Ginapaminsar yan eh kung anong dapat ihambalon.
0: Amo
2: in fairness.
0: Ikaw man lang ulaga pinsar kung anong ginambal. Tapos may ara ka pa kamot gamuha mo, no?
2: may
0: gesture ka pa sa kamot mong gamuha mo, no?
2: Kwan iya? Ano na? Kasi mamma mia pa. Jingle bell.
0: 11 after 11 o'clock. 11 minutes makalipas ang alas 11 ng gabi. Kayo nakikinig pa rin sa phone pal, kasama nyo si Troy Tisoy Tagalog.
2: At kasama nyo pa rin si katropang Dolphy Langka.
0: Ito pong XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Si Saira ni sang Baybay Rohasi, isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotect

0: kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang akong lubog daw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: It's 32 minutes after 11 o'clock. Manamang salamat sa mga nag-join kag nagpamati sa phone pal nga programa sa amon nga mga broadcast technician nga partners sa amon na pagwaragwag. Salamat sa mga station managers sa tanan nga XFM station sa NIR kag Panay. Thank you, Gid. Kag sa amon nga CEO kag boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amiga.
1: Muchas gracias.
0: Babush and good night.
2: Hala, ka exciting.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold. Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at

0: FM 103.9.
1: Sampol Plus Gold.
2: Mga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sampol Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sampol Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sampol Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Samsung Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magkaan.
10: Samsung Plus Herbal Oil,
9: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Nga XFM kid how?
15: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
14: Nga XFM kid?
15: Inami ang music ah.
14: Nga XFM kid?
15: Ay, kula ka lang music pagkatapos mugtaw ka. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
16: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
14: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, gid how?
17: Timo!
16: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkapagod.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Samphone Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong dali sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako

0: Urban Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad, blamayara.
4: Wala isang konkretong sa bag, wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa?
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay?
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita.

0: oras sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, apat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape. Nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Inami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, pula ka lang, music magkatapos, bugtaw ka pala, mayarap kayo sa mga balita. Blabs, yung nabibigit yung mga DJs nila, kagawa.
14: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
11: may how, kita pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid how?
15: Tingin mo!
14: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhone Gold. Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VC.

0: CEO at Moringa Oil Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Samson Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-isang labos ka.
6: Nga, XFM, kid how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
6: XFM kid.
8: Ay, pula ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, amin, bigit sa mga DJs na nila.
9: Wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
6: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
6: Nga, XFM kid how.
11: Tingin mo!
10: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Dari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
12: Mga katrupa, exciting!
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
17: Sorry seems to be

0: Live testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santum Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santum Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santum Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santum Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo-tubig sa anawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redel. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold. Coffee

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ning mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ning mga ideya, informasyon kung paano naton matipigan ang ato sa ning lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ning ikaw ang lawas permimo. Mga viruses, bacteria, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sa ring lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon nga ini, malikawan naton kung healthy ang ato sa ring kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bacteria, sang fungi ang ato sa ring immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutan nun, comment sa ato sa ring text hotline 0950975690.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas.

0: Santo Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santo Plus Gold. Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Kagato sa nga pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Kagato sa nga kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kina welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagbalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned kamo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga benepisyo.
1: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
2: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-emotion nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati emotion ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga, no. Hindi kita kay balong mag-say, no. Sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sa aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
3: Ako si John, problema ko

0: Hormone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamuni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling motubala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kun tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sining blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, karason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 at the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. And then kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaon nun that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininaga siling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sa ni ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa ni HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas ang aton sa ni nga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sa ni nga blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa ni nga mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oo. Nagkahulugan ni Doc Leo nga kung ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo.
2: Ine, Sir Josil, kung iron mong imo sining kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tay ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga anagapa inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sining lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kunmando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kunpadlock. Pero hindi naga-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Diri kita Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sininga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sa mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kung amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sininga buyon.
0: Hambal nila ko no, ang buyon, not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes, masalaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Mm-hmm, correct.
0: Kay kung way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong, bisan way ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat yung natawag. Ibang sinatawag nila, beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer.
1: Mm-hmm.
0: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano, ilang binigid sa panahon na ito, subungan daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo, pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sang channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo, sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanang to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa ito sa kabuhi, pero nagapataas mo sang risgo sa banatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: pag it is poor diet, if we speak about poor diet, anong butang balon sa nindok, Leo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sa sugar, nga ilas sininga, sangkap, kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, okay nang limit kita, dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamuhon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisigihon, mambal nga, tigamay-gamay mo lang nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
1: Ang problem, abi, sa amo nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pangginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Dok Leo?
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josil, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamu sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oh.
1: Oh, manggad na lang. Pero kung wahi malang si manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josil, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda na ton nga hambalon nga
0: palanublion.
1: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
2: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Dok Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josil, no, magturok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga gitatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling na mo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ako si Amelia.

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid,
3: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Senedri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance, dapat ang plato gid naton o kung naginakaon gid naton, tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat tuay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo palang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kaga ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kaga iban pa, nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks, dira. Kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sini nga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, nga igo lang mahandol sa imo sini nga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa iban blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kung ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
3: Kun ang damage Sir Josil hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes posible magdamage mo sa aton sa mga organs.
2: No.
3: Kay karon kun bulag ka na tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan no baka damo sang igasto mo sina dira, hindi na ma uli. Kun balda ni mo sina kidneys karon tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon Sir Josil. That's why pinakamanami gid hindi kita magsalig kundi mangin aware kita, call to action balagi nang bal naton. Maninguha kita kun paano naton mabag-o aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kagpa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ito ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon na ito. Kaya mga prevention tips bila na ito, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ito. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no? Sa mga ginasulod na ito sa aton sininga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila Sir Josil sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then this vitamin D3 no sa premium D3 nga may vitamin D3 dako amo bulig gyud sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta Doc Leo.
3: Correct Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya, sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kon may ginabatyag na kita, at least we need a daily intake of that Doc Leo.
3: As much as possible Sir Josil, kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mamal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi na panghatag mo.
3: Actually Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact Sir Josil, ano, pag abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe rin kung din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sa blood sugar, kag kung mataas ng aton sa blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman iya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sa cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
2: Magluwas sinabi ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold Capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josil, ng raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold Capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila per me.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-inchende talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga ara sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas?
3: Yes, Sir Josil. No? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga tao nga deficient ang vitamin D sa ila siringan lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamunos ini, labi na ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amuning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungod nung kaysa sa aton sinipersonal ng mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton tedaw budlay man balakong kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibasin nato niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manami nga pag-inat-inat sa aton sinikaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa mga cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa mga cellula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigi-sigi taas ang aton sa kalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sigi-sigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo sa aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
2: Ngislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kagsa isa pa karason nga ti wayman nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, suplayan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang Vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. The Secrets of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel, kay kung dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating iya sa ning mga joints posible mabalda. Ang iya sa ning nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gitsay mo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Ang vitamin D3 nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So ginarecommend na to isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concern sang iban ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sining blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sining blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sining acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitaon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa Tubang Ina sang Marayo Bank. Kanto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Rem Pinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kanto ka buda ra from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming kapala wala sa mood, nagabantag kapala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Santhon Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang kati-kati.
8: Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
8: sa presyo
7: magaan.
8: Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo, isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Ang iyang

Center. Makabalita nga una mo babaldiri mo babatian. Express Balita. Lapas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti ko kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: Fresh Money Talk. XFM tayo mala sa isa. This is Ais na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinig kamahan sa buong abahin sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa ating palatuntunan, ang Express Balita. Express Balita. Mga katropad, law kita subong sang Martes, Agosto 4, tuig 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira sa aton mga katropa ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radyo, sa FM band kita mga katropa, sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City naman, sa radio frequency mga katropa nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City naman, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
1: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
0: Samtang mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Mga katropa, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download din ang mga katropa nga libre kag ma-access dira ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
1: Mga katropa, miyara makita sa text line sa aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
0: Kag mga katropa, ato na padulungan ang mga pangunong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines. Headlines.
0: Sa ito yung mga headlines sa balita diri sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Kaso ginpasaka na sa top 1 nga high value individual nga nadakpan sa Banwa sa Inigaran, samtang Bacolod Police nakatipon sa balor 1 milyon nga shabu bangod sa mga operasyon sang tinaligtan nga weekend.
1: Samtang 29 ka mga butante sa Barangay 9 sa Bacolod nagapangatubang sang exclusion case sa MTCC.
0: 11 ka persona nakangkon sa minor nga pilas bangod sa fireworks display sa Cabancalan sang Domingo. Kaya para sa ito nga mga headlines sa balita naman sa national.
2: Express Balita, National News.
0: Ang State Auditor nagpabakod sa ligasyon nga sala ang paggamit sa confidential fund ni VP Sara Duterte.
1: Anay House Speaker Waldez hindi maghalin sa Pilipinas kon may alatubangon nga kaso.
0: Sa ito nga headlines sa balita naman sa international.
2: Express Balita, International News.
0: Ebola virus ang pungsod Congo managadamo kag nagalala ang mga kaso.
1: Ginapaisol ni Trump ang plano nga bag-o nga pag-atake sa Iran.
0: Kag sa tong nga balita sa sports. Ari nang ginabantayan sa tanan. Congratulations sa Alex Ciala matapos makuha ang kampiyonato sa Mubadala DC Open 2026. World ranking sini nagsaka na sa biyente.
1: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, ang mga anay nagwa nga artista sa PBB ang sa karon isa-isa na nga nag-amat-amat sila tagsaka career.

0: Alas 6, biyente na! Mga katropa, inyo na batihan ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa? Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Napasaka ng kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa top 1 provincial high value individual nga babae nga naresto sa kapulisan no pwedeng iyagin na legal live-in partner sa gimpatigayan nga drug bust operation sa kang sa Pantalandaan Barangay 1 Banwa sa Ginigaran sa Hulyo 31. Ang mga nadakpahan kin kilala Kanday alias Marie 40 anyos residente sa Barangay Recreo Banwa sa Pontevedra kag alias Nunoy 59 anyos residente sa Barangay Inclaro Banwa sa Milbagan. Sa disinformasyon nga gipagwa sa Ginigaran PNP, nakuha sa duha ka mga suspek ang shabu nga nagabugas ang 12 gramos kag nagabalor sang 81,600 pesos. Nagagawa sa investigasyon nga ang subject sa bust operation ang nakaagi na sa Tudacops sa 2021 sa siyudad sa Bacolod apang ining nakagwa kag nagbalik sa pagbaligya sang ilegal nga droga. Inapatian nga malapad ang operasyon sang suspek kag kalakip sa distribution sini ang mga banwa sang Ginigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha kag sa siyudad sang Bacolod.
3: Nagdangat sa kapinisa ka milyon ka pesos ang nakompeskar sa Bacolod City Police Office kon BCPO nga shabu sa separado nga drug buy bust operation sang kapulisan sa pila ka lugar sa siyudad sa Bacolod humalin sang Hulyo 31 tubtub Agosto 2 na aresto ang pito ka mga drug personalities kag ginalakipan sang isa ka high value individual kon HVI kag anom ka street level individual kon SLI kag nagdangat sa 143.5 grams ang kabugaton kag may kabug gusan nga balor nga 972,600 pesos. Ginlunsar ang unang operasyon sa Bacolod City Police Station 9 sa Hulyo 31 sa Porroca, Candelaria, Barangay Sumag, batok sa 35 anyos nga lalaki kag nakuha ang 6 ka gramos ang shabu nga nagabalor sang 40,800 pesos kag ang isa ka unit sang caliber 38 revolver kag gabi naman sang kaangay nga adlaw iniagin sundan sang drug buy bust operation sa Bacolod City Police Station 8 sa Porroc Magsungay Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod. 39 anyos nga lalaki kag nakuha naman ang 55 gramos nga shabu nga nagabalor sang 374,000 pesos. Samtang natigayon man sang Bacolod City Police Station 2 nga maaresto ang duha ka mga persona kag nakuha ang 28 gramos nga shabu kag nagabalor sang 190,400 pesos. Aga sa Agosto 1, ginlunsar man sa Bacolod City Police Station 3 sa Porroc Langis, Barangay Banago, batok sa 20 anyos nga lalaki kag nakuhaan ako nakuha sa iya ang 10 ka gramos ang shabu nga nagabalor sang 68,000 pesos kag sa karon akong sang hapon naman sang kaangay nga adlaw ginalunsar sa Bacolod City Police Station 6 ang panibago naman nga drug buy bust operation kag nakuha ang 7 ka gramos nga nagabalor sang 47,600 pesos kagahon sa Agosto 2 ginlunsar man sang Bacolod City Police Station 10 upod ang City Intelligence Unit kon CIU sa Porroca Tutong 4 Barangay Felisa batok sa 22 anyos nga lalaki kag nakuha ang 3.5 grams nga shabu kag nagabalor sang 23,000 800 pesos sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspek kag pasakaan sang kaso angot sa paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: May 29 na ka mga rehistrado nga butante sa Barangay 9 sa siyudad sa Bacolod ang ginfailan sa petition for exclusion sa Municipal Trial Court agad mapanas sa listahan sa COMELEC. Sunod kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Kanya, non-residency ang nangin ground sa petisyon nga ginfile sa pilaman ka mga butante sa nasabit nga barangay. Ang mga ginpetisyonan ang rehistrado ng ngadaan sa barangay bisan pa nga ginakusaraan sa tigreklamo nga wala man sila sang balay kag hindi man sila makitaan sa komunidad. Kung madumduman, sa Barangay 9 nga may 45 ka mga nagparehistro nga ginapetisyonan sa Election Registration Board hearing bangod wala sang residency apang ang 36 ila ang na-approved. Duga pa ni Attorney Kanya nga bangod voters nang adaan sa lugar ang nagapangatubang sang exclusion gani mintras wala sang resolusyon ng korte nga makakas sila sa listahan. Ini sila ang sarang giyapon nga makaboto sa Nobyembre 2 nga barangay kag sangguniang kabataan elections.
3: Yara na sa COMELEC website ang Certificate of Candidacy sa mga luyag magpapili sa anuman nga posisyon sa barangay kag sangguni ang kabataan elections. Ang Bacolod COMELEC nagapanugyan sa mga interesado nga i-download ang forms kag i-fill up na nga daan ang kompleto apang hindi anay nila masubmit bangod ang eksakto nga petsa sa submission amo paang sa maabot nga Setyembre 28 tubtob Oktubre 5. Agud makitaan ang COC form dapat buksan ang Resolution 1196 sa COMELEC kagod kompleto makita ang dapat iga-comply ng mga formas.
0: Yara na sa kamo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pag-ikot nga mapadali nga makabalik ang exportation sa Philippine blue crabs pagkanto sa Amerika. Apang sa bahin sa Department of Agriculture Negros Island Region, among abuligan anay sa bisan anong paagi ang mga apektado nga blue crab pickers kag mga trabahador sa planta bangod wala sila sa palamugnan. Suno kay attorney o konsuno kay director Albert Barugo ang ginhimo nga eat all you can activity sang Banwa sa Sabado ang dapat masundan bangod may positibo ang resulta. Gingkulang ang duha ka mga tonelada sang kasa gani napilitan ang Banwa sa pagdugang nga ginbaligya. Ang iningili ko to na mag-aserve ng atraksyon sa lokal nga turismo kay makabulig para sa income sa mga mamumugon. Hindi lang sa taga Ibi Megalona ang nakaambit sa eat all you can, kundi madamong halin sa iban ng mga local government units ang nagpangayaw agon makatilaw.
3: Nagdangat sa 11 ang pelason matapos magtupa ang firework sa mga tumalanaw kadungan sa selebrasyon sa Kabuganaan Festival sa football field sa Barangay 4 Sulad sa Kabangkala nagapisang Agosto 2. Ang mga nalakip sa mga naigo sa palupok ginkilala kanday alias June, 55 anyos, residente sa Barangay Talakdan, Banwa sa Kawayan, alias Phil, 52 anyos, residente sa Barangay 5 Sulad sa Kabangkala, alias Jaja, 28 anyos, residente sa Barangay Taguk, siyudad sa Kabangkalan, alias Rudy, 34 anyos, residente sa siyudad sa La Carlota, alias Rani, 32, residente sa Banwa sa Hinagaran, alias Noel, 33, residente sa Banwa sa Morsha, alias Neil, 36, residente sa San Enrique, alias Al, 24 anyos, sa Banwa naman sa Morsha, alias Angel, 34 anyos, residente sa siyudad sa Bacolod, alias Armel, 40 anyos, residente sa Banwa sa Binalbagan, kag isa ka menor de edad, ang lalaki aking nagaedad sang 17 anyos kag residente sa siyudad sang Kabangkalan. Sandig sa investigasyon sang Kabangkalan City PNP nagapadayon ang fireworks display apang ginaligar nga may natabo nga malfunction kag ilayon nga naglupok sa idalo malapit sa mga tumalanaw. Gilayon man nga ginhatagan sa nagakaigo nga pagbulong ang mga apektado sang aksidente sa lugar kag lunsay layo na sa karon sa katalagman ang mga nalukpan.
0: Patay ng isa ka therapist nga lalaki matapos kang hilabo sa iyang inablo sa Purok Balato, Barangay Hill Montilla, siyudad sang Sipalay, kagawan sa Agosto 3. Ang biktima ginkilala sa kay alias Rex, 50 anyos, samtang suspect ginkilala sa kay Orlando, 37 anyos, isa ka mangunguma kag inablo sang biktima. Lunsa mga residente sa nasabit nga lugar. Sadig sa pagpangusisa sa Sipalay City PNP sa amay sang biktima. Nagapungko ang iyang bata sa kahoy nga bangko sa sulod sa ilang balay apang ang suspect nag-abot kag inaligar nga nakainom kag ginsakit ang iloy sang biktima. Ginsaway sang biktima ang suspect apang hinali na lang ining inagwa sa ilang balay kag mayaging kuha kag nagkuha sang binangon kag hinali na lang ginlabo ang biktima sa nawala nga liog. Pagkatapos ang insidente, gilay nga nagpalagi ang suspect kag sa karon nagapaday ng hot pursuit operation sang kapulisan. Giningagaw padala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
3: Patay ang isa kalalaki matapos ini ang ginbuno sang ginaligar hubog sa Sitio Burengot na Barangay Udjong, Banwa sang Moises Padilla gabi sang Agosto 2. Ang biktima gin kilala sa kay alias Randy, 28 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang suspect gin kilala sa kay alias Daniel, 20 anyos, kag residente sang Barangay Kamandag, Banwa sang La Castellana. Sandig sa impormasyon sa Moises Padilla PNP, nakatindog ang biktima sa waiting shed sa nagabot ang suspect kupod ang mga abiyansa ni nga gin kilala kay alias Gilmark Ruel kag Shetvi sa lugar. Nagagwa sa investigasyon nga ang suspect kag ang abiyansa ni ang ginaligar na kainom kag nagsinggit si Daniel sang tinaga nga inaway. Gilayon man nga nagwa sa iyang abalay si alias Abado agud sa wayon ang suspect apang ini ang hinali na lang nga ginsumbag nakita sa nga biktima kag iya nga ginpalapitan ang insidente agud nga magtambag apang hinali na lang ini nga ginbuno sang suspect sang makapela kabeses. Pagkatapos ang insidente nagpalag yung suspek upod ang tatlo kay iban pa Samtang biktima gilayon nga gindala sa ospital apang iniangkin deklarar nga dead on arrival sang doktor matapos makaago minisang pilas sa tiyan kag natuong nga kamot. Sa karon nagapabilin nga hilway ang suspek kag padayon ini nga ginapangita sang kapolisan para sa nagakaigo nga tikang sa pagpasaka sang kaso.
0: Pilasan ng saka wala magkilala nga lalaki matapos sining makabunggo sa isa ka auto sa tubang sang isa ka mall sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod, gabi sa Agosto 2. Sa next informasyon nga nakuha sa Traffic Enforcement Unit o konti iyo. Ang salakyang ginamaneho ni alias Roman, isa ka lalaki kang residente sa Purok Bulak, Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Gikan ang motor sa biktima sa norte kagini ang padulong sa sol nga bahin sa tang salakyan ang nagapundo sa intersection bangon sa stoplight apang inali na lang ini nga gimugoan sa biktima nga nagresulta sa aksidente. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisya nga wala sang helmet ang biktima kag madasig ang pagpadalagan sa karoon nagapaday pa nga ginahibalo ang pagkilala sa biktima nga ginabulong sa karoon sa ospital.
3: Nag-angkon sila, ako nag-angkon sang ilauna nga kadalagan ang Bacolod City National High School kon BCNHS Softball Girls Team matapos nila nga maperde ang Southwest Region Texas isaka ako nga sa score nga 7-1 sa ginapatigayon nga Junior League Softball World Series sa Kirkland, Washington. Nagpakita sa mga basko nga depensa kag epektibo nga opensa ang kupunan nga nagresulta sa isa ka madinalagon nga kampanya nga nagdala sang bugal hindi lamang sa Bacolod kundi pati man sa bugos nga Pilipinas. Bangod sini nga kadalagan padayon ginapakita sa manughampang ilang talento kag dedikasyon subong marang determinasyon sa pagrepresentar sang pungsod sa international nga kompetisyon. Sa piyak nga bahin na ginapanawagan ang mga kasimanwa ngayara sa United States nga magpakita sa ilang suporta sa masunod nga hampang sa Bacolod City National High School Softball Girls Team kontra sa Canada sa mabot ng Agosto 4 sa Everest Park Diamond Beach. Naghatag man ko nagpahayag sa bugos nga suporta si Mayor Greg Gasataya kag ang syudad sa Bacolod sa kupunan kag nagpasalamat sa ilang pagdala sa dungog sa syudad sa bugos nga pungsod. Ginapaabot man ang padayon nga pagsuporta sa publiko sa madilagon nga kampanya sa Junior League Softball World Series.
0: Nagasugod na kapon nga adlaw Agosto 3 tubtob Agosto 21 ang pagbaton sa mga entries para sa Bacolod Film Festival 2026 sa may tema nga pag-angot celebrating heritage shaping our future. Pulo man ka-entry sa Gyapon ang kuwaon para subong at tuig pareho sa nangligad nga tuig apang walo lang sa 2025 ang nakasulod. So no, kay BFF Director Tanya Lopez, sining tuig heritage integration na maanang idugang bilang tema, agon nga ma-showcase ang heritage sa syudad sa nagapaday nga sa karoon nga modernisasyon o kon pagbago. So no, kay Councilor M. Ang, head sa Committee on Tourism, ang parehos man sa Gyapon nga 100,000 pesos ang grant para sa mapilian ng mga entries. Bukas naman ang pagpasa sa entry sa mga Bacolod noon, kag dapat 50% sa creative technical and production team ang registered voters kag residente sa syudad. Ipagawa naman ang mga malipot na pelikula sa maabot ng Nobyembre 27 to 29. Pag-desisyon naman sa council, suno kay ang cash prize nga mabaton sa mga madaog kung may mabilin pang budget. Ini naman, isa ka pamaagi, suno kay ang nga makilala ang mga Bacolod noon nga artist sa patag sang pelikula. Alas 6:34 na mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita diri sa lokal. Kagining na dulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye sa balita sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Si Attorney Roderick Quamel ang anay State Auditor sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o CONCOA ICFAO. Nagkuha sang witness stand sa ika-onsing adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siya ang ikatatlong atistigo sa House Prosecution Team para sa Article 1 sa Article 7 impeachment na nagasentro sa ginaligar misuse ang 612.5 million pesos ng confidential funds sa Office of the Vice President kag Department of Education. Gipatag niya kung paano iginausisa kag ginaudit sa COA ang mga confidential funds kag kung

0: Ako nagapati si Teodoro nga may naglapa sa kasuguan dapat ipaagi ini sa nagakaigo nga legal nga proseso sa baylo nga panawagan nga mag-resign ang mga officials. Ginhatagan man pagtamaw ni Duterte nga ang patriotismo hindi dapat takson base sa level nga pro-China o kon mangin prangka sa pagambal hanungod sa isyu sa West Philippine Sea.
1: Ginklaro ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro ang iapayag nga mag-resign ng mga opisyal sa gobyerno nga wala nagasuporta sa panindugan sa pungsod sa West Philippine Sea. Sa isa kapayag, ginatagan pagtamon sa tinglikom nga hindi mahimo nga piliton nga mag-resign ng isa ka-opisyal bangod lang sa kogaling ng opinyon o kung pagpati. Dapat mayara sa paglapas sa kasuguan o kon regulasyon. Ginatagan niya sa importansya nga ang pulisa sa West Philippine Sea ang Sandisa Administrative Order 29 Series of 2012 nga bahin sa pungsod bilang WPS. Ganyan kabahin nini sa kasuguan sa pungsod. Sir kay Teodoro, nagsumpang tanay ng opisyal sa gobyerno sakdagon kagdepensahan ng konstitusyon kagamang kasuguan sa Pilipinas.
0: Ginpayag sa abogado ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo nga hindi magpalagyo ang mamalidha kag nagapabilin ini sa Pilipinas kag padayon nga ginatuman sa kongresista ang iya katungdanan bilang tiglawas ang iya distrito. Ginpanindugan man sa abogado nga handa ang iya kliyente nga atubangon ang preliminary investigation sa Office of the Ombudsman subong man ang mga allegasyon na batok sa iya may kantanan sa flood control scandal pagi sa due process. Ginhatagan man niya sa importansya nga wala sang ebidensya batok sa Anay House Speaker bangod wala ini sang kahilabtanan sa pag-enact sang 2025 National Budget magluwas lang sa pagperma sa NEA kag pagpatuman sang flood control projects. Ginpayag man sa NEA nga nagapakita man sang findings ako nagapakita man sa findings sang ginbungkag nga Independent Commission for Infrastructure kun ICI ang kakulang sa ebidensya batok sa Anay House Speaker.
1: Alas 6.38 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, ningin na dulon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At napadulungan mga katropa, ang detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ang paglaptas ng Bondi Bogio Virus Disease, o kung BVD, isa ka sa isang Ebola. Nagalala sa Demokratikong Republika sang Congo. Gikan sa Mungwalu Health Zone sa Ituri Province, naglapta na ini sa 5 ka mga probinsya kag sa karon nagaapekto sa 49 ka mga health zones. Yara na sa 3,605 ka kumpirmado nga kaso, kag 1,587 ka napatay, tutob 30 o humalin na sang tutob 30 sang Hulyo sininga tuig. Nga may case fatality ratio nga 44%. Ang pinakauling nga simana sa report ang nakakita sa nga pinakamataas nga simanal nga numero sa kaso, 567 kag napatay, 296 na. Nga nagapakita sa madasing nga paglapta sang balatian.
0: Ginisol ni US President Donald Trump ang plano nga bag-o nga pag-atake sa Iran samtang nagapadayon ang negosasyon agud pangtaton ang nuklear nga programa sa Tehran kag buksan liwatang Strait of Hormuz. Ginpahayag ni Trump nga nagpasugot siya nga maguntat sa bag-o nga pag-atake matapos nga nagpangayo sang dugang ation ang Iran kag pila ka mga pungsod sa Middle East agud nga matapos ang isa ka kasugtanan. Ang negosasyon nagatuyo nga lubos nga magkabalik ang mga operasyon sa Strait of Hormuz, isa ka importante nga ruta nga ginaagyan sang kalabanan sang supply sang langis sa kalibutan kag tapuson ang pamahog sa programa nuklear sang Iran. Sunod sa kay Trump, ginsuportahan man sang Israel ang temporaryong atikang apang ginatag sini nga mahimo sa gihapon nga magpatigayon o kung magpadayon ang pag-atake kun mapaslawan ang peace talks.
1: Alas 6:40 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa International. Kaginang inadulong na sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Alas 6:40 na mga katropa. Kagaton padulungan ang balita naman sa sports.
3: Express.

0: Wa mga katropa, no? Ang kampiyonato sa WTA 500 mo badala DC Open matapos ginluto sa si World No. 3 kag 11-time WTA champion Jessica Pegula sa final match. Ining una nga WTA Tour title ni Ala kagamuman subong ang pinakadakong katalagan sa iyang karera sa tennis. Ang iya pagdaog subong nga kagaon na mo ang iya balos kay Pegula nga nagluto siya sa semifinals sa 2025 Miami Open. Sampang nakuha ni Pegula ang first set sa score nga 6-4 sang Lunes sang kagaon apang gin-suspend ang hampang bangod sang mabunok kapag tupa sang ulan. Sa pag-resume sang hampang siningadlaw, nagbalik sa winning form si Iala kag gin-pierde si Pegula sa second set sa score nga 6-4 gimplangko na sini ang American player sa decider set sa score nga 6-0 at madalay nga mabulsa ang titulo. Antes nagabot sa championship match, ginluto sa anay sang Filipina tennis sensation ang former world number 1 kag 4-time Grand Slam champion nga si Naomi Osaka sa semifinal kagamuman sa day world number 10 Elina Svitolina, defending champion kag Filipino-Canadian nga si Leila Fernandez kag Olympic champion nga si Shenwen Zheng sa mas nauna nga mga rounds. Audio tayo nga background sa kay Jessica Pegula, ang singles women runner up, no, kahit si Alex Ayala ang champion, ang pot prize makuha sang singles women champion is $252,000 kag nagabalor ini sang 15 million pesos. Samtang mga katropa, ang runner up si Jessica Pegula makakuha naman sang $155,000 nga nagabalor sang 9 million pesos. Pero gali mga katropa, dire na to natukiban. Nga ang ina nga kwarta nga nadagan ni Jessica Pegula, dosin silyo lang na siya nga pamilya. Kay galing iya ni nga tatay, self-made billionaire gali na eh. Kag ginapatian mga katropa, hindi lawglahog na galing iya nga tatay, iya nga ginikanan, makayang iya ni nga amay, iya nga pamilya, nagapanagiya sang isa ka team, no, nga ging kilala nga Buffalo Bills sa National Football League, NFL mga katropa. Ano man yung mga katropa, nagapanagiyaman sa isa ka team sa National Hockey League. Buffalo, nalipat ko sang ano mga katropa, sang isa ka team to sa National Hockey League, no? Nga muni ang ginapanagiyahan sang iya man galing nga pamilya. So ito yung mga katropa, ang tatay ni gali ni Jessica Pegula naga may negosyo ni gali nga oil and energy, pero ginbaligya sa valor nga $4.7 billion. Di mga katropa, sa karon si Jessica Pegula hindi na to makabing nga bilyonaryo, pero bata siya sa bilyonaryo kag nagaisa noon nga ear, no, or taga ano bla, tagapagmana sang bilyon sang iyang amay. This is Jessica Pegula, yung nagimo man sang iyang kaugalingon nga ano, pagkilala sa patag sang sports, ilabinigit niya sa tennis. So hindi loglaw ganging perde ni Alex Ayala kay bilyonaryo ang ginikanan, gali? Oh, grabe mga tropa ang manggad ni Jessica Pegula. Ting $155,000 do, wala na lang na. Kaiting net worth lang tao ko diyo, mga katropa, katropang jud, ang net worth ni Jessica Pegula may $13 million man mo. Sa tennis man, no? So, ti amo ni mga katropa, hindi lawglawog ang mga gipang perde ni Alex Ayala. So, ti proud ang mga Pinoy kay Alex Ayala, no? Siling na sa kalo, eto ligad, pag lumago, di na hihinto. Alas 6:45 mga katropa, kagang sports kinadulong sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ng balita sa Showbiz.
2: Express Balita, Showbiz. Mga katrapasa to naman nga balita sa showbiz, karon talo pang doon ang tagsa-tagsa career sa mga ginatawag nilang top 3 female mga katropa no, sa PBB 2.0 mga katropa. Kung PBB Club, hindi, PBB lang hindi siya. PBB 2.0 mga katropa. Matapos nga sa karon mga katropa, ti amat-amat nga naghimo sa ilang mga pangalan sa industriya. Ang ining tatlo ka girls mga katropa no, sa nasamit yung PBB. Kung sa din mga katropa, ang ti ang nag-champion o kung ang gintanghal gid nga daog nga si Fiang mga katropa. Ang sa karon nga ti nag-acting na, nagasugod na sa iyang mga movies mga katropa no, with her love team nga si Ibarra mga katropa, kuning si love team niya sa sulod niya sang PBB mga katropa. Samtang si Kai Montinola naman mga katropa ang nag-amat-amat naman sa career niya bilang artista at the same time mga katropa bilang isa ka singer kasi ang tanalikdan lang din mga katropa nag-premiere ang Moana live action bala mga katropa no. Ato ang nagkanta sa Filipino version sa Moana mga katropa kung sa kanta ng theme song sa Moana. Amo si Kai Montinola nga ginpili mismo sang Disney mga katropa no nga magkanta sa nga nasambit niya nga kanta translation sa Filipino. Kag ang isa pa nga si Coletta Madilo naman mga katropa Mandelo ang sa karon nagasugod naman sang iya mga concert words mga katropa o kung sa song albums na matapos nga tiini ang regular man sa ASAP mga katropa at the same time mag-tour naman kaupod ng pila ka mga artista ya all over the Philippines sa ASAP live mga katropa. Kag sa karon miyara naman hindi siya sa song album mga katropa nga ti isa iya mga recordings kag ang ining tatlo mga katropa ang syempre nag-act naman mga katropa o kung arat naman sa mga pila ka mga television series on screen. That's why hambal nila tiga matamat sila sulat o kung napakita sa ilayang talento kag nagamatamat naman ang ilang pangalan gwa sa showbiz. Pero ti madamo sa mga comment amunin sila sa mga tatlo ang dumera sa fan base bala mga katropa kay ti sang una ka Katrin kag Nadine Abby subong tatlo sila kay may gambal nga gwapa si Kai, may mahambal nga mas gwapa si Fiang, si Fiangge may masabat man nga tilibagon man na si Fiang na may si Tingog si Kai kag si Colette may mahambal man ti si Colette putot man na kung sa mga ano naman ni Kai, sa mga fans naman ni Kai mga katropa. Pero ang tatlo nga niya unbothered ano, mag-focus sila sa ilang goals. Pero tiyan mo gina ang ilang mga fan clubs o kung ano, fan base wala mga katropa mga fans nila amuni ang mga nagahisa ay sa comment section mga katropa kung mag-post ang picture ang ilang mga idolo. Always sila gina-compare ang tagsa-tagsa gamay si Colette ni Wang Sifiang kag hindi kuno flawless si Kai mga amo ng mga comment mga katropa. Pero kung tulo ko ng tatlo puros man ni gwapa mga katropa na may nananarisari silang beauty size height pero ti ang importante mga katropa nga ti ambal ganin sa mga netizen dapat abuot ya ang tatlo kag wala bala sang issue or gapangaway ya wala kung nagapang lapak sang ilat tagsaka isig ka pariho pero ti amo na ganin no talented ining tatlo mga katropa kag sa karona matamat naman ang anaga, sikat. Oras natin 6:49 na mga katropa. Hanggang ato nga balita sa showbiz, ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampabuti sa Yes 12. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Hindi man makapabuti sa atong panit sa mga natural sinig ingredient. Kag makapadulagin sang amoy, mga katropa, sa aton nga lawas. Sa iniman ang antibacterial para sa bilog nga pamilya, Santon Plus Herbal Soap. Kag syempre, may arama kita sa isa pa kahabon para naman mga katropa nga para magputi kag sa mahilig dira sa glutathione balay and kojic pag inimponan pag niya sang virgin coconut oil kon sang VCO ginisa sa isa naton kahabon sa Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
0: Alas 6:50 na mga katropa-katropang Wendel orasado ginakulabos na pero mga produkto sa Yes to Health sa dinta ni Mabakal.
2: mga katropa at mga produkto sa Yes to Health ang mabakal sa ating mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman ang mabakal sa mga butika sa Nanogros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Siyempre mga katropa, mabakal man sa mga lokal nga butika kung mga butika malapit sa inyong lugar. Ipamakotan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung ng mga Santone products. Kag siyempre, ma-order man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagaupod sa aton, good morning.
2: Yes, good morning sa ilaya ni Ma'am Jelly T. Hawk. Good morning ko, no? Happy nice day. Ang balinya din kapamati sila. Wa. Kay galantaw sila sa live na to. Dara sa may barangay 16 sa Porok Kingfisher A. Good
0: wow, morning. May agada.
2: Sa ilaya ni Sir Rudy Catedral. Wa. Good morning. Nag-monitor lang sila kuno sa may Hermelinda Homes Mansilingan.
0: Yes, may
2: mayong aga.
0: Aga.
2: Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Ginatamyag din si Maring Elves niya sang good morning kag salamat ko noa. Kay Bonbon Acosta, mayong aga.
0: Yes,
2: kay Ma'am Elvira Gilugo, tamyo balik kay Ma'am Lia Lombrado. Kay Sir Randy Santisas, good morning man. Kay Sir Jelwin, nga nakadulong na sang iyayang estudyante sa eskulahan. Pakuli na, mayong aga man. Kay Christian Wyatt Gulay, Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Luisa Ayuno, mayong aga. Galantaw sila kuno live sa aton subong sa may barangay Kansilayan sa Morsha. Mayong aga sa inyo.
0: Good morning da. Salamat, good.
2: Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Kay Mama Revic Jorge Castin, mayong aga. Ginapatamyaw, yun ako no. Shout out ko na wa. From MJC Metal and Stainless Works sa may barangay Filisa. Good morning!
0: Ang aga sa inyo. Salamat, Git. Sa mga nag-celebrate sa birthday today ay August 4. Happy birthday sa inyo.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Mga katropa, siling namon, tamyaw namon, bisan no, okay, ti, everyday may birthday, ah. Sige, mga katropa, bantayin ninyo ka magabulos ng bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwa at kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: At si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
12: The Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: System!
12: the pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ang akong lansa. Sis the pain para dire-direcho ang training.
12: Sis the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.

0: The Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga wa isang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo problema in chinian, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
2: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang Santhon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalga na kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay, makarelax ta.
0: The Secrets of
2: Health. Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pag yun sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kag ara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
1: The secret of health.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Santon Gold live testimony.
5: Apur balik si Niloal Laguna, laging nga CD kahating gabi, matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: X FM.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
0: Mag Santone Plus
7: Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gado ng sugat sa Eskwilahan. Di man natabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa nga ako na po. Dahil nagainom ako sa Santone Gold Coffee Mix, nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na.
12: Nagagwapo ka ba?
10: Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapesma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo ka nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mga mga katropa, mga nga sa mga suki natin nga. Tawag pa welcome na sa pagpangalagad na din sa Bullseye. Panibago nga daw, panibago nga challenges mga abiyan sa mga daw. Mga gaong-goom, gatulot-talit he, pero okay lang. Sold lang, ano? Ang aton nga palibot, mga katropa, importante sa mong nga white na nag, ano? White na nag siburo. White na nag bulo batsyag-batsyag sang sakit sa lawas. Kag kung ano pa nga mga sitwasyon, ha? Ang aton man lang, tipigan ta. Ang aton nga lawas, aton kaugalingon. Kaya mo malangning may ara kita. Amo malangning may ara kita ipabugal. Kakamuning kaalay naton para mabuhi tas kalibutan ni. Today mga katropa, it's August 4, 2026. Para bago ang adlaw, para sa aton mga katuran na dasig-dasig na sa aton gihugiho, kay amat-amat na kita, balik naman sa mga obra naton. Tuesday subong mga katropa, Martes na. Pizza 4. Dason semana, tuwa-tunga na ta sa August. Dason semana, manog dason-dason semana, matapos naman ang August mga katropa, nagali-li na si Jose Marechan. Nagbulo bantay-bantay na si Jose Marechan, no? Para sa Vermont, mga katropa. I'm just wondering, no? Ano ang aton nga Christmas? Ano ang aton December? Ano ang aton nga ihanda? Para sa pag sugalaw naton sang bagong tuig, no? Ano nga ma-experience siya? Ang aton mapakakigbahin sa aton nga kaugalingon nga makahambal kita, that's worth it na ginpakigbato ko. Amo ni akon achievements, amo ni akon nga ginhimo para sa sulod sang 365 días sa isa ka tuig nga gin sustainer nato ng aton nga sitwasyon pagpakabuhi naton mga abyan. Kabay pa nga makabangon-bangon kita sa dason nga mga tinuig mga katropa, hopefully, no? Oras naton, it's 7:19 na sa pagpangalagad naton mga katropa. Pila ka update mga balita naman ato ni pakigbahin sa inyo tanan. Pero ang pila ka ano naton, ang aton panahon katropa, mayara kita sa isa ka sitwasyon nga gina ano naton subong gina ginalantaw para sa mga kulturan, sa mga kabiyana naton nga nagalakat, nagabiyahi, bla, no? Halong-halong kita, kahit may aras ang malain nga panahon, mga katropa, sa sining mga inadlaw. So, gahulat-hulat kita sa mga maayo pa, nga mga hitabo sa aton nga paliwag nga mag dami-dami lang aton nga ano aton nga panahon mga katropa. Si kontra karon ng aton nga latest weather bulletin mga abyan para sa ihibalo, para sa consumption, para sa mga kuturan ta nga nagatrabaho, nagakadto sa ilatag sa mga responsibilidad this morning mga katropa. Pero kung pila-pila ka mga balita na yun, aton na ipakigahin sa inyo. Kapin sa 1.7 million pesos mga katropa na recover sang pro NIR sa pila kaginhimo nga mga ano illegal drug operations mga katropa sang kapulisan natun. Sekonta man kapin ka mga latest update mga abyan. Oo. Isa ka kritiko mga katropa sang sang opisyal sang La Castellana nadakpan, no, may pila ka mga kaso to nga gin-file sa iya mga katropa. Nantaon taman kun ano nga mga kaso na ang na-file sa iya kag ano ang mga issue nga ginauyatan sini para mabalaan taman para sa balamod responsible Pilipinas mga katropa. Kung kis may mga politiko ta nga naga hindi man makabaton kung kis critic hindi man makabaton kung kis pag ano bla pag tawag sini pag pagsaway
Pero we'll see kung anong pinaka mga latest dira mga katropa because nga amo ni eh, nga dakpan man. Pinaka update sa aton nga palibot. May ara kita pagnubo sa presyo sang petrolyo matapos nga lapit 20 peso ang ginsaka ligad. Again, balikan sa mga katropa sang nubo presyo. Lapit mga kuno piso pero may klabot piso. Bawasan dyan. Ang kerosene daw 2 ka piso blamo, no? Ang Asus linabotaw kung kisama. Sakaan kalapit 20 piso. Balikan ka sang 2 ka piso, piso-piso kag yes, in timos nga nubo presyo katropa, ha? Tanaon ta man karon sa mga latest update sa aton para tuntunan. May may gina-propose nga saka sang ano saka sang saka sang pamasahe sa aton LTFRB mga katropa pero why pa ni ma ano why pa ni ma-aprobahan proposal pa lang halin dito sa national nga magpasaka sa daw kapin pulo bala kapiso mo no dito sa Metro Manila hindi matapos nga lapit 20 piso man ang ginsaka sa gasolina kag ano diesel sa Pilipinas na naon talakang mga latest development mga update sana ditalihon ta dugay-dugay sa pagpangalagad ta mga katropa ang impeachment kahapon daw napunan sang init napunan sang mga reaksyon napunan sang tagsa ka kun nagkarainain nga mga pananawan kag debate sa mga pro kag sa anti Duterte group kay ang hambal mga katropa is may ara sang minilyon ka pesos nga budget ang taratapan sa vice presidente pero gingasto lang sa naglabot 11 dias ang interesting part mga katropa subong kay ginakita ni ang pila ka mga pag flag sang COA sang ining mga budget before pa no ang confidential fund kag ang intelligence fund abi mga katropa there's a separate expense nga kinahanglan mo ma-justify if it's ano siya intelligence fund sa or confidential fund sa no could it be nga intelligence fund maging confidential fund yes oh pero I don't know kung anong paglantaw sa pila ka mga senador naton sang ining bagay gagin presentar kahapon may mga ngalan nga nagwa mo no may mga ngalan nagwa mga katropa nga nakabaton sang kwarta nakabaton sang budget halin sa office of the vice president di daw makadlaw ko lang sa mga ngalan ni no may mga purchases mga byan like mga school mga supplies nga hindi man sa nakategorize sa intelligence pa no magkuha ka sa mga school supplies, magkuha ka sa mga office supplies, hindi man sa confidential mo. So, may mga ngalan nga nagwa to, okay? May mga gwa to. Isa sa mga ngalan, mga katropa, may hamot ka. May ngalan din nga si Andy Lim. May mga ngalan din nga si Alejandro Piquet. May mga ngalan din nga si Mary Grace Piatos di modo nagwa na ninyo ngalan may ngalan di nga si Nova Santos Chichiriani tanan Franca Diretso Bullseye abot lang kung sino naghimo sa mga ngalan ni pero depensa mo na mga katropa paano ang aton nga president vice presidente na gastos ni sino nagpropose ni mga katropa ari ni bala sa aton nga spending para sa ano para sa vice presidente sa intelligence fund niya
no? Nakaupod ba na ni mga katuro? Pwede mo, no? Hambal sa pinaka mga kuturan ta. Sige, if it's intelligence fan, kinahanglan ta, proteksyonan man ang mga taong ginabayaran. If it's nagatandog sa national security sang aton pungsod, may mga surveillance operation ka muna, nga police operations lang. No? Do amo na, abi. But Vice Presidente, mga katropa, is the second highest public officials in the land. Dari sa pungsod Pilipinas. May ara sang gin-grant, abi, sang confidential fund. No? Gin-klaro man sang COA, nga si Vice Presidente Sara Duterte lang, ang na-subject sang audit sa mga katropa. Wala ang sige ba? So may mga impresyon diyon sang aton nga mga kauturan nga nag-simpatiya sa Vice Presidente nga naghambal sila nga ti why man ay kaso kay ti intelligence fund gani. Why man ay kaso kay ti kinahanglan protection ng mga tao na. So hindi ba na questionable si Mary Grace Piatos? Hindi ba na questionable si ano si Renan Platos? Ha? Hindi ba na questionable si Andy Lim? Hindi ba na questionable si Patty Ting? Hindi ba na questionable si Gabriel Bisaya? No? Kay intelligence gani mo. Maybe front ni mga ngalan, pero mga katropa, ang pinakamargumento sang prosecution kagsang mga pinakamga legal luminaries naton, no? Ini mga tao, ano nisla, no? Sinonis la. Anong ubulig nila sa Office of the Vice President, mga katropa? Why is it sa mga naglabay ng mga Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte lang ang may-ara sang intelligence fund kag confidential fund? Di mo do, kabalok kita ng Presidente Mia Raman. 4 million na 4 billion eh, ang ginalocate sa mga katropa eh. Sang intelligence fund ni, no? Mga confidential fund ni, no? And that should be subject for liquidation. Pero ang liquidation niya, lain, abi, mga abyan, sa mga proyekto, ginagastuhan sa gobyerno, hindi sa detailed, no? So, diri mga sitwasyon nga na-plastar, kag napakita mga katropa, sang prosecution, medyo nag-ani ni siya, sang nagkalailain ka mga, ano? Nagkalailain ka mga reaction, kag opinion, sang pro, kag anti, mga Dutertes. Pero pila ang gingastos na din, no? Karon dugay-dugay na, inisurihan pa. Kaya daw medyo damo sa mga katropa ang mga ginakabig na gasto sa ining mga tao nga gingastuhan sang dako million ka pesos sang Vice Presidente, mga bayan, nga na butang sa confidential kag intelligence fund. How it was spent, mga abyan? Balanta karon, istoryahan ta. Oras na ton, 7:30 sa pagpangalagad natin, mga katropa. Welcome sa Bullseye, no, of the night kita. Tatlo ka oras, tugtog alas 10, mga abyan. Sa aton nga paratuntunan, I hope sulod kita sa aton Facebook page, mga abyan. Check in na kita, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, sa aton nga XFM Kabankalan. Nga nakaupod man, nakatutok man sa aton pinaka ka mga topiko nga ginatandog diri sa aton talatuntunan. Masadya ini, no? Kadamo ini sa mga critics, kadamo sa mga opinion nga nabatian ta sa mga kauturan ta. But because this is a public money, but because this is a people's money, no? Obligasyon sa tag sa mga official to be transparent, no? Nga magpakita sa ila spending, nga magpakita sa insakto nga kagastuhanan, because mga katropa, kung ikaw rin kasuprerda sa kapiginahon, kag piot sa pagpakabuhi mo, no? Ikaw, isa sang biktima sa grabing nga korupsyon sa aton pungsod. Hindi lang, ha, sa mga congressman. No? Tanan nga mga official, no? If we mention, tanan nga mga official should be transparent, that goes beyond sa national level, dapat sa barangay, transparent man kita sa mga spending ta. Sa mga, even SK, dapat transparent man kita sa mga spending ta. Because, that's all people's money ato na kwarta, no? Ginakaltas na sa sweldo ta, ginahatag ta sa gobyerno. Nag-expectar kita nga ang gobyerno naton mag-plastar sa insakto nga kagastuhanan sa pagbalik sa serbisyo para sa tao, no? Pero nagasto lang ni sa amo ni mga bagay, nagasto sa sang hindi klaro nga mga kagastuhanan.
If it's supplies, if it's goods, mga katropa, do we consider that as confidential fund, mga katropa? Hindi pwede na mahatag sa atong publiko nga mga kagastuhanan nga kami ipailalom namon sa COA ang liquidation sini para matapos lang, para mapakita sa gobyerno nga illegitimate ining spending sa mga taratapan sa gobyerno, mga abiyat. Oras na ito, 7:32. Ako naman sa katropang Winsalinas. Update kita mga katropa sa pagtarakay sa mga balita, sa mga informasyon aton na tarakayon this morning sa Bullseye. Mga katropa, ang aton lawas, amulang gining aton tipigan niya. Why naman tas ang iban nga ipabugal da? Lawas ta, why man tamang gad pakita sa ano? Why man tamang propiedad nga nagko? Ang aton nga, aton ipabugal, lawas ta, kondisyon kami. Wala nagamasakit, wala nag-uriod sa mga barat ginabatsag. Ha? Ato naman ginarekomendar sa mga kuturan ta, i-maintain nato naton nga mga produkto sa Yes to Health. Dako kabulig ni mga kabiyan sa aton nga mga kauturan, dako kabulig para sa mga kauturan ta nga may arak ina batsyag sa lawas. Especially kung naira ka, may arak ka na sa immunocompromised ka na, may pre-existing conditions ka na, may diabetic ka na, or hindi gani, ano ka na, may gati mook ng blood pressure mo, no? Taas-taas na, or hypertensive ka na, kung ano pa ang mga masakit, importante, tuunan ta, ang aton nga lawas, mga katura, papabas kugunte. Okay? Ang ultimate trio, dako nga bulig para sa mga kauturan ta, kaagapay ta sa aton nga paghimakas sa mga handom natin sa kabuhi. Okay? Premium D-free ang aton nga supplemento halin sa adlaw. Karon ara na sa soft gel capsule. Sunlight vitamin, mga katropa. Okay? Ang premium D-free, may ara sa virgin coconut oil, may ara man sa malunggay oil. So, full pack sa mga vitamins, minerals nga nabutang sa soft gel capsule. Mga katropa, ang vitamin D makuha ni sa adlaw, no? Pero hindi ta exposed per me. And that's why ang World Health Organization nagpagwa na sang circular sa una advisory angot sa deficiency sang vitamin D para ma-reactivate ang mga possibly kampanya sa mga health department, no, sa tag sa kamang nasyon para mabuligan mga kuturan ta para itagaan sang nagakaigo ng atensyon ang kampanya para sa vitamin D supplementation. Okay? So here it is, no? Ang aton nga Yes to Health nag-respond din sa mga katropa. So we have premium D3, nagapanami sa sang imong tulan, nagapanami sa sang brain functions mo, kaga nangin na antioxidant man ni. Because nga ti mga katropa, may ara sang virgin coconut oil, ginabatuan niya mga bakterya sa lawas mo. Tapos may ara pa ni sang malunggay, extracted ka mga vitamins, minerals halin sa balunggay, hindi niya dahon, ginabutang ha. Para sa mga nagbasa wala kag they take it literal ang ginin sa mga ano, hindi na sa dahon nga ginpudpod gin extract nag-agi na siya sa mga proseso para makuha ang mga nutrients sang balunggay kag sang VCO, mga katropa. Ikaduwa, ang aton suplemento, ang aton nga Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule na itong mga katropa, may ara man sa mga nagkalailain yung mga suplemento, no? Nakamention to. May ara kita mga kinakauturan, gahambal siya. Ay, tuod ka, amun sa ginpudpud nga mga ano, nakaigo mo sa isang kakapsula. Hindi, mga katropa. Ang supplementation, amun na gani, ginakwa lang mga, ano, mga suplemento, ginaproseso na siya. Kaya hindi basta-basta maghihimo sila, kinahanglan mo sa mga equipments, dagko,

0: pumapasok sa mga oxidating stress. Nagigo sa aton, especially kung nara ka sa mga opisina, grabing stress na. Sa bangko, grabing stress na. Ang mga BPO workers na ito, mga kotropa, tribling stress na. That's why kinahanglan ta sang Santon Plus Gold. May ampalaya na. No? Like for example, ikaw, may ara na sa masakit, gatimuok ng kalamay mo, gasubra ka ng 300, kag-diabetic ka na, much more nga mag-inom ka sang Santon Plus Gold. May ara sang ampalaya, may ara sang malunggay, may ara sang garlic, kag-spirulina, anti-inflammatory, ang garlic na. Abalila ko no, sige do Wyman, kay Pirmi, kung na ginakaon. Wyman, takabalo. Damo nga ginagamit, gina-harvest ang lawas nato yung mga nutrients halin sa garlic, katropa, no? Pagpatay, pagbato sa mga sa mga malain nga ukod sa mga viruses nga nag-infect sa aton adlaw-adlaw. Hindi talaga mabatsagan kay gabato lawas nato mga katropa sa mga viruses, kaya mo. Pero what if kung mga COVID-19 na? What if kung lagko na kung mga baskog na mga virus, no? Kinanglan ta na sa adlaw-adlaw. Ang ining mga ginahambal ta bulong antibiotic, katropa, those are supportive medicine. Kung hindi kaya sa lawas naton, kinahanglan ta na mag kayo bulig doktor, kalabanan ginahatag na antibiotic. Pero those are supportive para mapatay. Pero ang pinakamain niya, para magbato sa mga viruses, lawas tagidya. So amo na, ang kaimportante na kinahanglan kita may supplementation. Ang spirulina, tanan nagasugod sa bukol-bukol mo, no, sa hubag-hubag. Kung pabayaan mo na sa pwede magtumor ina sa pwede na sa manging cancerous kag kunano pa nga mga magtubo sa lawas ta. So early as that, no, mahimo na kita sa mga actions abi, especially sa mga kababaihan ta, no, nga masami kadamo gataas ang kaso sa breast cancer man. Kunano pa nga mga bukol-bukol sa lawas naton, parang hubag sa lawas naton, ang parang harok ka, no? Because may mga reaction lawas ta mo, no? Sa mga nagakalatabo sa sulod na, no? Might be masakit, might be sa dugo, might be sa imong body organs, kunano pa. So muli ganda lawas na ito mga katropa. Layuan talaga mga bisyo, no? Ang mga hindi namin nga mga bisyo dabi, sigarilyo, inom. Amara mo lang kisa, kumparar mo, mahabal ka, supplement ka, mahabal. So mahal. Mahabal ka, i-ari inom ka niyo, para makabulig-bulig sa lawas na. Mahabal sa, gasto na iya. Buhay kami na isang kwart. Pero tarawag lang, kung nahapon lang, kadto sa mga lugar nila, kahit isa ka long neck na. Nga nag-presyo mo na sobra 200, kaya magbagasto. May arat na sa mga litro-litro, sa mga beer, ha? Kaya magasto mo. Pero sa mga bulong, suplemento, do kumudlay, no? Para magbakod pag-ilawas na ito, mga katropa, mainom kita sang vitamin C. Ang vitamin C, makabulig sa lawas ta sa pagpasanyog man sang absorption sa mga vitamins. That's why, tatlo ang ultimate trio, gintingob na sa para bulig para sa aton lawas. Nga may ara sa iproseso ng mga vitamins, minerals, kag may ara sila nga i-absorb nga nami ng mga nutrients pa kadto sa lawas ta. Mga abiyan, pinagi sa pag-inom sa suplemento sa vitamin C. Kag kun pang itaon tang vitamin C, ipiliyon ta ang alkaline-based ng vitamin C. Amo ni sa ang Santon Vitamin C. Tagtuin nyo bala sa mga branches ang Mercury Drug Store, South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores, mga katropa. Ang ini mga produkto. Hindi gani, katok mo to sa aton nga Health and Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Maintain tigid ang insakto nga supplementation para bulig sa lawas naton, mga katropa. Franca, Diretso. Bullseye. Alright, 7:41 sa aton nga pagpangaragad, dayon-dayon na kita sa aton nga palatuntunan. Kwaon taman pila ka mga latest update karon sa patrol, kung ano ang mga latest development sa mga issues, mga balita, mga abyan sa aton nga pagpangaragad. Pa-commercial lang ta, haboy ta mga update kay balita pagkatapos sa mga panundong.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin.

0: sponsor talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagbibig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM.
15: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik tayo mga katropa sa pagpagalagad natin sa Bullseye. No, kanto ang tanong pinaka mga update natin sa aton nga patrol kung anong kalatabo sa aton paribot sa mong mga katropa. No? Tanaunta ang pinaka mga update kay development mga katropa mga piyan. No? Ariho, no, lalaki nga na aksidente sa barangay Vista Alegre, may kapabilin nga Mr. X. Samtang lalaki patay naman sa aksidente sa barangay Bata, no, sa Agosto 2, apang may ariglohanay na nga natabo mga katropa. Oh, check on ang pinaka mga latest update development sining balita para mahatag din sa pinaka mga kuturan ta, no? Ano ah, halong-halong kamo ha? Ang aksidente galuntad abi kung ga pinagusto man ta kung kisa ga kaduna disiplina tabla sa aton nga pagpadalagan sa mga salakyan ta. Oo, ga-resulta na sa lagko ng mga aksidente. Kung na-istorya ta aksidente, mga kauturan, gina-istoryahan ta kahuwi sa tagsa-tagsa. Gina-istoryahan ta ang boss na vlog sa mga kabataan ta nga mga wad-an bla, ginikanan, mawad-an sa kung ano pa, sa mga pamilya. Oo. Hulat-hulat kita mga katropa sang mga insakto bla pagbatuman sang mga layita. Ah, galing kong kisa kung gab inaway ka na duway ka naman way naman da mo, no? The best nga mahimo mga katropa para sa ti highly urbanized city kita, dulis makulod ta ni oh, may arat na sa mga CCTVs man. Pero di na to mga CCTVs kung naman, no, still ta sobrato bla mga CCTV ko mo nga ipastar sa mga lugar di in budgetan man to, ah. Oh. Di, pero ah, nantaon ito ng mga katropa, no? Ariyo, ah, mga kauturan ta sa Facebook page naton nag-upod sa aton nga palatuntunan. Good morning. Na ginapas lagli since away ko manantawa. Morning sa kay Sir Jalwin, sa kay Paring Vincent. Paring Vincent, good morning. Good morning, katropang Win. Dan, like and share. Duwaman ka babayi ang nangin controversial ba? Si Sara Discaya sa isyu sang flood control project kag Sara Duterte sa isyu sang unexplained wealth. Oh. Duwa ka bilog. Amo na gani may langoy nag Sara ngalan ta ba? Inget subong nga tuig. Ang mga ngalan ko nga Sara mo, no? Isa si Sara Discaya kag Sara Duterte in short Sara D kag Sara Du. Sara Du. Grabe man ba? Oh. Ma'am Rihanna Diestro, morning sa imo. Palihog na makotamyo sa happy birthday to my friend Tessie Sabanal. 60th birthday. Okay, happy birthday. Thank you. Sa kay Ma'am Rihanna Diestro, good morning. Ma'am Tessie Sabanal, happy birthday to you. 68th birthday. Lia Lobrado, thank you so much. Salamat, Gid, ha? Wala importante, good health. Di kinahanglan, damo money, maayong lawas. Ang health is wealth. Kuno mo, no? Tristan Yat Gulay, may aga. Rimel Mamilia, may aga. Good morning kay Bisaya ni Bay. Kay Ramel Popoy, sa kay Ramel Popoy King Kong alias Iget Junior Alegria, no? Mga katropa, ito ni Permidra sa Moises Padilla sa barangay na Kagahayo. Shout out sa kapihan sa Overflow. Nag-tutok sila sa aton paratunturan. Thank you, ha? kuna mo nila na medyo kabuhi-buhi mo na ito ang tagipasuon. So mga kauturan, tangara, permis program ta. Thank you. Kag nagaupon sa mga public affairs program sa XFM Bakulod, mga katropa. Pagkaman ka na. Sityo Tubod, Barangay Makagahay. Good morning sa tanan dira, no? Okay mo na signal namon, sir. Nakalabot mga kami na. Pero thank you sa pag-upod sa aton. Thank you, Gage, sa pag-palabot sa inyong atensyon, inyong presensya diri sa aton para tuntunan. Okay? I hope supportahan ta. Pero mga public affairs program sa XFM, mga katropa, halin sa aga pa, pakadto na alas 11, pakadto sentro, mga katropa, sa programa ni Katropa sa Andro Burgos. Okay? Oras naton 7:51 sa aton nga pagpangalagad sa konta. Ang update development sa aton patrol, mga aksidente, gadamo, no? Ang aksidente, nagadamo ni sa kung pasulod na kita sa Burmont. I don't know kung paano. Why kita kabalo? Kung nga, anong mga rason nga, samtang kaparapit ang Burmont, mga katropa. Nagadamo aksidente. Ang ibang ginahambal niya, baraan mo kung pasulod na Disyembre, damo sa mga gatherings, no? Aton mga kauturan, nagasakay sa motorsiklo, nakainom, kongkis, amoning culprit. Ang pag-aksidente nga nakainom, impluensyado sa makarubog ni Nimnun. So, halong-halong, kabay pa mga katropa nga sa siling panahon, paminsaronta kabuhi, paminsaronta ang aton sitwasyon, paminsaronta ang mga kabataan ta. Sa paghalin nyo sa inyo balay, nagalao man na ang membros pamilya nga makabalik kamo. Nagalao man na sila sa inyo nga pag-abot balik sa panimalay. So, sa mo parang nakama-inspirasyon, mga katropa, I hope tani nga halungan ta kong ringan ta. Okay? Oras naton 7:52 sa aton nga para tuntunan. Let's check sa mga update naton, mga katropa, sa patrol angot ni sa mga aksidente nga nagluntad, no? Dira sa Barangay Vista Alegre. Oh, check on test katropang Franz Andro Burgos, mga katropa.
4: XFM Live Reports.
3: Katropang Franz, may aga.
5: Katropang Irvin, papainin ka ka wala makilala nga persona.
3: Oho.
5: Matapos siniang niya may involved sa aksidente.
3: Mm-hmm.
5: Kaya inaagaon rin mismo sa may takot niya sa Purok Star Apple, Barangay Vista Alegre, no?
3: Oho.
5: Pero ang aksidente, Katropang Irvin, nagyunta din sa may dalan sa Molo de Cruz Occidental Economic Highway.
3: Oho.
5: Banose.
3: Oho.
5: So, bali, ang dalan ni Katropang Irvin, kung halin tayo sa may south nga portion.
3: Mm-hmm.
5: Lapusan niya sa Katropa Irwin sa Barangay Granada.
3: Ah, okay. Oo.
5: Before Balga, Bagul.
3: Oho. Oho.
5: Lapos, kaya nadamo kung drison mo na,
3: hindi
5: pa portion sa nanasang may Barangay Granada, Katropa Irwin.
3: Oho.
5: Pero ang ining incidente, kay nakagao, nakabuin ni, ma-involve ang isa kasak na may karga ng number. Ang specific nga kahoy kay Katropa Irwin, mahugali.
3: Oho.
5: So, ang natabo ni, inaligar kay Katropa Irwin sa ato lang ginibalang pagpangutisa sa pila ka mga impulse kag mga residente sa saluda. Kaya Katropa Irwin, rin ato nakuha ay isang information.
3: Oho.
5: From Traffic Enforcement Unit o TEU ang ining aksidente. So, in pahayag rin sa aton man ang head ng Traffic Enforcement Unit na si Police Major Elmer Bonilla na sila mismo, Katropa Irwin, ang nakabaton sa informasyon na may aksidente na natabo sa daring lugar. So, gilain nini nga ginrespondihan, gilain nini, Katropa Irwin, nga ginimbestigahan kung paano ini natabo ang makasilid nini nga aksidente.
3: Oo.
5: Pero Katropa Irwin, before kita na mag-proceed sa pahayag ni Police Major Elmer Bonilla, may pinapakita ka mga tao nga na istorya, sinigid na nga aga na natabuto ang aksidente kay inaagaon Katropa Irwin.
3: Oho.
5: Ang ining incidente, ang motor ni isa ka Yamaha N-Max ni Katropa Irwin mo.
3: Oho.
5: No? Yamaha N-Max ni motor
3: na
5: do dark color ni gani.
3: Oho.
5: Buwasak yun yung motor, Katropa Irwin.
3: Motorsiklo, Katropang Franz, ha?
5: Oo, motorsiklo ni. single, ha?
6: Oo.
5: So, wasak yun ni Katropa Erwin. Tapos, ang truck, ano siya, dudam, black balansura, black.
6: Oo.
5: Nga may karga ni nga lamber na mga puno sang or kahoy ni sang mga ganing ang karga siya ni Katropa Erwin. So, sa information din na ito nga nakuha una, diri kita nakapagsigangot kay Katropa Erwin para maisa-isa ka gining istorya, mapasunod ta. Sa isa sa mga residente dira sa lugar. No? Kay ginapatihan nga nabatian nila doon mga kagahon, mga last dos ng kagahon. Nga may nagsigabo, may nagsinagabong sa kanan sa 12. Kaya Katropa Erwin, diri gitayag ni Edmond, ni alias Edmond. Isa sa mga residente dira sa lugar na nagtatrabaho mo dira sa kampo. Kinistorya, tani siya Katropa Erwin nga kayo na kagahon, kung tingala sila, nga may nagsinagabong sa dalan. Doon may dako kung nga lang impact. Dira mismo sa highway, tingin bangun sa ilaning nga pagkangawa man, ito dala naman niya sa ilang pagkatingala man sa lugar Katropa Erwin. Dito nila nakita na may isa katao nga nagamiyang wala. Kasi parang sila Katropa Erwin do wala nagkit sa kapuhi ni.
6: Mga oras Katropa Franz?
5: Do mga last dos pasado na siyang kagahon Katropa Erwin. So kaya muna to dahil ginantaw nila to. Kag nakita nila ang isa ni katao nga nagamiyang wala. Pasensya sa mga nagkakaon dira o sa mga nagkapamahaw. So, ka-seryoso, ginitang sitwasyon si Katropa Erwin dahil ito na wasak din ang ulo. So, tingin pagkigangutan nilang mga otoridad, kapulisan, eh, tigilin yun to nilang nagkakasundihan ng lugar para malantaw to ang sitwasyon. So, ni Katropa Erwin, pamatian taliblanay si alias Edmond. Residente, dira malapit sa lugar kung sila nila tabong aksidente, pamatian ta.
7: Yeah, bali, anong nabatean mo sa, ano, aksidente?
8: Ang andar ng motor ko, ang lagpok sa bunggo na.
7: Do, ano, kakusog yun siyang, ano?
8: Kusog kay Kalinong bang timpo do. Ang gabi do, Kalinong, kay tunog, ang tunog mo.
7: Malang ano, oras ito tayo?
8: Malang ito, siya.
7: Tagahon, hindi na. Bali, ang, ano, ako nga din kalin.
8: Sa lapit lang balay, sa ako na sa balay.
7: Ah, lapit lang balay niyo na?
8: Sa ako sa balay mo.
7: Pero tingin, anong nakita niyo pag ilang taon niyo?
8: Pagkabot na mo.
7: Pamilyar sa tsura kay Duwem sa nakilala?
8: Hindi namang kilala. Kay kung kilala lang, lapit ko din lang. Kilala naman eh.
7: Okay.
5: Sige. Katropa Erwin, sa tiyan mo itong payad ni alias Edmond niya.
6: Okay.
5: Sa nakabutong aksidente. Sila itong nandilantaw na ang tagalit nila sa Paraguay itong sitwasyon sa rider.
6: Paano nga? Paano na tabo katropang Franz mo? Ari sa right lane ang ano mo? Ang tracking?
5: Oo. Diba siguro bangod sa ano eh.
6: Nag-overtake siya.
5: Wala ning truck nagadalaga, nagatundon eh.
6: Ay, so sa muna ang problema.
5: Nagatundon ning truck.
6: Oo.
5: Oo, sa temo ni Subo Katropa Erwin ang ano dre, ginagamangkot. Ano man na din, sana man na din lugar. At inaligar mo ang truck. May sudaman ko sa panguling na bahin.
6: Abriadong truck?
5: Hindi man sila nga biryado. Kasi ang payat sa ang nakabati to ni Edmond na si payat yan na nagtatubong. Nagamari ka to Carvin kay nagulat kaya kung nga para tubungan kay Tito na wadaan
6: sa fuel.
5: Nagpa ano to, nagka-rescue. Nagamari ka to Carvin na istorya kaya ang tangiga sa kahoy na tinakaga sa truck. Ay, kaya ang ini nga kahoy, galing Katropa Erwin, from Banwa, sa Puntededrani.
6: Oy?
5: Idulong ni Tani, kaya saka doon nag-aubra furniture bala. Sa syudad sa Sinay. So, ito rin lang naglabay. Kaya ito yung mas accessible. Naging subong maglabay rin sa Banwa. So, magpa-north ka ng porsyon sa probinsya mo.
3: Tawhay, kaga nami sa dalan.
5: Oo, nami dalan. Eh, sa padaan kagaon, kaya pa Erwin, eh, muna, nado dasig ito ang padalagan ng siguro sa motor.
3: Oo.
5: So, kaya mo ito naglagabong po. Kaya rin yung pamangkota ni si Zandre de la Raya, tag-iyas ang kahoy ni Kapapa Erwin, kaya kinadulong ng kahoy direct sa Sudan sa Sinay, posibleng natin imuon yung furniture.
3: Oo.
5: So, may, ano pa di ganito, may detalye sa dire sa permit balat.
3: Okay, so may permit.
5: May permit po, no, ah. Yung naging pagkita, may sasakon ng permit kay Papa Erwin.
3: Oo.
5: So, nga ti, may marka ni mismo sa Sinro, Bago City.
3: Oo.
5: So, ipakita ko ba siya, pasa ko na ba na?
3: Oo.
5: Parang permito.
3: Oo.
5: Eh, ti, may mga ligasyon ni kanong Papa Erwin nga illegal ko na mo. Pero ti, nagatanindugan siya nga wala. Kung hindi niya illegal, eh, dito may mga nag-comment nung illegal nung pag-utol sa kahoy. Pero ano, may release from Sinro, Bago. Karata. No. Amo ning permit sang ni Sandre de la Raya, Kabangdan.